0: mom nak dako jëmmal nam ko don defé moy gam massa jot lam ci def moy jangal quran ak tuddu yalla ak julu ci yonde bi alayhi salatu wassalam ak jang ci len ci ay khasidam melni muqaddamat ak jesbu ak mawahibu ak mawlidul barzan ji bobu ak yunu demé ak def ay berne yu bari diko jox mbok télé bi ya fa dal loli mas nako jang ci xew yi nga xamné mom la mouride yi xew lolu ci gattal rek moy li nga xamné ci la doon jema jaar ci luy firndel jox len ab xar kanam ci liñu tudde jangalem suñu juwa mi nga xamne kenn ku la day wax ci nonne war nañ ca del muy lo xamne itam fima jexale moy galankor bi gëna reuy ci suñu digënté jëmmal ko ak jëfëndiko ko moy len rek la japp moy reer ak ñak ko xam kon suñu ko bëggé suñu bëggé delat ci ñak na faaw ñu def yitté ci xamaat bëgguk sëriñ bi té lepp sëriñ bi bind na ko itam lolu kenn ku ne murid bu ne fo meuna ne man nga fexé ba geustu la la soxal ci ñangalam señ bi nga jëm ko xam bu ko dé mbolo murid bu ñag itam amna ñu leen jité ñaleen jité itam seen jité mo doon wara doon jangalé ñangalam señ bobé ak yé ci nit yi ñu xamné itam jangalé mi mo wax ni amna ay nit yu señ bi yaraloon bopam yu ci jaaroon ba gis ñariñ la ndax mom rek moy galu muccu mom rek moonu manam moy muccu gi mi ngi ci jangale momé ñu delo ci lolé man ci tuddu borom bis bi tay ki ñëk di magal gi mu cheikh mohammed mustafa ak kiñ ko tuddé tay cheikh ibrahim fadil ak mag ñu bari señ bi jaaral lu leen ci ñu jaar ci gis ñariñul jaar ci yoon wowe nga xamne mom la señ bi doon wote lool nak dina wax né lum la jégé mom señ tuba lum la jégé su fekke ne jemo jeufandiko limi digle ak limi terani njangale mi boko jemuta jeufandiko boko jemuta jemal ci sa dundu do jarignu mukk law kilta al fayrit li khamrin lam takun litasira naswanan idha lam tashrab bo dajon junni litari sangara tek ko sawet bo ci musul do mandi sim sinju way dam non la boko jemuta jemal ci sa dundu njangale mi lum yag itam choono rek ngay am waye do jarignu ci mom motax señ mbay jaxate da wax ne bul jey sa bop bu ko nax xamal ni kat defu la jox ludul li ngay jefa ka wax ak deug rek am xorom bul beug saxle lo jiwul ngir beug saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak ñek te jenni ay ngeerem kuy moyte beug aljana lolé mu beug jombuna lo xamni nak jombuna ab dofo koy beug naxam doxote beug raw ku ne jeufo te beug am lu ne sonno te beug gën ku ne du meuna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fu ne wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit sobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li leedi dogalam te kenn du dindi ab dogaram aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari beurep yi bo ci jëm dalal di sobu am ngiram ma ngi jéglu bax ci guddal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: batu jamu bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
2: jant bfm
3: mbokki sunu batu jamu tay ñu ci andak serigne fallou bousso assane di borom xam xam bu mak di ku ñepp ragne serigne fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk tey lumur xeli yomb radio jant bfm ak cieñaram jappu ni jamu de bokku na ci likoy safara serigne fallou bu suñu bëggono xam ana nan nga gisee jamu ak lu mu mëna jur agit nan la nu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di senegal
4: auzubillahi minashaitanir rajim serigne abdullah ñu lay nuyu wa jamu de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamu dañ koy tabax ñi ngay tabaxé ëpp kër fondation fondation ba jeex nga tek ay poto non tam jamu tam dafa am nu muy déré fu ñu bëgg barap bu jamu sax fa fu nekk ku nek dang cey taxaway bang ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek bay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu mëna am jamm yalla giñ doon japp ni mën nañ ko def sax mënuñ ko def jamm yalla te jamm amu te lo dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio duma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew yi ci bit taban rew yi ci bit la manam rew naari comme niñ ko xamé jamono ji reng yi bari fa lol duma ja bañ fay nafila bam yag degati janax rek mo genn titeul nit ñi ba ñu bari am ci sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu ñen ñi yuux ndax bam am na ay soxna

0: من دقائق أعلى الفضل من أهل النبوة والولاية وغيرهم من أعلى السعادة وأهل العكس في العذل بحرمة سيد الأولين والآخرين.
1: Sheikh Abdul Aziz Haidara,
2: Mamadou Dia tay nga ñew ci Serif Abdul Aziz Aydara Joni Joni lo fi doon def
3: wa dama won na jangoro wa nga hemorrhoid externe mo sonal won wa ak ndoxu city
2: ak ndoxu city hemorrhoid externe bi mom moy bi nga xamne moy feñ di génné direct
3: wa mu wa bobu la moy génné tamuy def def muy def picc bul
2: dafa defon picc
3: wa dafa defon picc wa
2: ndax fañ nako
3: alhamdullah fañ nako wa
1: Allah lolou amna solo di lepp Cheikh Abdou Aziz Cheikh Abdou Aziz ay dara mom moula ko fajj
4: wallahi mom ko fajj sama yaram bi lum doon metti yepp wax deug tanena
5: bi ndaka la jitu jaxate fo bayiko lan mo nekkon say tank tay fi ci cabinet Serigne Abdou Aziz
6: ay dara mo deug ñu diko annoncé lolou li taxa ñu fi ñe jox la baye garab yu mo joxe tam dara la sama xel bo tax mo ki baye continue di dem di ñeul garab traitement yi waye tawar xala li ma yiss jafna ci yu bare bare musu ko yiss ci ku dul bo
5: ban jangoro mo la fi indi won ba tax nga ñew ci serif
6: affaire yi mo ri
5: bi neub la wala bi feñ
6: bi la nek
5: ah bi nek ci biir lo
6: parce que garab yi boko jëlé dafa ben su yi gën jé def ay ay pétal la muy muy no no way ba xam la rek mo clébar bi lay do ray no
5: waw nan la dan manifesté wu ci yow bi mu la dalé ndax da la dan def séré wala balotement
6: ci lool duma mala dem douf lo wara def bala ba dem douf dal dama jël garab bu wala waaw bu nan ko lo nga mala dem douf dina tok ñetti fan do dem douf bu toge ñetti fan do dem douf ba do ko jël garab bu wala yoy nan ko mu ndaw sama bi bu ko jëna te def na ko ati ati mo na dem na yaay ci libi ci libi yi ay bu ñu ma joxe garab bi da ay mom garab ba do dal dal na sama xel dara dina do xala alhamdullah bo fi ñew legi dal boko totale mo tagul fukki fan
5: matul fukki fan te lepp lu nekkon ay mouride ci yow fiñ tol ni yeug do ci dara dara
6: bare bare dañ na ci dem ma fi nak di jël ci garab ya ko la te am na yaakar la lepp dara
5: jerejeuf idrissa jerejeuf jerejeuf
1: te ay mouride bi ban la won bu genn wala bu feñ bu genn bi nga yoron manam moy bi nga xamne moy def ci di genn dret
6: waaw
1: bobu ndax fagn nako
6: bo fagn nako joni joni kay ma sha Allah
1: Cheikh Abdou Aziz ay dara joni joni nga na fagn sa hémorroïde bi nga xamne fa gennul bay genn dret
6: waaw yo fagn nako bu baax ma sha Allah
1: manam joni joni lako fagn wala daf la joxone ay rendez-vous
6: mo ko joni joni lako joxo fagn wax di garab joni joni lako fagn dama jox garab bi mo ne bala bis bi delu ci way bala bis bi delu ci mom mu fagn
1: han la ilaha lolu yemene di
6: wallahi lo ko yemene ma joxon li ki lu ñu nan bi ma ko nané mom ci yu di ma jéré garab bi sur bo la gi sobe tam
1: sen bi no tuddu
7: man ma ngi tuddu Abdoulaye Ba
1: ban fièvre mo la dalon
7: bok na ci city bok ci hémorroïde télé bok na ci vitamine ak cataract waye man mom wax deug yalla sa barakallah man mom lima gis ci mom ta barakallah ma sha Allah fajna ma be fu nek ni dama yaakar ni nit ku nek man ma gina wër city nek man ma gina wër hémorroïde nek man ma gina neex gis tay yi alhamdullilah ma ngi sante yalla di wo wa Sénégal képp ko xamne am nga su metti lu la metti ci yaram jangaro bu munta doon lepp lu sa tawat na nga ñew fi nga wax ko ko bëm leer nañ ci mom ci amna yaakar bu soobe yalla ak yonante bi bu defé ak yow dem koy gis lu leer
1: waye dañuy dem duggal ci benen febar bo xamne mënu lañ ñaan impuissance sexuelle gor gu télé gor gu manium neew gor gu neew katan gor go xamne mënu to dara ci sa soxna Cheikh Abdou Aziz ay dara joni joni so ci jappu du bax de
8: impuissance contane sax fer bi ku deg ko mu contane ci bir bala mu joge ñew ci man
1: parce que tax nga ko deg re contane bala muy ñew
8: parce que dama koy faji ci sa sa la koy faji dama koy def legi nga gis nga am resultat bi legi parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen
1: ko serif une heure de temps bari ni de
8: une heure de temps bari wul
1: deggil
8: fo mo am une heure de temps
1: mais serif ñak la tetu worul de
8: ah juma goor deggil fo mo am une heure de temps
1: très bien
8: waaw mais parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen ku saydu am ma ñew dama lay may mu ñew ko xamne mani yubi da fay oyof munul am do dama lay faji mani yubi delo normal mu am ci sa se ngay am resultat bo jele garabu impuissant secteur bi bala 2 minutes ngay commencer gis mu deger ci
1: la ilaha illallah way li motax kay gaay tuddé ko Cheikh Abdul Aziz Aydara joni
8: man joni la xam
1: señ bi do tuddu
3: man tuddu pap Mamadou Diaw
1: wa pap Mamadou tay nga ñew ci Cheikh Abdul Aziz Aydara joni lan nga fi doon def
3: ah Cheikh Abdul Aziz Aydara da dama amon ay fever ak ñew katam mo ne ko ci man lu yag lo deger ko ñew ci man wax ñu mu bëgg ñew ci man wax ko ko am na ci yalla may de essay bu tax mu ko teel ma essay ñu ñal bëgg ala mu jeex ñu bëgg lepp gis na ko
1: bu ma la déggé bu baax da nga amon problème ñew katan manam do meuna am satisfaction ci sa ñewu sey nga ñew ci mom mu jox la benn bouteille bala bouteille be jeex nga gis sa bop ndax yeeng sa bop bu baaxa baaxa baax
3: ñu na bop bu baax actuellement yeeng sa bop bu baaxa baaxa baax
1: ñew katan bi kon dal dem na
3: yalla na wax sax so yalla dina dem na complètement sama ben xarit ci xalu lay do amé dafa amé dafa yor fièvre bo xamné gi nga doxum ci la
1: ndoxum ci di men
3: sama ben xarit
1: waaw mu am ndoxum ci di
3: ndoxum ci bo ko mom
1: la
3: way bu ñewé dal mom mo mu ngi na ñaari plan ñet
1: ah
3: marshal sa gono mom aga ci dal ñu wax ci joni nga joni deug la
1: la ilaha illallah borom joni kon fa nga ndoxum ci di ni fa nga
3: yéré joni yalla may nako dé aga ci yalla may nako dé
1: ha
3: ko leena né yalla may nako lool wax deug yalla
1: borom joni ngi non kum fajuul do faju
3: wa kum bëgg da ko yéne ndoxum ci dara nga ñew katan ba katara bo ñu faju
1: ha
3: leen yalla boole bo ñu faju la kum ñu deug da ndax am ñew katan wala nga yoré katara wala nga yoré ndoxum ci di nga ñu
1: kon ñi nga demul ñepp fañ la mom rek mo la fañ
9: new katan ak emuri
1: da nga yoron new katan ak emuri tay nga ñew ci Cheikh Abdul Aziz Aydara joni sa new katan bi ak emuri bi ndax fajj nako
9: wa fajj nako joni kay
1: joni la fajj sa ñaari jangoy
9: joni la ko fajj
1: wa wax ma nan la ko fajj lu mu la jox lu ñuy lek wala lu ñuy nan
9: lu ñuy nan dañuy def la ma jox lu ñuy nan
1: sa febar bi nga xamne moy new katan lu doon def ci yow aw ci dem ak soxna ci
9: ah mo day wax de dara mom dama gëm di mo ki dina waji tax mom dina waji tax
1: han ci keur dina waji tax
9: bu fekke am nga ak bokke amo lol mom am nga rek lol ni soxna ci dina ngou yennay
1: dunangou yenni wax nga deug
9: wallahi way wax li nga mom fañ ko ci joni kay ma sha Allah fu ngi kay ma ngi kek kay ko kay borom joni la mom ndax mom fañ na mom bu baax wax digal la waaw ma ngi baye ko telephone
1: ya nga baye ko dalifor
9: don ko na baye ko waaw
1: fi ci dakar
9: ma ngi tuddu Mohamed Ba
1: assalamu alaykum
9: wa alaykum salam
1: señ bi do tuddu
9: ma ngi lay ñay la
1: tay nga ñew ci señ Abdul Aziz Aydara joni lan mo nekkon sa febar
9: sama febar am na ci may tour sama ngora wañe ko na am na ndoxum ci ci katara yeep gulu ko yeep yeep am na ko won
1: kagn nga commencé ñew ci mom di faju ci
9: samedi bu le ci ginnaw ñu ma jox samedi la mako jox ci suba
1: samedi ci suba moy samedi bi nga ñewoon do faju ci suba lu mu la jox
9: lay do bouteul la ma jox
1: te bi nga koy jëfëndiko bi nga démé sa kër
9: bouteul bu guddi ba guddi nga koy jëfëndiko
1: guddi ba guddi nga ko doon jëfëndiko
9: waaw
1: bi nga koy jëfëndiko lan nga ci gis
9: mako ñëw ci guddi ci biir guddi la yëg de mon ni ay yoon yoon am lu mu def ci man
1: han señ bi lolu reene
9: ni wëru la la wax
1: Allahu akbar señ bi Abdul Aziz joni nga né mom mo la jël jox la benn bouteille samedi bi nga xamné ci nga ñëwé nga jëfëndiko bouteille bi ci guddi nga yëg sa bop
9: ci guddi la yëg man ni am lu la ci man mo won lu julli dama dan tok mais jëf guddi gogum mako jël ci fajj gi muy julli dama taxaw
1: Allahu akbar
9: fek kon ci né am do moy tax mu jël mu jox ma dara bop ko du mako jox dama jëmbalé ci Allah tax
1: kon suma la déggé bu baax Cheikh Abdul Aziz Aydara joni mom day fajj ñi nga xamné amuñu ak ñi nga xamné am nañu ñëpp
9: ñëpp la yamalé
1: inshallah kon bokk yi képp ko xamné dang ko bëgg jot mom Cheikh Abdul Aziz Aydara joni nak
10: bay Dakar Pikine Talibou Mag ci station Talibou Mag bo ñëwé ba station Talibou Mag rek nga laaji école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi, bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88, 77 475 88 88. Maay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack. Bo ñëw ba station bi rek nga laaj école 6, bo ñëw ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88, 77 475 88 88.
1: Cheikh Abdul Aziz Aïdara Djoni Djoni wax nañ émouri yit, wax nañ impuissance sexuelle. Dañuy ñëw ci kulu fété ñu nan ko ndoxum city city ndey jangoro yi
8: dafa am juroomu city, dafa am city colère, am city rhumatisme, am city dread, am city gom, am city myop. City colère bi dafa dem bu mu chronique ci biir ndox bi, bu chronique ci biir ndox bi dafay commencer lek der bi, bu lek der bi bu paré day foot, bu foot rek ay gom yi yapay duk fo tollo da ngay gis sayaram bi day hasan wala sayaram bi day tang wala sayaram bi day dis day tel wala sa tanki day metti wala sayaram bi yep day metti. Mu na tay gor du am dom, mu na tay jigen du am dom.
1: Mais ni ngay limer city yi mom xamna na mom ñukoy deg ñep dañuy xamna yow ku maîtriser city nga.
8: Wa city dafa am city colère, am city rhumatisme, am city dread, am city myop, am city gom, dafa bari ay façon. Mais ko am city fo nga ñu xol sa yaram bi xam bam façon city nga am ba pare ñu joxala garaw pour nga mëna takalé ko ak mom ci sase.
1: Ma sha Allah, légui nak comme fajj na la nga ñew ci li nga xamne mom moy ndoxum city bi. Ndoxum city bi ñu doon def sa yaram,
3: ndox city bi mom daana tangal sama yaram, daana tangal sama yaram. Dafa am dafa xawa yag nak daan amna fu beure fuma jaar, amna fu beure fuma jaaron nak. Waye bu mu ñew ci mom alhamdullilah daf na sutura, jot na dem fu beure bu gën ci traitement ndox city. Waye jotuma won ci gis satisfaction. Waye bu mu ñew ci mom yalla daf na sutura, daf na gis satisfaction.
1: Lutax nga gis nga satisfaction, daf la fajj wala
3: wa daf ma fajj, daf ma fajj.
1: Ok, kon Cheikh Abdul Aziz Aïdara dal bu ma la déggé bu baax ku mën li nga xamné moy ndoxum city la ak li nga xamné moy émouride bu neub ak bu feñ.
3: Waaw deug la kay ma sha Allah, ku xamal yalla yalla yok xam xam bi rek.
1: Señ bi yow Sénégal yépp ñing lay déggu.
3: Waaw fajj nako, waaw fajj nako.
1: Mais Abdoulaye Ba, yow da xana bappu lo jéri buñ la waxé na waxal ci peul mom aduna bi yépp dégg la war nga ci mëna wax.
7: Yalla dama cey sawar bu baaxa baaxa baax men ma wax ko sama mbokk yi.
1: Waaw
7: ma ngi wax né rek assalamu alaykum wa rahmatullah. Ko lay jam xolbe kala do mbaaw doon wona aduna he, kala do mbaaw doon wona ndir Sénégal e Afrique, kala do mbaaw doon kala mo ngandan ta hoore ma are jogi jangara mo jam bitta pandu ma kala ko ngandan ta hoore ma hene fiirte e ko mbeten ko city wala ko mbeten ko jangara kajor hene we emorwit walla ko wete ko ko neɗɗo yewata ngoraagu kala hen ko ngandanɗa hoore ma neɗɗo hombo ɗum yewa o mo ganta kam wete ɗo e ties Abdul Aziz Aïdara joni joni kala ɗo garɗa mum jooɗotoɗa mum layanɗa ɗum jangara ma a suuɗani ɗum a layani ɗum ha laaɓi si ñawndima Allah annabijo Muhammadu hina waɗi si haaji Allah ma yi cellalama eyyi saabu min ko jangaruji kewɗi kewɗi kewɗi kewɗi joguinomi e pandam darmi ɗo e nanatmi ɗum haymi gumara ɗum nde nanatmi kama hoorem hombo ñawda joni joni min mbino ɗum ɗum ɗum wawa won ɗum min komi jeddumoɗo ɗum kono de Allah addimi ha mum e ñawdimi min mi yiɗtimi ha jimi ko gandanɗa hoore ma mi haspano kama hoorem hina mum eyyi men noon wadde onon kore jam fulɓe kala ɗo mbawɗon won Salum yo jolof yo kajor kala ɗo mbawɗon won Aziz Aïdara joni joni kees o mboni ɗo mbaɗe feere ƴetton numéro ji mum garono mum kala ko woni jangara neɗɗo mum kala noon ɗum ha laaɓa tosse Allah haaji si tawi kan koko gandanɗa hoore ma Allah hina ɗum haajani neɗɗo si haaji Allah ma Allah ñawdu on ha cellon ma ñawdu on ha cellon yo neɗɗo ara haran saabu min ko jeeya fo ko ñawde tonomi ɗo ko siki kam ñawdima ha kasgumi hande neɗɗo fof min ɓuuri sellu emaroi ñawdima ha kasgumi hande neɗɗo fof min ɓuuri sellu yitere kam ñawdimi guitam miɗen laaɓi tos hande kasgum hen kala neɗɗo min ɓuuri wel jiiki hande guitam hande hande hande ɗo ɓe jooɗi nden noon mbiyatmi on ko onen kore jappolɓe gare gare ɗo saabu neɗɗo de hina heewi sagginare kono neɗɗo fotani saggino ɓandu mum woto neɗɗo saggino ɓandu mum si neɗɗo naniɗo yakari ɗo gandanɗa hoore mom ɗon daña cellal te ko rafi cellal hena tampini aduna o han hena tampini yimɓe nden noon onon fof mi salmani on kala ɗo mbawɗon wona nder Sénégal mi salmani on kala ɗo wawi won ɗon soɓe jolof Salum kala ɗo mbawɗon won oriental kala ɗo wawi won ɗon gare Abdul Aziz Aïdara joni joni e mboni ɗo Thiès garon ƴetton numéro mum si on kettima radio on keeɓat numéro mum si haaji Allah mi wadde mi salmani on kore jam fulɓe
1: a jarama
7: a jarama
1: machallah loolu am na solo kon képp ko xam ne dama yore li nga xam ne moom mooy wàllum city dëngal city yi nga xam ne moom la ci lim lim na lu toll juróomi city kooku nag kenn la dong fii ci biir Sénégal rawatina fii ci Dakar.
10: Maay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack. Boo ñëwee ba station Talibou Mack rek nga laaj école 6 bo ñëwé école 6 bi rek nga laaj supermarché bi wala Auchan bi bo ñëwé ba buntu Auchan bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88. Maay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëwé station bi rek nga laaj école 6 bo ñëwé ba buntu école bi rek nga wo ma sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 77 475 88 88.
2: Téléphone rek légui nak dañuy dugg nak ci li nga xamné moy fièvre jëm ci walum beut amna cataract amna glaucome amna myopie ma bëggoon nga ñëwol ma ci walum beut
11: dafa am cataract amna glaucome amna trachome amna myopie mais cataract dafa am cataract amna demi cataract cataract bu dem bu fermé lolu kissasse la koy dindi mais demi cataract dama ko stopé faji ko commencement cataract da ngay sa boti day flou wala sa boti day lim nak wala sa boti day joy wala sa boti day clip waaw lolu moy cataract bi inshallah ko am lolu bo ñëw ci man inshallah dama ko stopé faji ko bu mu sey ci bir mu dem inshallah
2: suma la déggé bax nga né dang koy stopé faj ko ci naka
11: dama ko stopé faji ko traité ko bu mu ñuur après ma dindi ko kissasse nga takalé ko ak mais cataract bu dem bu farmé lolu kissasse la koy dindi 2 minutes la la wax juma dama koy dindi kissasse borom bi mu ñëbbe fa ko
2: cataract bu dem bu tuju nga xamné waji gi sutul dara nga né dang koy ñëw mu faj ko ci tass
11: kissasse la koy def
2: joni
11: la koy def da ngay ñëw légui ma fajal la légui nga ñibbi sakri légui
2: machallah amé yow sérif nak yaangi wax lu neex dé
11: ah lu neex lay wax parce que limamul lo munul dang koy def wa lo munul dang koy def nit ñi ñu gis ko wolfu ñay na né xotté fa bala ngay lakale
2: machallah lolu amna solo trop koku mo moy sérif abdul aziz ay dara joni waye sérif bi duma genn ci fébru beudi dé parce que amna ci bo xamné tassio beud lañu koy wax ñu nan ko glaucome
11: dafa am glaucome bu dem bu fermé lolu man mënuma ko faji mais glaucome tanké mi nga gis ci wuti mën na ko stopé faji ko mais commencement glaucome da ngay gis saboti day flou wala saboti day lindep wala bo ginné naaji saboti day metti day xellindo wala saboti day xonko cioj lolu moy commencement glaucome bi mais wala sa gis bi leerul lolu moy commencement glaucome mais glaucome wal fu ñay nané xotté ko bala ngay lekkelé da ngay gaawu ñu mu fajal la bala mu farmé
2: parce que machallah
11: bu dé bu farmé lolu man mën mo ci dara kenn mënoko faji fo nga da ngay télé ñu bul wax dama jaar fi bul wax lolu da ngay bo gis la ngay gis tout rek da ngay télé ñew ñu fajal la nga am sa jam nga tok sa kër
2: légui nak no def ak sa katarak bi
12: ma ngi sante yalla bu baax
2: ya ngi gis légui gis bu leer
12: ma ngi koy muté ci comme ni ma la wax rek ma ngi sante yalla dal bu baax
2: hémorroïde bi nemi
12: dal amul moro
2: ah seen bi kon yow dal fièvre général mom mo la dalon te lolu lepp bi nga ñëwé ci Serigne Abdoul Aziz ak ay dara joni la faj
12: ma ngi dañi moy dañé ñu sama sama bop la jëki yalla bu ko la min tok yalla ko yalla mu sétti dal ñu doom adam
2: amin way ah bu fi yagge de kon ñu la yok faj
12: yalla wërël ceeram
2: amin way
12: dañu yalla yok xam xamam
2: amin ak mbolum julit
12: nak mbolum julit ndax te jamm yi la fi nekkal
2: deug la
12: ndax bu fekkoo dina xalal dong la am ni nga xamne defante ak ñoom ku leen yi man
2: deug la señ bi legi dañ ñuy fatali ko su tur ak fo jugge ndax ñew nga fi ci Serigne Abdoul Aziz ay dara joni te ñent febar nga fi indi te ñent yep fañ na leen
12: yep ma sa alhamdullilah rabbil alamin wa alaykum ma lamin jemor ba la ngay la tu te buma bu yima wax ni bu nepp won ko duma ko wax
2: deug la
12: ma xale bo wax ma ngi ci ay juroom gën fukki ak juroom yoy
2: ok yow ma nga
12: wa da wax deug yalla ha def na ci man lu bari te
2: jërëjëf sëñ bi kontan nañ ci yow
13: bo ci tamit da doon metti di la so ali gisatuma ni ben las dama gis normal
2: ah bu di dañ doon metti di las aussi
13: waaw
2: légi gisato ben las
13: dedet
2: ah yow soxna ci li nga témoin reyna de ci cheikh abdul aziz aydara kon loy wax ñi nga xamni ñoom ñoo nekk di la deglu jamono ji
13: waaw lool la wax nak mané ñepp ñuko dégg sama baat may wax képp ko am fièvre bobu nañu sétti ko
2: moy ndanal bi
13: waaw moy ndanal bi abdul aziz aydara joni wax deug man liam baax na ci man ku bëgg rek ñew bu soob yalla dingali
2: ah moy borom joni de moy borom kess de ku bëgg fañu da nga ñew ci mom
13: waaw ma ngi koy sant diko gëreum
2: légui da nga ñewon rendez-vous xana
13: waaw dama ñewon rendez-vous jël ci sama garab
2: jox na lay garab ba pare
13: waaw
2: ah machallah kon lokoy ñaanal
13: ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër gu yaram yalla tek ko ba ci kanam muy dimbal ay julit yo xamne dañu am tawass
2: machallah soxna sap fatelu ko ñu su tour ak fo dekk
13: farmata la tuddu
2: waaw
13: farmata bal dekk sampati de
2: waaw baxna jeureujeuf soxna ci ngi lay jeureujeufal bu baax waaw mais na teele ñew gi cepp kuy ñew da ngay wax adresse bu mu leer nan fan lay ñew
10: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñew ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñëwé école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi, bo ñëwé ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88. Baay Dakar Pikin Talibou Mag ci station Talibou Mag, bo ñëwé station bi rek nga laaji école 6, bo ñëwé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88.
2: Machallah, lolu amna solo trop ton képp ko xamné dang ko soxlo rek Cherif Abdul Aziz Aïdara Djoni Djoni fajj na Sénégal ak liko wër, waye dañuy dugg na ci benen fébar bo xamné prostate lañu koy wax.

0: Khadim Gueye indicatif Assirou mom lañu baxo di ubbe jotaay bi sa yoko degge xamal ni jotaay bu mo door ngir Assirou mom moy Assirou li nga xamni mom di jotaay ay ci kon ma nga ci sargal kep ko xamni tubarkala ma sha Allah ya nga koy bege jamono ji la ci am beta ya non baax ñun ci fu nek nak ci atine bi ko baxo di waxe mi 95.2 Touba 88.6 Dakar 94.6 agit internet bi www.jantibitv.com wala www.sunu radiotv.com wala itam ci radio box ci ngi deugue ñu leen di sargal ci leen wax jere ngeen ci ko ci Alla yalla doli sen taw sen sutura
1: maka sutori akidare hadi muhammadan nasimin wa nasin wa khani masatoro
0: aji kon bokki umma wa tewna 10h jotna bo botali tolok ñaar fukki simil ak juroom ben aji kon umu ñu jox la kon nga nuyo su ko defé ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziaré wa di leen balax di leen balu ñaan yalla bo leen ñu jéggol di tol nuyu bi ziaré bu ko tedd ci Amadou Muntaha ñaan yalla dëgëlu té katan la ko té may ko wër bam boole li mama gi na la yéene ci ligéel islam yalla nako motalé jamand ko mbolé julité ak talibé way non lañ koy ñaanalé mbolém kilifa diiné kilifa aaday a di ci dolé ñaanal bu baaxa ba joriñ liggé bi baye cheikh mbacké mom serigne yalla yalla dëgëral ko mom itam té katanal ko té may ko wër ba mbolé li nga xamné nal nako té yéné liggé l'islam yalla nako yéggalé jamm and ko mbolé julité ak talibé a di dolé ñaanal bu baaxa ba mbolé wa dawlu yalla sotir mandé ñëggé seen kaw wa tawat yalla safral leen ñi ciabi fété ginnaw yalla génné leen fofu waye di ziaré bu baaxa ba yaay boy yi baye boy soppé wëlë reey andi jamm yi magi rakki dekkondo yi ñomi tang ñi leen di bëgge bu baaxa baax ci seen baat jamm wota jamm jappalante wolante banda yaakar way animation khasaayit wolofal ak zikrula bindu ngañu baax ni khasaay serigne touba chamad bamba khadim la soosi jant bekk ci ñeeran ci ci jossona jaara bu so borom porxan kaddu gaangi baye ko ci touba waye digënté ma ségué de dem xalu demal dekk bu tedd bi di ci ndo di fego sen tiagnere fm dakar 88.6 ci diwanu leer gfm 94.6 ci bat jamm wota jamm ak jappalante wolante bande yaakar anon lañu ziaré bu baax dristi sonna fatim mbacké ci diwanu tiagnere fm sayidina aliou ndiam ñu fa nekkal ak mbolé ñi nga xamné ñuy fay xey mbañu gontu ci leer gfm lugolo ci tank fédération daara ji tol bi liggé bi dakh lu jant bi assemble tiagnere ñi ngi leen di bëggé bu baaxa ba di ziar mbolem auditeur waye auditrice yi animateur si momitane di len fatte benen ñi ngi len di bege bu baaxa ba ci 95.2 afek go sen 88.6 batay ñu yaatal 94.6 ci diwanu lugolo ay ñi ngi len di bege bu baaxa ba ñu yaatal ci ngeblaay ci 88 628 1337 ñu joko yeen ngi ci daara ji

0: ay ci mi ngi ak serigne abdul samane ndjay khassaid la ñaanal ci réseau dtl gundindi serigne fallo ci nuyu serigne saliou ngir jamu serigne saliou mi ngi fofu ci ndindi no ngi ñaan yalla defu ko tawfiq sunu kaddu fekk ci jamu di wa kérem bay kéré ndaw mbokki nekk ci mayel di ñu bayyi xel ñom ñep tubarkalla ma sha Allah dañuy bëgge jotaay bi jël jeuf cheikh ibrahima mbay soxna maylo dañu ko ci fatte mom itam nga ci kéré no ko ci bëggel bu baax baax ko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamu ay ci 88 628 1337 ñep na leen sunu kaddu fekk ci jamu ay ci umu lu yaatal
1: batay ñu yaatal 95.2 wa di ci ni ba sonu bintu ko ma wa di ci ziar ba sonu ra mama ko ci ziaré bu baax baax sunu yaay me cekito sonu fati bara mom serigne bara ñu ko ci ziaré bu baax sonu sora job ci diwanu dindi ay du ci ni bu baax ba ya maylo ci diwanu ke

0: mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi faj mbollem fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bi bi metti ñame fièvre neurologique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
1: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guinée bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fa gor gu tele di fa ci hémorite interne wala externe seen muy falal di nañ ci tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fa ci yaf di fa ci estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fa lepp yu jëm ci walu bakam yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni da fa bax lo ci tension mo xam wacc wala bu yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrome wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkola
2: 76 926 08 27
0: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
3: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba ñi ngi fi ci Touba Gédé Bousso
4: rompoint bi nek ci wétu armée lu Gédé manam bo ñëwé ba armée lu Gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompoint bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompoint bo faaxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faaxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garab niima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñi pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul iskalé neeg bi ngay ke jot sa loxo chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay dugg tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompin bi nekk ci wétu armée lu Gédé rompin biñu peinture bu xonko ak bu wéx am ñent potawéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo accé fofu laccel télé bi jëm sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu niima ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga dugg kër gi kër suuf la bo duggé amul escalier kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ fofu la
3: su ko défé manam fofu lañuy nek bis yépp suba gi hier suba ba neufa ci goudi di fatali ne garab bi ñu yor diko joxe seigne muntaha khalifa general de mourid ñaan na ci seigne fallum seigne mourla ñaan na ci seigne mourla seigne fallu ñaan na ci seigne abou mbake mum aladi bala ñaan na ci seigne cheikh ahmadou mbake shaibu ñaan na ci kep ko xamne ki ñew nga ñu jox la ay ñaan wala garab bo fajo di nga wër waye tamit na ngeen di wote ci numéro yi moy 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 jeul ngeen jëf

0: Ya no day.
1: Aku sunu ismullah.
0: 88 628 1337 ou Mouil.
2: Bismillah. Bismillah, salam alaikum.
3: Bonsoir.
2: Ni ziar ko barke.
3: Ngay balo.
2: Mhm.
3: Ni baraja na.
0: Hmm.
2: Baraja.
3: Baraja, baraja.
0: Baraja nga bëgg.
3: Waaw.
0: No tuddu ku tur wi?
3: Ngay balo.
0: Ngay balo.
2: Ngay balo.
0: Hmm, ngay balo. Na wutul balo fa la dëkk man na am wala balo ngay han.
2: Jere jox Serigne Ngay balo
0: ha. Ngay balo.
2: Ani ngi koy gërëm bu baax diko jaajeufal ñu tax ak bolé ñi nga xamné ñu la feggol té bayyi xel inshallah baraja bi dina tew kon ba tay kat ñu ci ngeen mëna jaaral ñu 628 1337 sama awasambu ci diwané ndamatu ani ngi koy ziaré bu baaxa ba Serigne Lampe Kamal way di ñu baaxa ya may busso ci diwanu garbu ndaw sonam ben sambu ci garbu ndaw ñu koy ziaram ñu tam bu baaxa ba bolé ñi nga xamné ñu fay bayyi xel jamono ji kon yaata borom bolak bi wax ko def
0: borom bolak bi ha
2: meram bob
0: borom bolak bi day ci mbiram mbiram dañay xol li jëm ma yalla may nako ko amu may la
2: mon kay han ko fek kay patron la nak patron la nak na bu ñaké mu kenn do xam na ñak
0: baadu da xam système bi lool nak nga neex ci do ma dama manam mel
2: lool dafa neex de
0: mel no xam ni kenn do xam ni
2: dede
0: ay bindu am ñu xam ni bu ñu yoru deureum dang koy xam ñu sol yere yu dand ba yi seen bop di toroxlu ay gëm yalla
2: seen
0: nga saay da nante ñoo bo gisee da nga nan aduna ak ci
2: fi nante la non kay lool mom motax
0: ñu am témer ni mo ci bor trompeur la ay ci 88 628 1337 nu jokko comme ñu deglu Khadim Gueye

0: 88 628 1337 wuyul.
1: Walu suñu mo
0: ah modou kay la waaw
1: wa ñaar
0: jerejeuf wa ñay
1: ba nga ma xam sama tege de
0: waaw deug la
1: da bay xere deug la
0: deug la tuar kala nang koy ziar bax
1: ziar deug
0: la
1: wa ji xana
0: dop
1: ziar bax
0: deug la
1: ñepp
0: deug la tuar kala jerejeuf jerejeuf modou kay la nang koy gëreem te diko jaay jeuf di ñaan yalla def ko tawfiq bu and ak tay sir yokay xewulam bu baaxa
2: baax bisim aljuma
0: ñu mu mbokk yi nga fegal yep ndjay jeureujeuf wala ko serigne cheikh maryam ndjay di ñu xadim bay dongo talibou serigne bakay maryam no ngi koy ziar te diko begge di ñaan yalla defal ko tawfiq bu and ak tay sir ak bokki nga xam yep no ngi bayyi xal jotaay bi 88 628 1337 daara ji tol bi ak leggey bi mam mor cham
2: xam yalla ma ko wax fobahurun tawilun rawna way xam yi mo ko bax jukom yaangi ni sawaji deglu li fay dule kilu tuddu moy yottat du xoto ta kita anaka dan ñurum gone atana de ci mom lu ne fa tax mo da juk dem fune ci daari ngir xam la fa ñom

0: kon day ñu joy ma fekk ko wuyul mbokk momu ci téléphone bi umu
1: assalamu alaykum bismillah alaykum salam wa rahmatullah
2: taxna umu ay kamay
1: akay mbaw
2: bay mustafa mbolé de 5 ba ci dulu ga
1: jerejeuf mbaw ñu ngi lay delo ziar ba
2: ma ngi lay nuyu di la siaré
1: jerejeuf mbaw
2: ma ngi nuyu señu ibrahim sam momu diko siaré ba
0: jerejeuf
2: ma ngi gissal ci ci nuyu bi ak siaré ben señ muntaha khalifa général ma ngi koy nuyu diko siaré diko ñaanal guddu fan ak wër
1: neysan jerejeuf mbaw
2: ma ngi siaré bay balla jang
1: bay balla jang
2: waaw ma ngi siaré oustaz mam cheikh lo
1: oustaz mam cheikh lo
2: ma ngi siaré oustaz mam balla ndion
1: oustaz mam balla ndion
2: waaw ma ngi siaré badjan fama fal ci touba djemul
1: waaw
2: ma ngi siaré soxna ndagja
1: soxna ndagja aha
2: ak soxna ngay kasse
1: ngay kasse
2: waye soxna oum
1: hmm
2: man suma djumul dafa melne dafa dama fay ma sa deg am señ Abdoulaye Sambou muñu mayon soxna am
1: digon wala mayon
2: suñu Abdoulaye Sambou momo nak diko ndokel
1: dañ ko digon won dañ ko mayon
2: menen Abdoulaye la won de defena dañ ko mayon
1: hmm
0: waaw deug la
2: ñu wo won señ suñu Abdoulaye Sambou diko ndokel
0: waaw deug la waaw
2: mune won ñoña du man menen Abdoulaye Sambou la du man waye ma ngi labat
0: waaw mako wax de samay wax de lol de samay wax mom
2: ah soxna wu mu
1: lol ay waxam la mom lol ay waxam la
2: waaw mune won neena du mom mom waye mi ngi doon labat
0: ma say waxe say wax
2: ah legi nak ma doon laaj ba xam lam doon labat on tolu ndax man da ko na sama stack bo pare fa so ñene ñew ci ngana
1: le mam Moustapha loolu sotteegul ki day wax rek
2: bobu ba legi dama deggul dara mané won nak yow
1: jeffugul day wax rek
2: umu mam suma la ko laaje da nga ma ci xamal
1: loolu de dara ki yow day wax
0: bay Moussa
1: dama da yag ko
0: yow may ma nopp rek yagatul de
1: bu ga yag de
2: man dal suma djumul lol degon nako
0: ya man akay lolou kay sa wax lepp man de lo fi wax rek mako wax de
2: waaw nga neew
0: li nga wax lepp la
2: nga gene djum du man menen Abdoulaye Sambou la waye nak nangi labat
0: Abdoulaye Sambou mo ci Zik FM mo tak ñaarel
2: waaw
0: legui nak xam nga mom dañ may jaawale ak mom ndax dañu bok lu ñuy def
2: waaw
0: nit ñi nako wama di mo ndokkel japp ni man len du man sa turondo la waye ma ngi ci tankam
2: waaw baba nak ba legui nak ma ngi deglo dama deggul
1: da yag kat
0: leg
1: da yag lol da yag re
0: bay Moussa sac bi dal bu ko tek til rek
2: man day
1: gum na ne di nga tek de
2: sac bi suñu ko na de
0: til rek
1: wajagut
0: waaw
1: ya bu amé dina la ko yegal bala ma ko yegal
0: jerejeuf
2: mangi siawé señ jam bakke mom señ yaayu
1: hmm
2: diko ñaanal guddu fan ak wër
0: amin ya
1: rabbi amin
2: ak soxna Fati Mbacke directrice
0: ndeysan
2: waaw di ñaanal nak cëpp ko xamne ki rek radio bi saxna la
1: hmm
2: ma ngi koy ñaanal jamm diko siaré
0: jere jëf
2: delu wat di siaré bu baax nak bay balla jang
1: may balla jang aha
2: waaw di siaré mam cheikh lo mi nekk ci ci ñu
0: waaw mam cheikh
2: di siaré itam mersek
1: ci Marixa aha
2: waaw ak señ Ibrahima Cissé Ndakaru ak señ Aliou Ndiaye ñom ñep ma ngi leen di nuyu
1: señ Aliou Ndiaye
0: deug la
2: ma ngi nuyu señ Khadim Sok ma ngi koy nuyu diko siaré
1: jerejeuf mbaw
2: bayiwuma kenn dal bayiwuma kenn
1: jerejeuf kenn bayiwula
2: bay mo jëf ci la ma ngi koy siaré ak bayam di sal
1: bay mo dog bayam di sal na aha
2: jerejeuf
1: mbaw
2: soxna wu
1: wa kay mbaw
2: wa kon nga top tol ma lol rek bu yexi jege se nga wax mako
1: waaw nana dem ki daal jeufugul day wax rek
0: jerejeuf
2: jerejeuf ne yand jam
1: jerejeuf mbaw bek nañ ndaysan
2: jerejeuf
1: baye Moustapha mbaw
0: ñu koy gëreum
1: ci sanci ba lañu baye xel jerejeuf ci antang gëreum daf koy daal ñeen ñu wa jël lo mbolé ñi nga xamné ñu wëtteliko fofu ci 94 ay ci diwanu Lougolo ci antang gëreum daf leen di daal ñeen kon ñu yaatal 95.2 batay 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 620 13 37 nga wax rek wax day and ak jëf ngay wax rek koku jëfagut
0: dëd wala nga jëf la nga wax di
1: kan day day bëgg yag nak mam safa xam nga ne lool bo bëgg légui est ce amul un an
0: waxuma dem mata ko kay
1: rom na ko sax ndax xamna bay bay lool digon na la fi amna kum la fi digon
0: ta won nga ñëma dig bari
1: naam jëdë courage sax neena mom gisul nga taxaw da
0: xamna gaay yéene nañ mako nak liñ ma koy dig bari na lool ay ci ñong koy gërem te diko jaajeufal bay Moussa jërëjëfati mbaaw ñu ma wa sant ci ba sud yeb ci Louga lañu doon wowe di tubarkalla mak mo xamni sa sonu day bayyi xal radio bi dara felu taxaway yalla nako yalla defal ndam ta defal ñuko yokay xewal ma sutura mak barke mak ngeeneelam ci dara jey señ Touba ay ci kon midi moy 12 88 628 1337 ñu jokko dara ji tol bi ak leggey bi han
3: irham yadi yadi yow ila ramal Alwara min jebile la danya nyak munye balaiza jey sey khuna serigne saliw la biram dayatma yermane dayatma beggum dawa niyatuna
0: jeureujeuf Fatou Sar ko ngi la ci doon ndokkel bu baakha bax ak sobe Moussa Seck yeb kon xamna dañu daal di setti kon borom bala deegal ko bu baakha bax njaay balo ci baraje bi mu ité wona deug zikrullah ak kep gu beegi turu yalla wu mag wi le ndaysan ngi ci ndokkel seigne Bakay Gueye ci loyel ngi beegi bax bu mu ayta
1: yaatal batay way diñu nuyu ba serigne Mustapha Camara mbolé ñi nga xamna ño banexo zikrullah diko baye xel batay ñu yaatal bara jazikrullah 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ñu jokko batay yeen ngi ci dara ji tol bi liggey way di tuni ba bay mortal ak ci diwanu bu sobe bay Ousmane Ndiaye ci lamdo

0: di sekolah di kota lembaga
1: kita. Syukuri bi akhlami wa khairi wa tajallin bi aku. Sering bakeu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbok yi nuwa cabinet médical borom Taif Mohamedou Mara borom ma sha Allah. Ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq ta di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak library ci garab yo xamne ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamne liko taxa jog moy kep ko xamne da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek biir buy am ngelaw ñaka nelaw lek bu yeex res séré muy liñ wax constipation ak tank yuy metti wala muy tank ci souf wala baramu sankaleñ bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga man ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay reen muy garab go xamne nak kep ko xamne amanga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na leen assurer na leen kep ko xamne ñëw nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss loolu mo awmu ci lumay ragal ah ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne masna jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
2: sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxa jog moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaaw lolu moko taxa jog ko xamne dal da nga waccu lal mi ngi fi di la xaar momit liñ leen ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissow ko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
3: yow kañ nga commencé jël garab gi
4: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
3: waaw
4: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wéet won
3: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
4: bi nga ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamne
3: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
4: lolu dal mom la ci
3: new door gi ci walu sey manam constipation bi nga don defi di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
4: même lol tamit bam len legui damay xif sax legui ko ko kene sax damay xif
3: da ngay xif
4: damay limay lekke sax bu jik daw moko meuna lekko wax deug yalla
3: nelaw yi nak num def
4: non nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit danaka wote di damay non damay ngelaw
3: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
4: yi damay nan
3: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben fo rek nga ci jëlagunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
4: kon dal dama koy commencé dama koy konté bi dat ko rek jëlal
3: waaw non muy fajé hémorroïde be ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu saw yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
4: waaw
3: mom loko gëna jël rek mu gëna bax
4: dana ko jël dana ko ci dana dem ci wadi ci xamna ci
3: waaw ndax fofu mu ne gone

0: man na koo jël
1: waaw gone goo xam ne daa xeeboon ak yooyu yépp ak gone goo xam ne dafa am ay saan
2: waaw
1: bari na daal lu muy def
2: waaw
1: baax na man ni nga koy naanee nii boo ndékkee ak boo añee
2: waaw
1: su la neexee bu guddee man nga koo boole kaasu meew bu tàng
2: kaasu meew bu tàng
1: yi loolu de moom boo ko defee moom bu sew yàlla am sa xol dana sedd lool yàq waakay baax na def ko noonu rek sa topp ko jërëjëf waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke jërëjëf waaw jërëjëf rek ñu def nag reguluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab bu la garab yi fojut boo ñuy joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne ni dara taxul jaaro yu jóg lu dul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare moo xam ci ay activité am wala ay xeeti lijjanteem wala mu yor loo xamante ne ni da cay yëngu te mu gis ne maanaam mu yokku tëna ko ca daal su yoree jaaro bi insha allahu rabbi loolu dana dañ jigéen ji nga xam ne dafa tollu ci sëy te góor gu ko ne salaamaaleykum ak taraanga jum ko mën di defal su demee du dellu si wala lépp lu góor wax ak yow loola mën naa deñ ñëwal jaaro baa ngi fi di la xaar insha allahu rabbi soo ko jëlee loolu dana deñ ki nga xam ne it yëg na ne ay jafe-jafeem lépp li ko waral cat ba kooku it aussi bu jëlee jaaro bi loolu dana deñ waaw insha allahu rabbi jigéen ji nga xam ne mënta dab bànneexu jëkkëram ci di ko neexal ak di ko toppatoo ak lu mu mën a doon daal nga xam ne daf laa won gannaaw soo ñëwee dinaa la jox loo xamante ni nii soo ko jëfandikoo fa saase insha allahu rabbi loolu dana deñ même bu fekkonte ne nii da ngaa nekk ci kër di wujje nga yëg ne yow soo aaye ay gi dañ koy sàcc dem wàññi ko feneen soo ñëwee dinaa la jox loo xam ne sa borom kër insha allahu rabbi dina la bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax te da ngeen am juboo goo xam ne lépp juboog jàmm lay doon kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na whatsapp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis da nga ragal ne ay xeeti def la moo xam sëf wala nga xam ne daal lii du loo xamante ne nii mbiri docteur la insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangat yoo xamante ne nii bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana deñ ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor place di ko sañ ci wala mu yor ab place nekk ci ab diir te place bi mënta am ak coppeeku soo ñëwee dinañ la xoolal su fekkee ne gàllankoor la goo xam ne nit dala ko faa def insha allahu rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox loo xam ne dina aar place bi ak loo xamante ne nii dina yokk place bi ci kàttanu suñ borom ki nga xamante ne nii dafa amee kër toll ci di ko sanc wala mu am kër goo xamante ne nii kër gi dafa bari ay coow moo xam coowul njaboot xuloo wala yu mel noonu insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ la jox loo xamante ni ci kàttanu suñ borom njaboot gi danañ dal te la leen di tax a dal mooy ak juboo danañ maanaam seeni xol dana ànd daal insha allahu rabbi waaw ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor barab it te bëgg koo aar su ñëwee insha allahu rabbi am na fi yoo xamante ne nii doy na sëkk kaaraange ci barab mën naa aar ab dëkk sax waxantu balaak kër insha allahu rabbi ki nga xamante ne nii dafa nekk ci yoonu tukki woo xamante ne nii waaj mi dafa yàgg te saa yu jógee rek toogaat saa yu jógee toogaat moo xam ca lijjantim wàllu këyit ya wala lu mu mën a doon rek insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko xoolal te insha allahu rabbi danañ ko ci jox loo xamante ne nii jafe-jafe yooyu insha allahu rabbi dana teggee kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yépp bu ci nekk am na whatsapp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu ci kàttanu suñ borom am nañ ay xoob yoo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy nit ki nga xam ne dafa bokk ci aw askan te bëgg ñépp ràññeeku nit ki nga xam ne dafa bëgg ñépp ràññeeku nga xam ne maanaam li ñuy wax xeeti bayre boo xamante ne nii du bayreb làmme nañ waye bayre wursak lay doon ak ak yëkëti ku nga xamni nit ñi dañ lay bayyi xel wëg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamanteni ni dañ lay tuddu waye ci wu lamagne rek lay am andut ak wursak andut ak yëkëti ku wala dara man na am sax bayre bañ lay ciowé manam sik lay doon dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la jublu te dañ la yéene seen wursak te and nak walu muslay ak walu buufan ci katanu suñu borom waaw lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi waaw suko defé yit képp ko xamanteni ni deugmal na ab sey bëgg ci am luko leer na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanteni ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal waaw ci katanu suñu borom waaw suko defé yit ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne sa yu ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jeufandiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak juwo gu wéré ki nga xamanteni ni da fa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamanteni ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tamu yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñ borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaramami bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ne li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu wa salamu alaykum wa rahmatullah
0: dis gor xam tara nga taxer cheikh mbacke cheikh mustafa
3: sabrum japp dalal ko amin balu delu ci wat jamm ak salam ci jabot ki ci barke cheikhul khadim
4: amin
3: ci nonu nga ko waxe tamit ci touba ci kanam it man dama leni wax na touba ci kanam upp na sax ngay deg ñuy wax touba ci kanam ta saw ñak musu ci adu
4: wallahi
3: ndax dama defene lepp lu way di jëf ci adina rawati na yow mi nga xamne da nga yaakar yaakarul kul cheikhul khadim don am mouride bëgg doon timi sadikh ba yaakar na ne bu ne lu jëm ci dekkou cheikh amadou bamba be japp na ni lo ci man rek war nga ci amara mëna def sa kemtu lay katan ndax dama leen wax nan touba ci kanam ki wuro yam rek ci jël saw 1000 francs defal sa bop sax bayyi sa wajur ya nga xamne dañu dawlu wala mbokk ma nga xamne dafa dawlu na dañu wax ne da nga wara jëf ba jëfal ñi nga xamne dene bi sax ñi nga teud ci seen bam ta sa bo len defale la nga len defal yew wowe def len fay fek kon lol timi nan koy baye walé xel bu baakha baakha ba def yi nga xamné ñing koy def yow mi fi nek yalla fekke lola nga man ci dara ay way ngir yalla def ci sa kem ci nakata ndax bis dana ñew do meuna def buñ la jëfël do meuna def kon nak bi ngay fekke ta man jëfël bo jëfé yene walé ci ñi nga xamanteni bi ñoo fi nekkul mo xam wajur la wala mag la wala bay la wala nday la wala mag la wala rak la wala ku mëna do rek ko am ci ko dawl rek nga jëfël ko sax donte ben dag reçu nga dagal ko ko yene len yiw ba bu fet sa bo len ko yene dalay ni fekk fa ndax señ mu taxal lim ci wax ku ne deg na ko so ñe ci ñeek ci def alalam ba defalel ci ki nga xamanteni bi sax da mu te yene walé ci ne mom mom yene dafa
4: yaa
3: barke bal ko ñong koy ñaanal fanu gudd loti and ak wër ci barke cheikhul khadim kon xamna tay jitt waxtaan wi dañuy am yene rek ginaaw ñi nga xam ni ngi fasiyene deut mal li nga xamantene bi modi tabaski te ko ne xamne tabaski timit kenn ku ne gis na ci wër wi ñew muy jamono ay acc sa su nek rek ci lay ñew mu bok ci fete yi nga xamantene bi tim da bok ci fete julit ñi muy tabaski ak korite di fete go xamantene bi fete go am solo waye di fete go xana fete go bari ndariñ waye di fete go xamantene bi yaakar na ni du jubse nit doomu adama yi wala julit ñi warna wares nañ koy bayyi xel diko wajal wajal yi wo bokku tak li nga xamanteni bi nonu lañuy gisee ci adina bi rek parce que jub sey xalaf ji danaka day daal di yeme nga gis na buñ woré rek danaka da ngay daal di gis nit ñi dañuy daal tambali di préparation tabaski te soxna ndayanta li ngay préparer bu donte na wër lat man nañ ne sa bo ci duggé danaka bi nga nan tay la ben fan ak fanweri fan ba danaka day daldi yom donc misal bi dang koy xol ci wéru koor bi rek lu ko fi sento légui wéru koor rombu la fi ba jall
4: sento jall
3: nga dem korité ñu né korité rom na la ba jall nga dugg ci digg bi kañ lañ fi duggon ak légui ñu né la tay ci digg bi tay lañ koy sento ah légui nga xamné yaangi daldi dugg ci li nga xamanteni bi modi tabaski di wéru wi nga xamné timit moy wéru wi nga xamné moy wéru mujj ci atum julit légi nak bis bi ñu tan ci bis ba nga xamanteni bi moy bisub aid bi di bisub aid ndax tabaski mom dañu wax ne sax ñetti fan la ndax bis bi ak ba ci suba ga ak ba ci ginaaw suba ga ndax julit bi nga xamanteni bi sun borom digal nako bu amé mu jënd xar ray waye dañ la wax ne la soko mané wala nga am ko mom la waye nak du farata da nek lo xamanteni day sunna su deugar sunna su fédelé ko boko amé ci bisu tabaski gi ray ko nga fetu ko yak sax njabot boko amul ci bis bi boko amé ci ñaarel téléphone ba baxna boko amul ci ñaarel téléphone ba boko amé ci ñaarel téléphone ba baxna way soko amul ci ñaarel téléphone ba nak wacc na la boko mënu rek wacc na la ndax té yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ né rayon na ñaari xar benn ba mu yéné wonté bopam ak njabotam waye ba ca dess mu yéné ca képp ku bokku ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam té bëggona amum tabaski té amoko kon ku amutum tabaski da ngay daldi né la nga muytuna ci tabaski bi yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu wacc la ndax nekkul lo xamanteni bi dañ na la force la ci dang ko wara am tabaski timit nekul ne dafa war goor rek wacc jigen kuko man lañ wax kon jigen gi timit bu ko mané def ko wañiwul dara ndax li ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di set wala di deglé moy ragal gi ak jaamu gi ng koy jaamo waye suñu borom subhanahu wa ta'ala joxoñu ci manam ki gëna reeylem xar wala ki gëna ñi kër gi ëpp lu ñu tour ci dérët wala ñi gëna bari wu yap wala dédét ragal yalla gi nañ ko ci jital ndax loolu rek mo ci am solo loolu rek bu doon tane lo xamanteni bi ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di jël loolu képp la ci suñu borom soxla wu ci leneen kon poukere biñ ci def ak yiñ ci def ak yépp mo res na koy wañandiko ndax fetu tabaski bu ñu fateliko ci qissa ba nga xamanteni bi ya ges nako deg muy xisab yonente bi sunu yonente ba sayyidina ibrahim alayhi salam bi mu ñane boromam mu may ko dom ju bax lolu mi ngi nek ci nenañ bi mu gadaye ci dekkam ba neenañ ci loolu la ko borom mo wërsegalé doom ju bax ju lewet muy Ismaïl alayhi salam yaayam ju tudon sohna Hajara neer wax nañ timit jamono joju timit Ibrahima Sayyidina Ibrahim mi ngi nekkon mak ndax amon na juroom ñett fukki at ak juroom ben xam nga ku dem ba am juroom fukki at ak juroom ben yow danaka yow xalaton nga sax ne xamna ni suñu borom mom dut la joxate ak leer wa dom ji ngay bëgg diko am yene dal yaakar na nga suñu borom do la ko jox motax dom dafa nek lo xamanteni bi birum suñu borom subhanahu wa ta'ala la dom adama tour na ci xam ko wala dom adama nan man de dama def nangam ndax baña am dom mané hay ya gatt xalat
4: ci man suñu borom
3: ya gatt xalat ki manu suñu borom xewul suñu borom sa bu nek su koy wacce ci jambi jambi tour na ci xam li suñu borom di def ci mom kon nit ku nek rek da ngay ñaan rek nak li ngay ñaan sa bu ñewé bu lako suñu borom wërsegalé bu ñewé mu doon li nga xamanteni moy li gën ci yow ndax Sayyidina Ibrahim mi bi mi am tout tankam bobu di Ismaïla wax nañ ni am na juroom ñet fukki at ak juroom ben bi nga xamé ne timit neñu Ismaïla alayhi salam magna ci kanam way juroom yoy di Sayyidina Ibrahim yalla da di koy diggal ci gënt suñu borom da di diggal Sayyidina Ibrahim ci gënt ne ko rendil sa dom ji di Ismaïla alayhi salam ci mu feñ ko manam mu ki ko ci gënt xolal ko xamanteni bi dem nga ba am juroom ñett fukki at ak juroom ben nga yeexa am li nga xamanteni bi moti tak leer yalla wërsegal nga am ko bi nga ko amé ba paré timit manam ciofeluk dom ak bëgg gi ngoy bëgg rawati na nak dom jo xamanteni bi bi ngoy am dafa yeex ci yow ni nga wara mëna manam mel ci mom wayna sun borom dila nat ba xam mom da nga def digëlam wala do def digëlam feñu ko ci gënd ne ne ko rendil sa dom ji di Ismaïla alayhi salam mo netti ko Ismaïla Ismaïla tim daal di nekk dom ju top ndigalal ndax top na ndigalal boromam subhanahu wa ta'ala waye timi top na ndigalal ay wajum ndax daf ne ko bay yow sama bay defal lila sunu borom digal ci man daga ma fekk may ab muñ kat daga ma fekk timit ma and ak yow ci li nga xamanteni bi lolou la suñu borom subhanahu wa ta'ala digal waye timit suñu mam sayyidina ibrahima daali demat ci yaaj daali ko koy wax niko man de suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ma peñu ci daf ma ne na rend suñu dom ji di Ismaïla soxna Hajara tamit do fekk momit muy jigen gu dal waye di jigen gu nangu waye di jigen gu deggal borom kërëm waye di jigen gu deggal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jaamu yalla yépp daadi ne ko lila suñu borom sante ci suñu dom ji def ko waaw xam nga legi ñom ñepp nak ndax suñu mam Ibrahim bëgg na def ndigalal suñu borom waye bimu taggo dom ji top dom ji timit nangu na ndigalal suñu borom bi nangu ndigalal wajurom bi waye soxna ci timit xolal momi taxaw ci nangu li nga xamanteni bi modi ndigalal borom kërëm ak ndigalal suñu borom ak ndigalal borom kërëm wa ndax jigen su borom kërëm lu ko yilef amna lo xamne tay su ko digalon lo xamne lu wuté santane suñu borom sa ndigalal borom kër lolé do ko top da ngay da dem topi li nga xamanteni mo ndigalal suñu borom subhanahu wa ta'ala lol nak ñu bare yeen say dañ ci xawa am ak njumte ndax yeen say da ngay dégg ku naan nit jigen de lu ko borom kërëm digal rek manam da ka wara def jigen lu ko borom kërëm digal rek ndax jigen dafa wara déggal borom kër digal waye nak na fek na muy ndigalal suñu borom subhanahu wa ta'ala soko defé da nga ci daal am yalla am ci timit sa ndigalal borom kër yi nga anangu ko ci daal am waye nak amana nak mom topul ndigalal yalla wolbatiku dila def lo xamanteni bi lu yalla gëremul la koko dang fana ñuk ndigalam lolé def ndigalal yalla ndax suñu borom mo leen boole yi def suñu borom mo leen boole sak lim sante ko goor lolou sante ko jigen kenn ku ne daf la sante waaw kon mom bu deful liko suñu borom sante wolbatiko dila sante li nga xamanteni daf tam bëgg nga def ko te li bokuta lolou la suñu borom sante da ngay dem def li la suñu borom sante
4: deug la
3: kon soona Hajara mi daadi nangu ci lolou waye suñu mam Ibrahima timit ndaysan daadi am ñewantal ndax ku ne xamne teur sa dom metina rawati na nga dom ju jur nga tek sa kaw fa sine jël pa ka tek ci kawam don na lu daw yaram waye don na lu metti wax nañ ne bimu ko defé néna mu dem dem paaka bi demul né dom ji né ko baye yow sama baye da ngay jël sama beut yi nga mur ko da nga ñawal paaka bi da nga rendi ta baña li mu gaaw ah mu daali mur beut ya da def non né bim démé ba tek paaka bi mu melne dafa dégg ci kaw asaman lukoy kaddu gukoy kaddu suñ borom gukoy wo mom suñu mam ibrahim alayhi salam légi ci neko nonu neké am xar mo xamanteni bi mom lañu remplacer sayidina ismaïla mom la xane tabaski mun la de net li xissa bi dafa nek lo xamanteni lu yeme waye timit don lu doyo lu daw yarama daw yaram soxna ndayanta mu timit lo xamanteni bi lu nu wara mata jangate lu bare ndax ndigal manes nako ci jangé ci da jambi sa suko sun borom digalé rek la ko suñ borom digal mom bu mu xol la lor la wala njariñ la da wara def sa bu defé nak dana ca dajé yermane suñ borom way dana ca dajé xéewal suñ borom way suñ borom subhanahu wa ta'ala digal la ngay sikki sak ab jam lolu war mom manam waruko waye timit dess na ci jangé timit soxna su degal borom kërëm waye dess na ci manes na ci yaatalé timit ci dom ju degal ñaari wajuram lolu lepp day am waye kim tan gi ci wacc muy xar mi nga xane mom lañ ko remplacer nga xamantene bi xar mom mu nga gis ne tay ji bisu tabaski gi bu ñewé muy aidul adha bi nga gis ne xar mom do na ci ko xamantene bi bayima bo xantene bi ndaysan bu ci son ndax mom rek la nit ñi di wuti mom rek lañi la kenn ku ci nek di ko bëgg amana nak bu du won xar mom bu doon bakkanu doomu adama kon da ngay set sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ay mbiram nga xamna soxna dayanta ñu daldi lay bayyi fofu ba ci kanam
4: Masha'Allah. Soxna Mam Fatou Kaddu amna solo comme ni nga waxe nga leralé non ciosanu tabaski nga xamné fam jogé muy suñu mam Ibrahim alayhi salam mu nekkon yonent bi Yalla nek mam ci sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye mu nek ki nga xamné tamit moy ki nga xamné mo tabax Kaaba gi mu nek ku ragalon Yalla ku bëggoon Yalla jaamu katu Yalla roy kay muy suñu mam Ibrahim alayhi salam momu comme ni ngi ko waxe rek mu nekkon ko xamne si dafa fonkon digul borom bi subhanahu wa ta'ala comme ni ngi waxe jaar jaaru tabaski ndax gis nga ni dom nexé rawati na nga yex ko am ba ñi nga xamne dañ koy yex am sax dañ nañ ni dañuy yaq seeni dom ndax yex giñ koy yex am dom dafa nek ab daggit ci xol fa nek ci xewal go xamne mi ngi joge ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nek lu jégué lool wayjur dom nek lu neex lo ci xol ba yow mi nga xamne jur nga sax suñu yow mi di jigen soxna ma fa tay buñ doore sa dom wala ñu laal ko re day melne sa xol bi lañ laal day melne bis bobu nga ko don ak nenko ma ngok dom ni mu saxé ci xol ak ni mu neexé ci ko xol suñu borom subhanahu wa ta'ala nak fofu nak daf ñu fi am lu ñu fi bëgg jangal soxna ma fa muy comme ning ko waxe sank liñ ñi def lepp bu ragal yalla mo ci wara jitu waye nangu ndogal borom bi subhanahu wa ta'ala waye digal lolu mom ab julit lolu daf ko war def bu ba ko war def ci bopam fofu nak lolu tax suñu borom bëgg ñu ci jangal ndax xam nga ni anbiya ay mom niñ koy waxe rek ñom dañu nekk ñu xamne jaamu yalla rek seen ngeum du sik sak mukk waye ñun ñi lay suñu borom subhanahu wa ta'ala bëggoon jangal ndax xamna ñi ngi doon wax ibrahim de domam ji gëmé wu ko sax ndax lim ko yéxa am
3: billahi
4: ndax ko xamné jang dem nga ba nek cheikh moy arab di wax moy magget danaka ngay dog am tout tank suñ borom bo ne fi keman gu mag nga xamne comme ni nga ko waxe legi mbiru suñu borom lo subhanahu wa ta'ala mo xam ku ko neex la koy jox ñi de len koy jox ñi mu xagn len ko ñi mu jox len ay goor nim ko wax ci alquran ñi mu jox len ay jigeen kasse ak gis na yonent yo xamne ay goor kasse lañ am gis yonent yo xamne jigeen kasse lañ am gis ñu am goor ak jigeen waye gis nañ ci ño xamne amuñu ko melne sayidina isa alayhi salam nga xamne wacc fi ben takandeer buñ ko mëna xolé kon lool yëpp di kimtaan suñu borom ñun ñi ñu war ci xol bu baaxa baaxa baax kon kep ko xamne suñu borom jox na la njabot nga xamne li suñu borom wërsegu nga jox la da ko nam ci yow jaarale ko ci yow waye yewen nga war len yar ci sirata mustaqim way sante ci yalla bu baakha baakha baax sante yalla moy lim la digal ci ñom nga def ko lim la téré ci ñom nga jëm ko fexé ba moy tandiku lo len dal ak lor tek len ci yoon siratal mustaqim kep ko xamni suñu borom xagn na lako tamit nga santat borom bi subhanahu wa ta'ala xamu lutax mu xagn lako suñu mam fat gis nañ ko kuy bëgg doom di bëgg doom di bëgg doom di bëgg doom ba bis ba ka yalla di joxe bis bobu mom mu bayiko fi dem kon manam lu suñu borom bam def rek dafa gën bo gëmé lool rek da ngay sant borom bi subhanahu wa ta'ala xamna lepp lu mu def rek lool mo gën ci yow mais doom adam du xëccok suñu borom mu ngi lay xañ dara fekk ne yow li moy sa ngeenel
3: li moy sa ngeenel
4: leg leg ngay bëgg dara mel ne dalako xañ ngay xataraay lan motax man li ngay deggu deggu dara yalla lan motax
3: boy bëgg dara da ngay bëgg ba ngay bëgg tok ngay bëgg dank li ngay bañ di am ko dank
4: jeex la ndax yow suñu borom dafa xam ñun buñ xamul soxna ma fati
3: ah yi waaw
4: na li gën ci ñun lég lég ngay ñaan dara naan man de suñu borom nanguluma fekk na nangul na la dé da la xol li gën ci yow mu défal lako fekk ni li mu la xagn dafa gënul ci yow motax mu xagn lako lool nak soko melé rek da ngay daadi nek ku fiix ku sa ngëm yalla mat sak sak sak sak way nga nangu dogolu borom bi subhanahu wa ta'ala té xamné tamit lépp lo xamné dugal nako ci yow rek dang ko am lepp lo xamne dugal nako sa yow mi dang ko am te lepp lum la xagn tamit xamal ne amna leneen lum la daqal lu gën lol boko muñe muñ prophète kon nak lol ñu santat yalla bu baakha baax sayidina ibrahim mo jaarum fu mel nonu ndax xam nga ko dem ba am juroom ñet fukki atak lu tek te amatu tank waye bis bobu nga gëna mëna jaamu yalla bis bobu nga gëna ragal yalla ba yalla may la tu tank ba nga xamne ka fa nekkon di sarata mom amul won tu tank momit mu daal neko sama jam bi témala ka jox momit def lu rafet wax deug fa yalla a way war ci roy bu baax momit yim ko ko joxe xol li yalla di dogal ci la ñeuk am tout tank té mom bi ko ko amé tout tank mom ulbutiku wat mom sarata mom nga xamné momit magget la won momit mu am yalla defal ko tout tank kon olof tamit day wax fofu na bir day wujje xamna wax olof la rek waye dogalu borom bi la subhanahu wa ta'ala mais yoy dañ koy gis soxna mam fati mais yene bu rafet rek mom solo xam nga ni sarata mom yene bu rafet la ci defon da yene ba bam ci amone far yalla defal nako ba mayale ko mom kon niñ nan lo yene sa morom rek yalla man na la ci ki ba yow nga am ndax mo nagu wonna yakana dotul am tout tank te ñom ñaar ñep yalla defal len te ñom ñaar ñep ñiñ am yonent lañ moy ishaq ak ismaeil mu nek ay ñom ñaar ñep ken ku ne am nga ab yonent kon mu nek lu am solo lol lol lol legi nak ci ismaeil momu ci la tabaski joge comme ni nga waxe suñ borom gis na bëgg nako lol mu ci woné kimtanam ak di woné né ibrahim mi ko ragal yalla la nek kimtan ci ñinga xamné ñi ngi ñew muy ñun ñi nga xamné ñoo nek diko waxtane ni ñu wër ci baye xel bu baaxa baax ndax yalla subhanahu wa ta'ala comme limu wax digël ko né ko sa doom ji la bëgg nga rendiko mu doon lu metti comme ni nga waxé légui mom mu ne ko yalla dina def li nga ma digël ngi ko waxé dooma mu ne ko defal la sa borom sante man dana bok ci way muñ ye soxnam tamit ne ko man top na sa digël kon war nañ ci xol bu baakha baakha baax kon nit ku nek war nay top borom bi subhanahu wa ta'ala way lepp lum ko digal nako def lepp lo xamne ci suñ borom tegg na lako ci natou nang ko muñ waye lepp lo xamne ci tamit digal borom bi la waro ko wéccu ak leneen te waro ci tegg ben jambat ndax suñu mam fatik suñ jamono ji gis nga ko yalla dañ nan julli jotna wala wor wala dara ken ku ne indi say jambat tege tege tege tege indi say lay tegg ba doyal xol la ci arranger nga def ko la ci arranger wala li lu ko gëna metti doom ji nga xamne yeex nga ko am yalla wërsegalel ko mu ëlbeutiko ne la jëlal pa ka rendiko nga am ci ngëm guma sëkk amo ci sëkk sak sa doom limi tout def nga ci mom ragal yalla go xamne si mom nangul na la na defal ni sa borom sante kon koku yar na njabotam ci diine islam ak ci ragal yalla waye soxnam tamit nek ku gëm yalla ndax ko bu doon tay ji sama benn bi nga xamne yalla jox mako nga bëgg na li koy xolatal ba xam nañ te nga lacc wala ñu jëma indi la yeneen sax xam nga seen lay ira bari te nga lacc sa borom ba xam wala nga wax ko loko na wala wéccé waye li mom
3: ni
4: wax wax ba énervé lo wala waye lool yépp amu ci ñom ñet ñep kenn ku nekk woné nga ngëm yalla gu ma sëkk lool nak ñun ñu war ci roy bu baaxa baaxa baax sama mam fati waaw ba yalla dem ba nga xamné si dem na ba tek paaka bi koku mo xam nga yeenam yegg na mu dogo yoni jibril mu dem indi ben capsule moy xar ki ñew mu remplacer ko won ndax lool ragal yalla ñom ñep ñu santat yalla subhanahu wa ta'ala kon nak ñun tamit lool dañ ci wara baye xel mam fati waye jamono ji xamna yemena ndax tabaski gi fimne ni fit yu bari dem nañ
3: wallahi
4: tabaski gi rawatine tabaski ren gi nga xamne yep cher
3: ci
4: xar yi kenn du laal borom kër yi tay ku am na ñoo xam sa bo leen gisee nekkuñu ndax liñ bëgg li leen teg lépp àttanuñ ko te solo maam faate buñ fàtte ne tabaski sunna la de
3: sunna la waaw
4: sunna la boo ko deful woon tey ji nga bàyyi julli moo gën nga astaghfirullah nga bàyyi tabaski moo gën nga bàyyi julli ndax julli farata la soo ko deful am nga bàkkaar te sunna soo ko defee am tiyaabo soo ko bàyyee kenn du la bindal bàkkaar lolu moy sunna te legui da ngay gis ko tek nañ prek senegal dañ ko tek fo xamne si mom tabaski mom force la tay ji
3: manam boko don def sax te yam ci li nga man sax grawul
4: dañ ko du def nak
3: ñak
4: ndax liñ wax bo amé xarmu goor reyal soko amul xarmu jigen soko amul beuy goor soko am beuy bu jigen legui nak soxna yi jongante bek sonuma waxuma xarmi sax de xar sax mën nga ni mom sunna la borom bi subhanahu wa ta'ala moko santane boko mené def ko waye imaginer yenen yi ci dess fimne ni lu waye dajale won ci at mi yang koy soti natay soti nañ len yak gi bo demé marché da ngay yému ci yalla yow bi sa dom kenn ku nek mam faté légui xeb nañ ben xoti xeb nañ ñaar xeb nañ ñet da ngay gis ben xalé yor lu ma juroomi ñaw dal ya do
3: gëñu tabaski do gëñu tabaski da ngay wutal xalé yi da nga leen wutal som
4: waaw
3: tabaski jallé nga diko débass sama xalé yi
4: waaw
3: légui nak bande ba sama ma faré ba bi yéggal da naka diw rek xot sanciem ya xawna jégué 200 000 di
4: waaw ko lolu
3: bu ci yéré ñaar xalé ñett xalé ñett
4: jeexna
3: kiko mënul
4: ma ngok kaka mënul
3: jonganté
4: affaire bi amna ñu metti ci ñom té dafa melni li mu ngën ko bayyi top aaday sénégal yi ba paré yar ci suñ doom man lima gëra metti yar nañ ko ci suñ doom mi nga xamne ken xamul luy xew legi wax deug fa yalla ñun ñi bañ nekké tout tank bo daan am benn ñew da ngay daw beurek ñu litte la sa bop litte bes nga sos waaw bu suba gi sax do solo ngone takusan nga sang ba set sos sa yire sos sa dal bu lay xere nga ñaan dewe nak mo xam lu def
3: mom nga yor am at
4: jeexna
3: sa bo
4: yere bop moy demokay
3: li gëna bes ci sa armoire moy lolu
4: moy sa demokay tay ji bu xew amaton yere bop ngay jël dem yob ko ci xew ba
3: ñun
4: lolu lañ xamul
3: lolu jogé na fi nak
4: imaginer légui ci xalé yi tabaski ñëwé ni lañuy tégalé té bénn bu nekk yow buñ la waxé lañ ko jëndé ak ñaw bañ ca fay té bénn bu dé and ak dalam and ak possède mo sakos lañ koy xawma ak lénen ak lénen imaginer lolu yépp ñu bëkk ko ték wayjuri té ñun ñoko ték suñu bop
3: té bo duggé sa yaram du duggal sa yaram
4: jeexna
3: bo ci photo
4: fimné ni bo duggé ci marché bi da ngay waar fimné talibi xat gi mu xat marché bi fa ñay jaay tisi xëccoo ba wax ja bari kenn ku ne ma ngay dag di tek wax dëgg fa yalla yoy yëpp suñu borom subhanahu wa ta'ala téguñu ko té lolu yëpp yaakaana yenen lolu mom yaakaana sénégal rek la mais yenen réew yi mom sama mam faati yaakaana lolu am fa bax yaq gu metti gi té gis nañ ne réew mi affaire yi gëna jafé gëna tar motax buma naan leen man jambat bi jaaxal na ma jambat bo xamne bu événement ñëwé
3: xass da mom ñakul mom mané bu ñé xass amul mané la xass
4: waaw man
3: ko tek modis
4: jeexna
3: xass mu am
4: jeexna légui fan dañu tek suñu bop lu yo xamne yu gis yo xamne
3: séddu ko tega metti rek waye xass mu ñakul de amna de
4: té dañuy bayyi farata di def yu dut farata xoti ñew yo xamne ci sañ bu ki ba xuma sinab lañ koy xom bu ne nga sañ sé ci photo tek vidéo ku nek nan di setan nan diwlum sañ ci diwlum sañ ben fan lañ koy wax mu jeex yow nak bu fekke dañ ci yalle bon ci asay bor nga am problème budé da nga jëlone la nga yor lepp def ci amatul ben sens amatul ben njariñ wax deug fa yalla so yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom ñuko digal ndax am nañ jiwli ni ñaari fédi nga xamne mom lañ leen wax muy korité ak tabaski kep ku ci am lu bess sol ko ku am lu bess sax jëlal sa lur sa yere ba nga lemon ci sa jaal bu rafet nga sol ko xéñu parfum dim julli ci yoyu mu ci sunna tuddu yalla
3: jéggulu
4: kab def takbir ak yoyu jéggulu suñu borom balonté ak ku am gatt nga ray ko xewlu ci la ci dess nga sarxa ci la ci dess nga denc ko ñetti yi lañ la wax waye soxna mam fatit lu ne dugal nañ ko ci tabaski gi lu ne ñi jaay rakaju lu ne jaay mu ne lañuy indi deggo ñu am ñu nan tabaski gi de ku yor xaliss mom da ngay gis lu am dootu ko gisati sax ngay jënd di tek mam soxna mam fatit gis nga lu jënd tay bu suba nga gis leneen lu ko daq lu ne gis nga li ñu nekk ñun ñoko tek suñ bop gis nga nit day oyofal aduna si la nga mën nga def ko la nga mënul nga bayiko mba nga def la nga xamne jaaduna la ca dess nga xol amna fenen fu mëna dugg ndax jamono nakarina fere yi bari na borom keur yi sonu nañ man de xari man buñ ma waxe limi jaar dama yemu ci yalla man li li li metti na ah nga bëgg ko bu wala ak leneen ak leneen ñu ne la nga yor ay ay njaboot ñu ne la kenn ku ne da nga leen ko ngo xoti da nga ko jox li
3: da nga leen ni man tabaski djub ci
4: soxna mam fati wa kay imagine ben xalé rek limi fere so yore ci lu mat fukki xalé wala leneen ak leneen li yow ñepp ku ni kenn ku ne nga bëgg ko jox lool mu ta nek motax da nga ci gis sa yu yëngu da nga ci gis xulo da nga ci gis ñu wax seen borom ko lo xamne ci ñi ngi waaw waruñu ko ci wax lor seen bop te jëruko du farat du sunna li ñuy def du farat du am lu ma ci farat lu ma ci li nga xamne mo war ray xar mi togg ci bigel ci sax njabon ñu lek ba sour suñ amé lu bé sol ko suñ ko amul ñu sol lañ amone jaamu yalla tuddu ci yalla fatali ko ci suñu ni nga xamne jaar jaar yi comme niñ doon wax legi muy imam ibrahim fim jaaré ak njabotam waye yaq gi mu gis te day gëna jëm kanam ndax lu gis ren daw bu deweni nga gis luko raw waaw man dal wax deug fa yalla war nañ ci waxat bu baax tayeri dañ leen di jala ba dañuy dello tayeri baré nañ ci wër bé issa bi bañ baré ken xamul tan la
3: mango
4: ndax nit ñi duñ bayyi kenn ku ne ma ngay jël di indi di jël di indi wax deug fa yalla li lepp na
3: da tayri bu doon may ñew damay jël luma mat bo waxe na ñun la dang fa
4: yoy dañuy amna ci ñi am ful la ñom ñi ngi arrêté amna ño xamne bo leen joxe ñu jël la
3: yalla bu la leere ne dal li mom sama loxo mom fi la mëna yam suma ko jëlé timit man na am dam mag yow xulo do mu ci la mucc
4: amna ben tayr mo doon waxal mënama ah legi kat bu ñëk ba kat kenn da daan yor rek indi ben ñawam waye legi kenn ku nekk mbusum 100 francs ngay indi ben nit bu nekk mbuss
3: wala ben nit bobu bo ci bari le mom ba non noy def
4: wax deug yalla war nañu xolaat bu baax sonu ma fati da
3: jere jeuf soxna nday anta ma sha allah ci nonu ngako waxe rek ci wajta yu tabaski gi kon mbokki auditeur yi ñu fatale len nak ñogi ni ci waxtaan ni li nga xamne moy wajta yu tabaski yi nu gëna bayyi waat xel rek ta xamne fet julit bo fet ak fet amé ci mom day xam la nga xamanteni bi moko cey jariñ ci digënté mak boromam waye la nga xamne moko cey jariñ ci digënté mak adina yoy rek mo ci am solo waye yenn yi nga xamne ñing koy bëgg duggal suñu bop yi dafa nek lo xamne ay day am ngañ ci ñun te lool timit dañ cey bëgg yobbu timit xelu xalé yi da xalé danaka bu fegé sa doom ji goné ga gëna tuuti yaang ko gëm lo né ko waro sol ben sañsé ndax xol sa naw lay nga nekkal ci kër gi seen papa man na ma nga leni xoti danaka danan sol lu mat juroom ba juroom ben danaka aybisu tabas aybisu julli gi mom danaka lepp ngon gu nekk ak lu bes la nga wara sol su fekkenti ne ñi nga xamanteni bi ay magi jëm lañ mom man neena len yenn yi mom da melne man ak yaq la ndax gis nga ñaw yi nga yo lim soona nday ant limi bari bari bu kenn ku nekk nga bi sa mbusu 100 francs
4: wallahi
3: neena len lima len ci gëna méré moy dang koy ñaw lu avant tabaski findoni commencé na no likepere ñaw yi salon yi fino salon bo dug ma nga fess del ñu ne la lu xew nga defene programme dafa am wala tay xew dafa am ben xew um da ngay gis ku dug salon bi defaru ba jek and ak photographe am
4: wallahi
3: nu ne mu photo woko nu ne mu cinéma ko nu ne mu def ko photo yoy da nga yakare da koy dal estate ci sens dedet day baye ba bisu tabaski mu dal di tambali bi lak la bi mom lañ lakke won yap bi yak agn la bi ci ngon nga la bi ci guddig la ba ci suba ga ba ci nang non lan koy topé nga yakane nak li nak mom manam lan moko wara jar ak choro bi lan moko wara jar ak choro bi ma gis ci ben li bo xamanteni bi soxna yi war rasna ci def attention muy ñaw bo xamne ñing ko xewal ñaw bo xamne teyet bi la ko ñawal mo la koy solal soxna yi man mo gis sama yaram dafa daw
4: di tejj ak
3: xejje saarul la salay don kuma ci ginaaw nga xamne xale bu goor bi moy nek ci ginaaw ndaw ci dilas mu yuuxu
4: and ak yow sama
3: mu yuuxu mu diko xeccel li bi nga xamne dafa séré ba dafa tañ ci yaram mu mu yuuxu man lan mo la lolo lan moko jaa
4: teyet bi la ñawal legi nenañ mom ngay and
3: mom ngay and mo koy solal ndax keneen mën nako solal
4: deug ha naw ñoo bëgg lu
3: xat legi nak fan lañ nek bo xolé dañ nan xana légui ñongi
4: akhiruzaman
3: deug akhiruzaman ndax légui xolal armoire yi fess del niñ koy ni ko magni di waxe ta nga raflé yow événement bu jot nga dag bañ na kité ji li mu dag bo ci cp ñu new ñoci am ñi ci am sens deug dal moy ñi nga xamanteni bi dañi muru di sol lu yiw boku mom man nañ ne ak ciolam mom lu bari amul pertement wa yow mi nga xamne li nga sol ak dagatit kep la leer na ne li nga sol ci sa yaram wi boko don xayma deug munta mat ñaari meter yu mat du jotul kaw jotul souf sa bir ne fang sa djumbox ne fa motax li dalé légui ken xamul lum da xam mag ñi bu jëkkon dañ daan wax naan li dalé ay si yoon yi lay nekk ak si garab yi lay nekk ak nangam ak nangam légui dara li nit lu jigen ñi lu leen bëgg solo solo leen ndax seen yaram yi neubatuñ ko nu leen koy doxale man nak neena leen lima ci gëna metti moy ñew bi nga xamanteni ma xamna mom ma ngi jéggul sax tayr yi may dégg ndax xeyra dañu def ne da ngay sabotol da ngay yaq waye lool mom kenn da xamul mom lan la mom ñewum ñew yow ñew bo xam dañ nan day wone gi bokk solo lon sax mu séré ci mom yow ponkul magum jëm nga bëkka ñu bëkka duggal sa yaram yi dila ko xëccël ngay and ak mom di yuxu mel lu ko ci jar yalla leen dik am ñew bu lay sol am yéne bu lay solal kay bu wax dig ya bu namé and ak ci woram metit ko am metit ba ngay yuxu man gis na ci vidéo bo xamné fan yi doomu ñing koy duggal moy ndaw ci xalé bu goor bi solal yéré bi mu yuxu lan moko jar
5: rafet da ko jar
3: ab tar mom xamna jërul lool ta ba paré lool sax nak du tar lolu du plan ndax bo paré waxuma la dara way séné bu gëy séné wu do nek ndax yaram bi day tanchu sa yaram danaka yow noy bu bax sa do ko man rawati na nak yalla bu la nato nga yor ngay boromu deun xamoo lula cey fek légui nit ñi wëna tun dé nit man na jéki jéki force la ci ñaw lo xamantene bi da ngay jéki jéki sa deun aju wala sa deun fat dé len nañ bayyi xel nañ bayyi wat xel yoy bu baax ba ta xamni nit ñi amatuñ gogu wër yere yu bari yi man nañ ko dag man nga dag solo solo sol ba tubarkal te yere yo xamne yow boko solo ben yon photo bu ja xasta sina doto ko li tabaski gi evenement nan ko fukki fan yi ni salon yi di fessé lette kat yi non la salon yi defar yi non lañuy fessé ñom itam ndax dañuy def dañuy makiya jiyando ko ba xaju guddi ko solo ba genn ko ne sa morom solo ñu and seeni photographe fenn fu ñu legi nak photo yoy nga dal koy denj ak video yoy ba tabaski nak wala tabaski ci bëgg da tambalé na tay di duggal par ben lo xass istati ni nga capturer ko mu laté ci téléphone bu legi nga dal buñ la waxon bu benen xew amon nga ne man kat duma dagat ay sama saw ñew bi nga xamanteni bi bama ko lim dem ci istati liñ ko photo liñ ko def li lim yaato lim li waye bu fekkene buñ ko gisé xasse gis ci bëtt ci téléphone du ko du solat lool ban jariñ la am yow kay da nga nan yere bi dama ko yobbon xew wi keur gamako yobbon xew amana xew duma ko fa salaté xana nit ñi dana nek ki ben ñawam bi la am to su boba sax bu fekkon tane loolu nga am yow kenn la ñëmé dab ne la li nga sol indi won goko fi xew sangam bu ko fi indi wat kenn ñëmé wuta dab kenn ne la li nga sol xew sa xew diw mom nga fi indi won bu ko fi indi wat kenn ñëmé wuko wax kenn waaw ndax su boba su nit raka yo bo wax la loolu di nga am loko tontu waye ab armoal fess del nga ne man
5: awmaluma
3: son danaka da ngay rafle go xamni kenn xamul rafle lum don su fekente ne ci walum dug luñ mënul li nga xamanteni bi nak mom neena len borom keur yi nga xamanteni bi timit yalla man non len ñu jëndi xar ku ci am fulla jënd sa xaram tabaski yew te xamni li sun borom daf la ka digal rek kon muy lo xamni boko mané warna la nga war ko def yak sax njabot lol lañ ca djublu ak ragal yalla lañ ca la ca suñ borom di dak waye du ne bu dama bëgg lu neex sama njabot wala dama bëgg lu neex sama soxna damay and ak soxna ci dem ca daral ga mu jënd lo ma xar mo xane leer na ma ne buma lambé sama poste duma ko ca daj duma ko def yow borom kër bi responsabilité bi ya ko yoré ya ko mom kaddu gi ya ko mom goor gi jigen gi yonam neewul sak di la digal xeyna nak man ngeen and bokku xalaat ci lu bax mais nak du tax mu daal lay jital melna yow mo yow yaay soxna ci mom moy borom kër bi soule su ngeen ande dem mu digal la ba digal la lo xamne yow leer na la soko defé so paré do pa mujj luddul jël sa ñaari loxo dal ci sa bop ndax jaxlé la comédien ba doon wax naan yeen say tabaski day ñew nit ñi di lek yap wa ñaan la sa bay da ñak jox ko bantay gi fekk lu yone ñakul ma ngay xalaat borba waye waxna deug de xarmi fexel ba la nga ci démé sa kemtu lay katan ci li nga man waye bul ci démi mukk lo xamanteni bi bis bi dina jall nga dajek borom xarma mune la sama motulika wala borom xarmi lebal lako na ah na lako lebal ba tabaski jall garawul yow sama way nga lum lako lebal bu yag dang koy fay borom atté bor fay yag nak dang koy fay legui nak loloy waral nak lek ga lumu neex boko don jallale munu xam lo musaf parce que ya ngay xalat ne bo legge tabaski gi kat bis bi dina jall wa man fan lay jele luma wara motule ki ma jox xaram mi fan lay jele xaram mi nga xane mom fexena ba jaayemako wala sama soxna si kat fexena ba tek ma pression bo xamantene bi ba jënd lo ma xar mo xamantene bi xamu fuma koy motule je wala xamu fuma koy fayé wala nga dem ci daral ga yow borom keur bi dem yegal yegal jënd sam xar ba yegal ma ngi jéggul sax ci baat bi so ñëwé daal di yew daal ne soxna si saxar ma nga né saxar ma nga né kon yow amum xar yow borom keur bi soxna si nga jëndalum xar
4: waaw
5: wala nga xamne dañuy yor ñaar ak ñett kenn ku ne nga yew fa
4: te lool nak ci wala nak
5: moko mom kenn ku ne nga ne ko sa bossa
4: moy lool kay legui fekkene ne yow da nga yor ay soxna dem nga yewal ki dem nga yewal ki te kenn ku ci ne nga ne ko sa xarma legui yow borom keur bi ana sam xar legui ñom nga jëndal tabaski di ndax nin mom bo xasse dik ne ko sa xarma ngi ni yow kay momato ko mom nga jëndal xar kay da ngay jënd tik yena ci sa bop ak sa njabot wa yena len ci rek lool rek ci am solo soko defé rek amna soxna ci timit manam bu fekkene ne mom dem na ba xol jamonom circulation mu leer na ko ne mom tabaski mi kat mom man nako da ka wara jënd ndax tabaski momé neewu ñu le borom kër bi rek la war yow wacc la yow soxna ci man buma mané sama borom kër man na def na may tab suma mané damay def wa ñu dara wala nga xamne tay borom keur bi dafa dem ba yalla yakal ko xewal go xamne man na jëndum xaram ba jëndal soxnam xaram lol wañiwul dara wa wañiwul dara yow borom keur gi man nga jëndum xar ba jëndal sa yaay ji ci keur gi am xar wañiwul dara li nga man nga def ko wañiwul dara waye nak dem dik menum xar la nga dem dik ne soxna ci sa xar ma nga ne wala jigen ne la bo demé dal nga fexé ba buma jënd ray mu dé reyul mu dé nang ma jëna xar mu noppé ka mag ah dedet xar mu reey geek yappu bari bek yoyep suñ borom mom soxla wu ci dar suñ borom lim ci soxla mom moy ragal yalla ci dara di ngay tour ngir santé ko ragal yalla gogu la suñ borom di xol kon nañu xamne bis bi dafa nek lo xamanteni bi bisu jaamu yalla la bis bi ñew ay yeneen ak ci jaamu yoyu nañ ko gëna fulal te yi nga xamanteni bi nak ñing ko ci bëgg tek mu japp ne manam bu ñewon tabaski gi mu sunna la nga daali faratal la nga cey def deede du nonu nañu xamne rek nak mom ah sunna la so xamanteni sunna su feddaliku la nak sunna su am doole mo kon kiko man def ko wañu dara ndax waxuma dara waye njabot gi nga ci beggal rek manam jarna lu nek doomu adama bu nek amul lu sax njabot li ngay bok ak sa njabot beggal ko ak julitu bi yalla ba nga xane amul len nga yekati ko sarax ko lol timit baxna ñi nga xamanteni bi yalla dogal na ne seen loxo jotu seen ginaawit yow julit bi nga xamanteni bi yalla def na ne yalla jox na la xewal tera nga jo man so mané jox ko lum jëndem xar wala nga jox ko lo xamne nako motule jël bu gis boko joxe sa morom jox ko dina amum xar mu meuna beggal njabotam nga def ko ta yalla tax ta bokoy defit nga wattu ca ak poukore wala nga wattu ca ak wanewu wala nga wattu ca budon diwde budu won ak man ak du tabaski koku bobu joxe amul njariñ amul sens nit bokoy dimbali ta yalla tax loxam lay jor ba yekati joxe chamuñu man ka baña yek so amé ndegum xarma jëndal ko falillahi alhamd so amul ndegum xarma timil la nga am nga yekati ko jox ko ta yalla tax so defé nonu sa morom def nonu kenen def nonu yalla man na def mu am lam tolol cim xar am ca lam ca tolol cim duggu begal ca njabotam nga am ca yalla am ca sa tuyaba lol timit lañ koy baye wala xel bu baakha bax na ni baye xel ñi nga xamanteni bi bëgg nañ ta bëgg def ta amuñu ndax ku sañoon bu événement bi ñëwé wala fek gi bu ñëwé dana am lo xamanteni dana ko bokk ak sama njabot gi ci kër gi wante nak yalla dafa sédélé ta yamalé kenn ku ci nekk suñ borom mayna la waye ki suñ borom xaj nako ta amana li mu ko xagn fagul nako lo xamanteni bi kat yow xamu ëlëk da nga ci am wala do ci am kon kenn ku ci nek na baye xel ne li nga am sun borom la ko wërsegalé waye mom melamu ñak sun borom ko xagn kenn amul dar kenn mënul len yalla rek man yalla am doomu adama bi lepp loy ñaan sun borom dila ko may da fekk muy la gën ja yow ak la wara ak ci yow sun borom indil lako waye sun borom nit nga ñaan lo xamanteni bi sa su nek mi ngi dekk ci diko ñaan sun borom te sun borom duko ko may sun borom nangul nako ñaanam ga waye lam ko may da bokut ak lim koy ñaan amana li muy ñaan dafa fekk ne dafa nek lo xamanteni lu gënul ci mom la kon ab julit timit war nay bayyi xel lu muy ñaan na doon lo xamanteni lu gën te suñ borom te gën ci mom ndax jaam bi lepp lu ko suñ borom defal da fekk muy lo xamanteni bi lu gën la kon lool lañ ko bayyi xel bu baaxa ndax nit nga ñaan dekk ci ñaan te li ngay ñaan amana gënul ci yow wax nga ko sang sa biiri wax ndax nit man na ni ci biirep yeexa am tout tank dem serigno serign nga dem fa fenn fu ne nga ñaan lu fa amana ne dom joji bu la ko suñ borom wërsegalé won da gënul ci yow nit nga nekk ci kër ba danaka bu doon ciar lu ñu ne ciar lu ne yeexa am tak ndeer te kër ba nga xamanteni bi sonu na ci ba yalla def mu jël ba yalla def mu ci jot dom je man na dund mom mu wute lol day am wala tamit dom je man na loru yoy yep day am lol lepp ñu ko fi gis mo tax nit ki lu muy ñaan lu nekk rek na fekk muy lo xamanteni bi rek lu gën ci mom la sa bu lako sun borom maye nga sante sun borom tamit boko ñaané bu la may tamit santal ndax mom
3: mo ne ñaan leen ma ma may leen ngeen sante ma doli kon jam bi sa su nek dafa wara dekk ci sante ci lu neex waye di sante timit ci li nga xamanteni bi timit moy lu naqari waye dal nu gëna bayyi waat xel bu baaxa baaxa baaxa baax ci fed yi nga xamanteni bi dal ñong ci ñong ñong ko deudmal insha allah kon xamna soxna day andan ñu xal la kaddu xamna sax waxtu wi leemu mat insha allah
5: insha allah soxna ma faati kaddu yi amna solo ni nga wax doot amna solo xamna comme ni nga waxe rek ci ñaw yi nga xamne xewal nañ ko
3: metti na
5: dem fa yalla doon nañ ci tour boole ci ñak xaaliss boole ci bakkar yi
3: ci
5: serio tissu serna ñawé serna té li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon rek ci mu juk jamono ngay gis ko solo ba paré raflé mo am légui ndax solo lo xamne ci sa yaram bëpp ak ci biti la nga wara neub lepp nga ne fa nga ci biti bol ko khata khata khat ndax lan lay islam wax na jot na bum gatt waye bum khat waye bum yarax te ñet yoyep amna legi du gud ba bu guddet ben ko te bay law law fa ci dess du bax
3: la ja suuf moy lang
5: xawma waaw suuf gay lang la ci dess du bax khat gi mom mom mom lu yaatu mom boletuñ ko ci day khat khat lo wol
3: mo tan ci la
5: tay ji suñ ko defoon mu yar sax lu xey meun nañ ko gi waye la ci deun bagge
3: ci mané ko bu yato day méré
5: mo ginnaw ga dañ koy nadja nadja nadja nadj ba do meuna noy xam nga ni imaginer goor go xamne du sa borom keur du sa haram du kula haram du dara tim la ne mo lay solal soxna mam fat fa la yaquta yam ndax jigen dan na def no xamne sax soxna mam fat ñun bo dan solo yere sa morom jigen nek fa sax nga rus da ngay laqatu bañ ko la gis waye imaginer taxaw ak goor di la solal ka simmi fa la yaquta yam ñun ñi ngi setan lo xamne aduna bi ñi ngi gis legi kersa amatul ne kero deg na ko koy wax mu ne bu ñeuk ba amna cadeau yo xamne soko daan wax dang koy wër wëral bo mu go jaar ci dig ba sunu mam fatih bu ñeuk ba amna wax yo xamne si tay ji wara nax jigen ji am gant wala yu mel non faaw nga wër wëral wax ji
3: dang koy wër wëral
5: mo mais legi xapet ci dig ba tam nañ ko suñu nopp legi tam nañ ko suñu nopp ba legi nit lu way wax legi dootul nekati lu graw
3: boko jinjé boko jinjé sax ñu naan la man lu leer la xam
5: jeex na waaw nay leer wax day leer
3: nay leer wax day leer
5: suñu xalé yi legi tam nañ ko amatuñ kersa té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ demone buñ démé ba jigen amatul kersa akhiru zamana ngo té kersa amatul ndax ñun ñi jombongon da nga jombon yow fu ay fu sa morom tok sax nga fay simé ko rawati nak goor go xamné si dala haram di la solal ak di la simil nga ni jott taxaw ñu lay filmé nak ñepp taxaw di la xol sonu ma fati ana kersa kersa amatul te ci sol gëna la ko yalla neub bu jak bu yenn yujutul moy xëccat ginnaw ga moy
3: mané lan mo koy défar la wax lepp mo koy def kay
5: légui nak
3: yéni ndax wéni lay tanchu
5: té amana sax ñu bari ñukoy def soxna jambour lañ
3: ah
5: légui nak lañ la yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon day yusu dug aljana kan moy day yusu moy ki nga xamné soxna mam fatih
3: wala kuy def takku ñu lay mayé kay xam nga kon
5: personne jambour lé do wallahi maniko légui nak yonentou sallallahu alayhi wasallam waxon rek ki nga xamné ci amul ben xolam ben firangé neeku ci ko dug aljana ko xamné njabotam ku doon buñ du gisone goor ñu di dug ke geen du ko lijeenti waye li mok lolo yam sa soxna goti
6: bo
5: lamiy def pause yi ñi def ci marché bi di pause xef la xawma
3: ñu
5: koy tuddé
3: yoy
5: makeup yoy ñuy def goor la koy defal tatouage ñi def seen loxoy di redd fuddan yoy xam dañ koy redd
3: yoy goor koy def
5: kay ñu bi ñuy wax
3: xassa
5: bop kan la koy defal goor la koy defal
3: goor ne sa karaw di lax lax kay
5: say tank mom muy fuddan di bay di yeggete ke beus yoy yep goor di ko def dik te amna ci ñoo xamne soxna jambour lañ même bu du soxna jambour di ko amul borom keur sax dafa haram rawati nak ko xamne borom keur mi ngi xol lolu te metti wu ko kon lolu kon ban jamono lañ nek li haram yi ñi def yep ni te buñ waxe ñu ne jamono ji dafa metti dafa jafé numuy def nu balaay du def ba du bari parce que bakkar yi bari na lolu nañ xolaat mbir yi ndax jigen am dañ ko waxoon ne jigen ak goor nañ sori yanto ndax jigen ak goor buñu dajé mi ngi melni nga jël xal sanni ci ak bop mo ngok yalla daf ko wax bu yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ko bu yag goor ak jigen duñu tassé du seytane mom na len te bus bu nañu gis ko fi liñuy dégg fi yépp luko waral yu mel nonu rek ndax légui ayal tuñ dara yiñ dan mag ñi dan ayal ak yiñ dan sip ak yiñ dan bañ yépp légui dafa am te kenn ku ne yang ci texte beut ba paré nopi
4: wax deug fa yalla surtout événement yi rajax rajax dug ak genn gi goor ñi ak jigen ñi jaxaso bo demé ci sano yi goor ñi jigen ñi jaxaso bo demone tay fi ci marché fi ñi poser xubu poser lañ koy xum yoy yep goor ñi koy def team la imagine team la tok team la di défar say yeen di défar sa bop hein di say wé li gëna graw tanku jigen nga xamné yep awra la ci yeen goor ak team diko défar
3: tatouage
4: té kenn waxu ci kenn waxu ci yoy yep dafa nek lu haram li tay ji jaamu yalla giñ doon wax ma fa ndax nañ ci amata yalla ndax fim ne ni tabaski buñ waxé ñu né yalla moko santané ngir lan la ragal yalla ak def ndigalu yalla ak bayyi téré yalla way ñun fim ne ni tabaski gi man lima gis ci sénégal gi bu muy tuul ñi ci am tabaski
3: way lool nekul événement tabaski kessé dé
4: du tabaski kessé waw
3: fekkénté né comme li nga xalé comme ni jigé xalé jigé ni dé jigé ni nek sa lég sa nekul xalé jigé ni kessé na borom kër yi sax dañ ci nek mom
4: waw
3: ay jégg bu né da nga né événement da raw mom ah da raw mom da raw
4: té fini ni ci tabaski lañ dëgg man
3: da raw ñom dañ ñëw dañuy wër sax dañ ñëw ci kër yi ñi fekk ci ñëw ba ci sa kër dila fekk ci ñëw
4: man dé dañ may ré mané len ay peñu police bénn bis mas nay dem di raxas sama bop mané ko damay raxas mu na ma fek bobu karaw gi daaki munama manako jigen de momay raxal man te fumay raxase goor du fa nek munoko kon de man nga dem na fi ken jigen du fa raxal kon ngeen jaay ma munama duñ la jaay man ko kon paré na ci legui nak lool imagine lool nga jël sa bop
3: jox de lool la len wax neena len
4: muy peñe ka xecce ka
3: taw li da waye man dal goor guy tim bop jigen di la xala
4: fi da lool lo ci gëna ndaw legui raxas bi gëna ndaw legui yenen yu ñu neel lu ne tetouas bo xamne am ñam seen yaram lañuy tetouas ak goor ñi koy def
3: waay tetouas say wër say lu
4: bëgg lu ne goor di ko defal motax lu ne di ci am
3: di ginaaw ak lu ne nga

0: du sol lo xamne lu ko neex ñaw bu ko neex nga bayiko ci te awala nga nan ko ma sha Allah sañ senga di xale ni lay def lak la ko kay yaag yaba sa doom bu ëllëgé bu démé kër borom jëkëram bu më jëkëram mélé na yow non muy continuer rek amna yo xamne yow ya koy tamal sa doom
1: bu fegeende ne ñi nga xamanteni yalla da def ñu am borom kër mom seeni borom kër leen
0: la amna dana metti nak dana
1: metti mom bokay bañ mom
0: day metti ndax dun la lañ la ko wax
1: day bokay bañ mom
0: da nga xañ ki aduna da nga li da nga la doom comme da ci tollu da fa fe jamono ji ñu nekk bukut ak jamono ye mais fi na ni yep tayer yi di ñaw tamit dañ ci am pas de responsabilité bo ñewé ñaw bu bon ka ka sol yow mi ko ñew ya ci jikko am bakkar yow mi ko créer model bu bon ba dañ ci am bakkar ko kaka sol am ci bakkar kaka xol aimé ko yow vidéo nga xol ko rek né ma sha Allah rafet na té fekk né yow yaram yépp nga ci biti am nga ci bakkar yow koy bo xolé lu mel non nakarlu ko so xol té né ci yalla budé mëno baña xol parce que bëdi tamit dañuy am bakkar lepp soxna mam fati bakkar dina bari ya ko commentaire bi ma sha Allah li rafet na li la li yoy yépp té nga xone li yalla bëggu ko yo am nga ci bakkar
1: dang koy metti do sa xol rek
0: kon nak dal
1: adina mom danam li ngay gis lepp diko ki mom mom xol bay xala metti
0: rek waaye nak yow mi len di encourager tamit
1: ak yow ndax amna ki nga bëgg kay mo day dal encourager ndax ni ngi koy nakarlo amna ci ko xamanteni bi mom manam lolo koy danel mom
0: jeexna legi nak ñooñu mo lo tax man la kon bañ ca def dongu baña def dongu taxu ca muccu ndax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waxe sangara kakay jaay kakay nan kakay nal kakay ba juroom ñaar ba ci juroom ñaar ba ka kay yanu du yub fañuy jaay ñooñu ñepp bokk bakkar ba xam nga tay ji bu mënon na wax rek ne ki naan sangara rek mo am bakkar mais kakay ka ji garab ga kakay bay kakay yub fañuy jaay kakay servi ba ci kakay naan ñepp am bakkar loolu yu res hadith bi loolu la wax kon tay ji tamit yere yi budé yéré bu buñu wota sol la kakay jaay fa nañ ko commencer budé tissu bu baaxul la
1: wa budé tissu bu da way yara xol tissu bu baax
0: tayer ba nga créer diko dag fekké né lam ñew baaxu dana ci am bakkar wayé ko koy solal wayé kakay sol kakay xol di ci contane nan ko ma sha Allah li nga sol jek na rafet na koko tabi da ci am bakkar
1: ak ko jënd
0: waaw
1: kan mo fekké jëndu ko jënd ci bu leen la ka jëndal
0: jeexna ka ci am pexé moy ka nga xamné xol na wayé xolam nakarina ndax yoni nabi sallallahu alayhi wasallam daf ne kepp ku gis lu bon nang ko dindi ci sa loxo soko munul ci sa lamagne
1: moko munul nga
0: legi mom ko wax sax ñu fete
1: la moko munul nga nakar
0: wala ñu ñakale kessa tay ji bo gisone ken diko yedd ne ko yow li nga def nangam ak nangam lay ñakke kessa tontu la ci tontu bo xamne yow so da ngay mujj
1: sax moy tassana boko gisse boko warona wax do ko joko ñeme wax
0: do
1: ko ñeme wax
0: waye nak lool yep su jalle nakarlu ko so xol
1: wa bu lola
0: mo waye bu apprécier bu apprécier lo xamne nakare la yow xamoo noy def ndax legi mom yaakaana bakari mom bo xippe xana nga gem goñako waye li fek yaangi ubbi sey beut mom ci bakkar nga dekk da ngay xol yow mi jigen rek leg leg am yo xamne dalay soge rawote na nak gor yalla muy tek ci beutam lo xamne si te téléphone bi mo ne xamna ni mom moy natou bi rek
1: moy natou
0: moy natou bi fuko ubbi rek diga ci gis lo xamne si
1: legui demoy natou bi demom
0: nan dal
1: mucci dal bo beugé deg mo yomatul dal
0: ci jëfena way ñuy ki rek ñuy baña bayé ko rek li señ sam di wax né njabotuk legui boko amé do nopi ngay wax rek
1: xale da ngay wax di wax
0: di jubanti tabit di len awlo su yoon bu baax bi di len taxna waxtan na ki rek naxanté rek parce que tamit mëno tamit di door ak xassa ak bu yagge
1: sax day ñak jom sax
0: e ñak jom
1: yagge day ñak
0: bu yagge mu fi
1: door yi uppi da nak bu yagge day ñak bu yagge da ngay wara xam te do xam
0: jeexna
1: waaw lu bari da nga ko wara surveiller te do ko man ndax do am buntu bokoy mëna xam
0: jeex ndax dañ tan wax mbeddi me yaq école yaq way légui téléphone yi ci kër gi mo yaq lepp lu da neub lepp luñ da neub diko légui dal ni ma lay wax dal moy sutura amatu secret
1: amatu
0: sutura mom bam jeexé yagna dara bu ñëk ba lépp lo daan def ci sutura nga koy def mais légui lépp ngi ci internet bi lépp
1: légui da mom sutura
0: lépp ba ci salle de bain yi sango sax légui salle de bain sax dañ koy génné ci internet bi ha négu biir nga xamné bo daan am gan sax doko fa entrer da fay légui bi ngi ci internet bi ak leneen soxna mam fati kën to gotul lu ump kenn wañ ah soxna mam fati boy xol mu yag da ngay waru amna ñu xamné seen lépp exposé nañ ko ci internet bi té xalé yi tay lépp luñ bëgg xam tamit duggu ci internet bu ñëk ba goné da daan nek magum jëm yu bari ump
1: légui da téléphone yi motax xalé yi légui daan kenn mënatu leen kenn na mënatu
0: leen lo lay gëna xam lépp
1: man dal dama
0: lépp lo tapé mu ñëw
1: mom dal comme dorop ci ñoom rek
0: ba paré amna ñu xamné ñiñ def roy kay waru ñu leen def roy kay ñi nga xamné seen xamuñu ci diine liñ doon wax liñ waxone akhru zaman yi nga xamne xamuñu ñom ñoy ñoy ñoy.

0: ñoy wax lolu mo am legi ñi wax ñi def ay vidéo té dañuy tek bo defu ndank ak deug sarax lay doon ndax dañuy wax da nga nan ñi ci deug la nek waaw man dama sonnon sama yaay da liggey legi la wax fiñ jaar nga daan ah ñi de machallah fek ne yu té li ñu nek dara du ci deug sama fati
1: ah waaw jamono ji ñu nek daal lolu mo lay li rek xam nga ni day jégg jégg rek manam té tera nga bet ko rek
0: doyna wa dañu
1: dalé wa bu lo tera nga bette rek dang koy dal di jigni ligéyum nday do li munto won ñak dama sama yaay dafa sonnon sama yaay sama yaay la nangam ak nangam fi la jaar ak mom sama yaay faawu mali wa deugul sa yaay sonnon na waye timit li bu lo tera nga ji bette tim manana am nenen noko doxale nulul ne wa man na am nenen noko doxale dal no xamni dal dana gëna barkel dana gëna xéewale dal
0: iman na dal
1: waye dal xamna ni doyna war dal mu xalé dal mom soxna nday ante téléphone mom man dal neena len buñ fexé won ba nga xamanteni bi dal mom dinañ ci génné senum xel wante mom da ngay téré ba son wante yombul fani yé digina amna ay gan ñu ñëwon sama daara ya sété won do ngay doon len encourager ak di len denk ci walum set geek bu nu wacce bañ ci taxawalo dem ba ci seeni wajur ñu xamne wacc nañ bu ñu genn foy dogo genn foy ko tassé yow ci mbéd mi su la bëggé nax nan la ay xamna sa yaay ak xamna sa papa soko xamul na nga daadi daw xalé bu wacce day daaw day yu ko daw dem ak yoy yeb di len waxtaan ak ñom lu jaato yaatu ci yoy ci domaine yoy ba wax len ne len timit xalé na fexé ba na ngeen ni moy tondiku téléphone yi xalé du yor téléphone maniko surtout lool ay way waxal bu baaxa wax len bu baaxa baax xalé yi de ñun luñu mëna dal ci ñom légui si moy téléphone yi
0: mag ñi sax
1: ko santé wu ci téléphone yi ba nga xam xalé bo wax mu topal la série yeug kenn xam
0: amul luñ ci def
1: lool la wax neena la téléphone dafa melne manam doroga ci nek rek kenn xamul dal mom manam seytane ci nek soxane yow da ngay xol xalé bi dogu judd rek danaka day am deux mois rek bu ko tambalé xalé yi buñ ko tambalé am ci lañu tambalé di tambu téléphone nga talal ko mu tambalé concentré di déglu amna ci xalé yo xamni amna ci ño xamanteni bi seenu njabot jaar nañ ci yaqku
0: jeexna
1: xalé judd nga wara def ci bopam wara capturer lenen nga fexé mu capturer téléphone yi légui nak mu dem ba mag ba kimmi ba wara mëna wax wala mu wara mëna def wax soxla di lak ay yuk yo xamne kenn xamul lum doon
0: xalé yu bari ñoo yéx wax xalé yu bari tayé seen ciri fasu
1: lool li koy waral nekul tayelu xalé yi de wajur yu tayel lay ndax da nga ne sama dom ji budé joy daf may fat ma talal ko téléphone bi talal ko ci ay nikke yu kenn xamul yo xamanteni manam yini def ken xamuko nga xane xale bi sax bu magge manam comme nikke yi nonu ñu def non ñom nonu lañuy tam
0: ay cheikhum seigne sammi de amna ci vidéo bu mu wax mune mikke yi ñi sétan nan
1: xam sen
0: animay neena amna ci lo xamne neena dal daf amna ci lo xamne neena xale yi ñom dañ koy gis dañ ko ci gis yow te yow mi mat doko
1: gis man na ne duma ni la di
0: la wax
1: neena xale bu neentene xale bu ko tam ni tam ko bi mi tuta nga xamne
0: ñom lu mi def te lu yaq ci ñom bari
1: man dal dama ndax da nga ci gis ko xamanteni bi manam bu fekente da nga ne dama sama dom ji dafa wex wala day joy ma talal ko telephone talal ko nikke wala ma jappal ko telephone talal ko nikke xale bi ko centre ci man tey yendu fajar ba janti so nelaw mo koy talal ko telephone bi bu guddigi sax bu yewon talal ko mu ko centre wu ji xale bobu nak bu magge numuy def du manam du yoy rek mo nek ci gem kaddu olof gu mar gu leer du ko man manam wax comme wax jaxasou ni bañ nañ ko ba ñoom bunde jëf sax yi nga xamni mom la nikke yi def ñoom loolu lañuy jëm di roy mom lañuy jëma top na parce que loolu lañ gimé ci loolu lañ gimé ci loolu lañu xam motax danaka bo xolé téléphone yi dañ nan suñu njabot gi nekk ma gi jëm waye xalé yu tuti yi la gëna gaawa mëna def ci ñoom lo xamanteni bi bala nga ka dindi ci ñoom da nga nan sama doom ji da yéxa wax ak meunugo taw wax ak limi wax ken xamuka limi lak leg limi lak fek na yona yow yako yak
0: ko benen monde la de ci monde mikeye manam
1: ma nga ci
0: wax bobu la dem
1: ci mom ci yoy la dem parce que lolou la gimbe na
0: amna ko woro ben xale bo xamne nim nono setay nonu mikeyi ni ñi sauté ndox yi non di sauté
1: wa
0: ak ni ñi mel lu naaw yoy neenañ mu genn fek seen keur mu taani ndox moy ci nawet bi neena mu ne mom day def ni mikeyi bi
1: da koy don jema top do
0: bi mu sauté la tank ba ne flek dam ndax neena mom ngi gis ci téléphone bi mi kee liko def non la non def pour sauter ndox mi
1: lolou da mëna nek yow lolou dañu ñom liñu sétan nak wa légui nak lolou ñom ñuy sétan dañu japp ne war nañ ka mëna def ta fekk na bokku nu waye xam nga xelum xalé da ngay da japp ne limi sétan téléphone yi war na ko mëna topando wala len waye dal ah xamna ni dal kuru yalla sa borom denk dal mom mo xam ben la wala ñaar la lu mën da doon jabot dal mom bëb nga jema sam sa kemtu lay katan li nga man xamna ni dana jafel lool ndax xamna ni mom djublé baxlé mom ak njambar mayetuko de nimbalal sun morom deug la waye na nga jëm ci sa kemtu lay katan xalé bo togué mom diko wax bul setan téléphone bi wala bu setan mu jëtul setan nga niko nangam ji baxul buma la gis nga setan nang boko fekkon mu setan lo xamne lu gi nga niko buma ko gisati am yo xamne dang ko koy bañalé diko ko jombal diko sétlu di sétlu timi di baye xel bu baxa bax waye rek bu fekkene da nga baye rek boyol rek li ñi wax na njabotu karara dañu jitu rek nga top seen ginaaw fuñ jaar baxna fu mom meuna ñu jaar ba jaar xalé nak mom boko baye mu dem fekke mo la jitalé lu bax ñi ko dana jaar fo xamanteni bi sax bu muy tul ak lorangeem lay doon yow tam mu nekk sa lorange won nak lool waras naka baye wat xel bu baxa bax
0: tax neena ko ñi internet sax ñoo tele ndax neenañ degg na ben borom xam xam mu ne comme ça xalé bi nga xamne dafa nekk ci téléphone bi sétane ni ba baye da tok ñetti waxtu dara du dugg ci bop bi ñetti waxtu
1: waaw
0: lokoy jangal 3 heures de temps dara dugg ci
1: lol kay nit ñepp xam nañ ci dara ndax tay xalé fi noni xalé yi daanaka xalé da ngay gis xalé bo xamni day nekk xalé jang di wacc xel mi day melne de difu ci am xelum jang wala dara
0: kat buñ ne salaam ni wacce ba sanni sac bi téléphone do wax sama doom ji mané koy bu woné salaam aleikum sa beut bi téléphone bi lay ñëk wër ci neeg bi imaginer lo sama fadi xale bu dan wacc li nane xana ma noppal suma pare nafar
1: tay xalatun
0: waye ku ci ne salam aleikum
1: telephone ke lañu
0: nekk telephone ba lay ñëk li jënt
1: telephone lañu ñëk li jënt xale yi lol de fepp la wala ñun ñi ñagay bañ suñu xale yi ñu yor buñu xasse jugge ci dara ja telephone ba lañuy seug ba motax guddigi bo leen doon sabind fi wala nga leen jangal da ngay son manam bala li ngeen leen jangal duggu seen nopi leetax nak legui dama leen nak fi nak la nga xamanteni bi nak goné gu tokki dara gagné nak ki nga xamné day yéga ko wacc parce que ki nga xamné dafa tok concentré wu fofu amul télé gisul écran gisul dara mom télé bu mi sétan néwu fa téléphone bu mi yor néwu fa xeyna dañ nan duñ yéw ak duñ nangam ak duñ ni waye baxna ndax ñom li leen di jangal dina duggu ndax lo xamné mom loko wax xel mi dana ko mëna capté waye na xala dal ki nga xamné yow tay bu waccion 1h digënté 1h 2h bala 3h xajalé na fa téléphone bu gontaton 3h wacc 6h guddigi mom ba bamuy nelaw telephone guddigi ba bamuy nelaw mom telephone legui nak koku nak bo beugé def ci mom am jang alcorane ji nak nan lay wara mëna duggé ci mom bu don école ba tay ji bu waro ñew jangi leçon digënde bu muy jangi leçon digënde bu gatt lay don bu paré daal dinaay fëkk telephone bi doyna war de kay neena len telephone yi mom xeyna mi ngi defar de wante yaq na de mom yaq mi ngi yaq de yu gëna ka bayyi wat
0: ni ma ci gëna metti moy ñi ñi sétane defé royu kay te duñ ay royu kay ñi nga xamné fexé nañ ba fukk xalé yépp ko ci né diw mu réla def na waxna nangam tay dég nga ka bu indi tay diw def na li déw dug na gasso diw ñim seen tour yi ñepp lañ xam ñepp ñi live buñuy live xal ñu xalé yakoy an vidéo buñ duggal xalé yi capturé ko mom lañuy waxtane ci école yi mom lañuy waxtane ci mbéddi mom lañuy légui nak ñun lool nak parents di lay won ko joxe
1: parents xana
0: c'est responsable liñ na xalé dañ ci jëk bala la ci kene
1: waaw lool la
0: ñëk ci bala la ci kene gis nga bu ñoo ñëk la ci paré nga ci
1: xalé nga ci waaw
0: parce que ñoo ñu kasse lay roy ñoo lay def na ñoo nekk ci dëkk
1: waaw ngay ñom lañuy mom ñom lay
0: nekk lu buñ ñi awra jamb saga wax jongante ay maam bu teye ñaar ñepp lo bu teye ñaar ñi and di nax ni ñom dañuy nax am ci alal
1: loolu
0: la leen wax neena leen dama leen tok gis ñi leen sétane man gis ngeen ñi leen ngeen di sétane raw nañ leen bu yag gis ngeen ñi di wax ku nekk ya nga ubbi say place
1: waaw
0: kenn ku ne ya nga yor say million wala ñuy tukki di dem ak ñew yor seen xaas yeen ngeen tok fi di leen sétane ak naan diiw diiw dañ doon xulwo tay ak tay wax na ko li ak tay dem na faak def na li fekk na ñom raw nañ leen bu yag ndax ñay liggey seen liggey ci suuf am seen alal li ñuy def ni dañ leen di beul fe rek ba am liñ bëgg parce que siiw nañ buñ siiwé rek dem fimna tay ñom buñ démé and ak ñom yow ak ñom aéroport buñ démé ñom dañuy jaal yow ngot ñow ñu
1: yow nga wañéko
0: mané leen ñi ngi leen di nax rek baraw yeen ngeen tok sénégal dal mom doyna war néna ko ndaw ñi doyna war buñ koy wone né xol chinois yi ñeneen ak ñeneen seen ndaw ñi niñ leen tagate ci liggéey niñ leen tagate ci mbay ak leneen ba ubbi seen xel
1: ñu
0: nak fi wax rek lu xew événement ñëwé nak sañ sayak lam sañ sek lam wax ak ke jongenté débat ba li la kasse lañu yaré so juy doob
1: ah
0: nañ yarat xalé ci siratal mustaqim djubal len ci diine diine mom moy lepp base bi moy diine so jangale sa dom diine ba pare nga jangal ko metta jangal ko choono waye telephone yima gis ak wax ju bari ji xale bo wax mo wax bo weur la muy def
1: xale da leg ci manam fino gay waxuma dara yow mi mak sax de manam lo len wax lu nek na xamnañ tontu ba wala nga dane rek ñu xamnañ len la lañ la wara tontu
0: te liggey
1: xel xel bi yoy dal mom yalla jox len xelu setané yoy dal amnañ ko
0: way
1: xelu lenen
0: bu ñëk ba xale bu daan wacc wala jangur yang ko gis ma ngay palaline ma ngay couper ma ngay daw ma ngay def sax yo xamna yeuf yi may legi xale yeuf yi mag lañuy def xale yi dañu tayel xale bu tak ndax gisatu ko do gis xale bu tak suuf do gis xale bu weex do gis xamna nonu lañuy def wax rek
1: xale re yaaga na
0: li seen ciiri sax du yeungoti te lolu yep amul won bo ñeekaan bo naan juge daaraaje yaagi and ak say morom di daw ak di fow ak di fow fow lolu fow xale sax bok tag sa yaram yeungatu tuti mais legi telephone yaq na xale yi xale yi liñ doj nañ waane nañ dag nañ ngam
1: nek li ñëmé wax manam yow mag mu ko dégg mu nek da ngay dal sa gimi
0: manam xale amatul liñ nan busu xay buñ def yap mag mo am legi xale yi legi bu ko ci gis mu na doj bu la waxé ngay yému su yalla lam xam yow mi ma xamoko yëp nak téléphone yi té bu jëf jëfé duñ jëf parce que janguñu ko tamuñu ko
1: dedet
0: yoy yeb tamit ñu bayyi sa xel xamné aduna bi dal mom aduna bi ci wiyemu dal won nga ci yemu bu baakha baakha ba
1: doyna war
0: ci ëpp solo moy ndaw ñu man lo dama nan leen man mag mom lu mu def mo xam ndax mag mom magum jëm la mi xalé yi nga xamné dañoo tollu ci yer
1: tollu ci xam
0: man koku moma jaras
1: mané ko tollu ci xam tamit
0: waaw tollu ci xam te xamoo te xalé yi dañuy tollu ci as bo xamné dañuy fogg na xam nañ lepp te fi xalu xajjat ba xamu ko ñu mel non nak ñoo jara sonu di leen éduquer di leen xamal diiné l'islam amna ñu ci sonu lool wax deug yalla am ñu yer séri doom waye bari na ci ñoo
1: xam nga yar betim légui dafa metti ndax légui yow da nga yar ci sa birum nek denkaane xalé bi nga téré ko sant ko digal ko lo xamne lu ko wara jeriñ mais bu génné ci mbéd mi tamit ni mi morom mi dajal mom moy
0: lolay problème bi
1: lolay problème bi
0: nak waye dal xana
1: ay nak yalla bax
0: yalla wax na yalla ñu yalla samal rek
1: amin ya rabbal
0: alamin yéel ñu aaral ñu rek
1: amin yaaw
0: tay yombal lañu yar bi
1: amin ya rabbal alamin
0: lol dal mom mo mata ñaan waye jamono ji ñuy dund dal
1: yi
0: amna ci wajur yo xamne mom dañu démissioné mom ñoñu nak mom
1: da ngay baña bayyi rek
0: démissioné
1: xalé yi mom
0: li doom liñuy
1: def ak ñoom baña bayyi rek la ci xam
0: waaw lool la
1: baña bayyi dal la
0: xalé bo xamne boyal rek luko neex def luko neex wax yow li jënti woko
1: ñu ko baña bayyi dal la ci xam
0: waaw en dal ko bañ joyi gone bo legge dana la joylo
1: ba mag xalé dal mom manam bu fekente ne da ngay bañ ay joyam bo mitu rango ñi mag dana wacc dana war mom machallah rek lako machallah rek ci amna solo lol de yakarna ni xamna ni day melni waxtu bi sax xamna ni jeexna danaka kon xamna dañ koy daal yemele fofu rek ñu gëna bayyi wat xel bu baaxa baax ci njabot gi gëna yar te xamne xalé mom moy dooni makum ëlëk te xalé bi nga bëgg doon mu doon mag mo xamantene bi mag muy jariñe bala mu cey ag day fekk ne dang koy tagati bimu doone ndaw soko tagate ci bimu doone ndaw mu xam liko war xam lu muy jombu xam lu muy rus don ko am sutura manam su kimbe non rek manam man na don mag mi nga xamanteni moy don mag mi jariñe waye xalé dafa don lo xamanteni bi niñ koy misale rek nan xalé mom bant bu toy la rek no bëgg mu melni man na ne mel waye sa bo baye bam wom lo bëgg mu mel net boko jubante mu dam band bu toy neñ ci toy ba foko bëgge boko bëgge jubal man na jub koch waye bo baye nu ne mu lemu ci nu ne mu jëmu ci toyay ba xass ca waw bis boko jubante ñak nga bant ba waye xala timit nonu la da ngay jubante di orienter xalé légui yi ñaku ñu xelit bo dé jubante di orienter di wax li nga bëgg di taré di santane tay téré tay diglé lu bax bu la ci yalla sun borom bi dimbalé ci dimbalal bopam la dé yalla man na la ci defal tawfiq bu boba nak dana don xalé ba nga xamanteni bi moy mag may jariñu ëlëk waye bo bayé rek mu nekk ci nim nekk ba gimé ci non maggé ci nonu moy mag ma nga xane ëlëk ak sibir fu mu waxé ñu né waxatina lool nak yalla na yalla sa borom muccël ñu ci te dimbalé bép jabot ba yalla sa borom dimbalé jabot yépp yalla jubalal jabot gi ñépp ci barke siyaul khadim li nga xamanteni bi lool lañ doon waxtaan timit ci moy tabaski timit ñu gën ka bayyi wat xel bu baaxa baaxa baax ci xar yi ci jabot gi ci soxna yi ci kër yi ci lépp rawati na ci ñaaw yi timit ñu gën ka bayyi wat xel bu baaxa baaxa baax te xamne dal ab julit dal da fay nuru nuru lu ab julit ndax nit di li nga bëgg doon dal sa boko bëggé doon day fekk nga ne ca yoon wa ta diko nuru nuru lu bu boba 5 minutes kon soxna dayant lay joxat kaddu gi nga xamna ni ne juroom minute ci dess kon inshallah ñu yebale fofu waxtaan bi ay mom neena len yeureum na len mom tayir bo ci rom ndaysan mi ngi sonno sonno sonno bay bëgg dé danaka legui dañuy yendo ñaw fanane ñaw wax deug yalla ma sha Allah jambar lañ trop trop trop daan seen doole ñoom itam rek nak waye nak wax deug yalla timit fiñ tool ni ku ci yanu lu bare bare yett ab teyer mu la daan ñawal muy sa dekkendo mo xam sa xarit la mo xam sa mbokk la mo xam sa lum doon waye waye bu fekkonté dañ ko yett sa lumat juroomi ñaw bu la ñawale ñett ya ñaare ne la mënuma ko baye ba julli gi jall dimbele ko lola ta bañ ko tek ben protection wala nga bañ diko ci janni wala nga diko ci méré wala nga diko ci wax sax lo xamanteni bi bo liggé ci bir boko gisé yéna boku dëkk dëkkëndo ak nga ca wala muy sa mbokk wala muy ko xamanteni nga xass ko ca dagal ko ci saga lu ne nga wax ko ca bo liggé bo len gisantété timit da ngay am gatché rek da ngay rus rek wala bu fekkenté ne gatché safna la dëgg dëgg da ngay rus rek nga la way joxé lu yam buñ la ca ñawalé bénum ñaw wala ñaari ñaw da ngay daali xamné da nga bëgg sa morom bëgg ginaaw da nga bëgg yow do nga bëggo da nga bëgg sa morom bëgg da ngay bayyi xel ci li ci dess kon ñoom ñoom leen ma sawu baax ba way ku ci jël ñawi jaamu tam leer la leen nak li nga angu lepp mëno ko ñawit na fekk nak ngay wax la am amna ci ño xamanteni bi nak dañ dul wax la am lu dik lu neñu nangu bu ndeme ba tabaski dess ñetti fan ak ñeenti fan ñu tum commencé nek di dawaka laqatu lol da ka jërut jëlal li nga man li nga xane leer na la bal nga ca egg dang ko mëna matalé soko matalé nga jox leen seeni alal waye daw beek nebbutu beek dama genn ñu lay wo téléphone ngay fay sa téléphone yoy yépp jëruko jëruko ñong ki ziaré walé ku ci melni Serigne Cheikh Gueye Baye Fall mang koy nuy bu baaxa baax diko ziaré borom baax la Baye Fall la bo xamné mom
2: ñew kenn
1: yé mom Baye Fall la mom wax deug yalla ma sha Allah ñaw boko yitt kay bu soba yalla dina la ko defal lay na nga bëgg té xamna ni bu fekkenti ne nek na lo xamanteni bi lim jël sax lo xam leer na ko ne du ko mëna agalé so ñewé dalay daali wax la nga xamanteni moy la mëna nek rek mom ab Baye Fall la jambar la ma sha Allah ñong koy nuy bu baaxa baax diko ziaré tay ziaré wa kër ga ñepp rek kon xamna soxna nday antax man nga la di dolé ci li nga ci dolé rek bo paré nga dal di tagu tobalé inshallah ñu yéwale fu
2: inshallah soxna mam faté kaad solo lool wax dëgg nga waxé rek gor gor lu war rek té kenn ku nekk nga def la nga mën rek suñ ko défé rek day dal di num tudoti wax dëgg fa yalla aduna dal comme ñu ko waxé rek ñaar rek mo fi metti dé nangulo mënul ak téggé lo xamné ci mënesu ko ñaar yoy dal buñ ko dindé rek day dal di num kenn ku ne xam nga la li ñaan bop bu ne xam na lam
1: atta
2: kenn ku ne défal la nga mën wax la nga mën so te déné law fiix gis nga ku ñam lool da ngay noppal
1: té
2: aduna bi gis nga aduna bi lu lepp lo fi tégg lu metti yalla téggul kenn lu mënu moko wax la yakalifu llahu nafsan illa wusaha suñ borom téggul kenn lu mënu ko gis mu yenn fi lu mënu rek moko tek bopam to parce que bien fan la day jall bu jallé ñang ci leneen di wajal leneen bu jallaté ñi naan magal ak leneen kon nak kenn ku nekk nañ ci def lu mën wax lu mën to te denelaw nga yer ci sax njabot ci ak doylu gis nga bo nekké ku yor téméri ñaw yow ñaaral sax njabot ci doylu rek so leen ci yéré rek jeexna da ngay daali noppalu sax njabot noppalu way bu fekké da ngay yer ci sax njabot ak jonganté ak diw mo ya ko daqalé ak ya ko gëna rafet dal ak ya ko dégg ya ko la lool rek lay xam lool lay magalé té lool amul bénn njariñ gis nga poukéré bi aduna la yam suñu borom lool yépp xool ko lan la xool ragal yalla ak ci ak top ndigal kon nak ya suñu borom gën ñoo dimbal rek gën ñoo jappalé sawati na ci njabot gi ndax kuy sonu ku ne sonu mam faati sax njabot tax ngay sonu ndax tabaski yakarna yaay ak papa tara ñu seen bop de seen xalé rek ndaysan ndax aduna mo xam nga xalé mom dafa
1: xalé billahi mom kay neena len xalé mom buñ baxlé rek melna lepp bax
2: xalé mom boko yéré rek yomb na nax nga xol la ngoy bëggal rek nga defal ko te bañu dugg ci lo xamne ci ëlëk ci biir mëna la indil ay jafé jafé aduna kon nak yaa suñu borom dimbalé ñu fekk ko jamm ak salam dugg ci bismillahir rahmanir rahim ak ko alhamdullahi rabbil alamin te lepp luñ ci def moy jaamu yalla kep ku mëna dimbalé sa mbokum julit comme ni nga waxe sank nga dimbalé ko li ngay defé fukki ñew ak juroom gis nga ko xamné ci benn ba tan ko nga jappalé ko ci xar nonu gën na ci ño xamné tay ji ñi ngi ci marché bi di wër seen bop yu ubu amuñu xar so mëne lo leen dimbalé nga defal leen ko so leen mëne dimbalé tamit ci walu li jëm ci njaboot gi tamit nga jappalé leen yalla dimbalé la ndax ku dimbalé sa mbokum bi du suñu borom dana la dimbalé té aduna lool non da rek kenn ku ne da ngay xol fa nga tané sa morom nga jappalé ko fa ñi ngi ziarat ñepp nak ñi nga xamné ñoo ngi doon téwlu émission bi wax deug yalla amuñu seen fay dina soppé radio bi yépp ak soppé émission bi wax deug yalla di ñaananat borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñepp jamm ci barké baati jamm bi nga xamné moy émission bi ziar ñepp xamna ñi ziar sama yaay rek soxna minute gay mo soppé radio bi
1: mo ko fekk rek mo moy premier
2: mom mom la xew ci radio bi yépp mo makay wax tax leg leg demé rek ci mom momay wax yépp yalla nako yalla moy guddufal defal ko ak njabotam gep gep gep sam len yeer len way ñi ngi ñaan suñu waju yi nga xamne jitu ji nañ suñu borom yërem den tabal len ci aljana yi nga xamne dañoo tawal yalla suñu borom safara ñi am ay jaxare yalla suñu borom teggi ñi am ay bor yalla len yalla may luñ ko fayé way ñi nga xamne sama ñi am ay soxla yu tecc ci suñu borom may len luñ ko fayé tabaski gi yalla ya nek tabaski gu neexa neexa yalla bu nek suñu mujjentelu tabaski yalla nga fekk ay ati
1: amin
2: ya suñu nang yalla nang ñu suñu jaamu yalla yëkkatir ñu suñu daraaje jéggal ñu suñu bakkar té balu ak ñepp nak soxna mam fati fi amanillah
1: jere jeuf soxna ndayanta ma sha allah yalla yalla sa borom bi nangu ñaan yépp nuy ziyara rek kon mbollem ñi nga xamanteni bi ñoy auditeur yi di téwlu émission baati jaamu bi ziyara suñu wa kër serigne cheikh mbakelo imam serigne bada serigne jili yamben bintulo ndey gay amilo bada amilo jili fadlo ndaylo ya awa ya ngaan ñom ñep ziar nañu lu bare bare dem ba kamit sam may ziaré bay assan sambu ñong koy nuyu bu baax baax diko ziaré ak domam mambay sambu di ndokkel bu baax baax serigne mbacke madina mboc ndaysan ci taré bi ma sha allah momitam yar ndaw ñi jangal leen alquran xamal leen diiné xamal leen lu baax alquran ji rek moy bëgg bëgg moy leppam am ko té taxaw ko té ar ko dundu ba ndongam yi lim leen lebal ñu fay ko ko xamna sax mënu ñu ko fay né alquran mo ko ko def ci yow wax deug yalla amuñu sa fay way nak yalla ko yalla sa borom bi taxaw té yalla sam ko katanal ko mu dundu ba ñu taral ko ci kawa kawa kaw ci barké cheikhul khadim may ziaré ñepp rek bayiwuma kenn ziaré ya magen jaay ya oumane sona fat sila sohna jobu yaay fa sohna xari ale mam kana sila wajjeleru bayuma ken mang len di nuyu bu baakha baax di len ziaré wa ndam serigne fallu sok sohna sagarlo sohna antafal bu sa sam ñom ñepp wa kër gi ngi len di nuyu bu baakha baax di len ziaré wa ndak te mam samba gey sohna kuna sohna mam jara mbay sohna yelalo ak sal serigne sal gey sal daba ak sohna fama ñom ñepp ziar nañ len bu baakha baax nday mbeng ñom ñepp ñi ngi len ziaré wa kokki daban job mang kay nuyu bu baakha baax diko ziaré suñu wa kër badjan fadja badjan khadi ak ya dial ak ya ki nek soxna ndjay job ak suñu jeeg ju bax joju nga xamanteni bi ño nek ci suñu kanami wajur yoy soxna marema ale momit mang koy nuy bu bax bax diko siaré ta diko wax ne nak nay deglu émission bi di def ne suñu yaay ji di soxna ma ami gey nga xamanteni mom lu xew ci radio bi ndaysan mom moñu koy wax waye mom me so waxe mo na la man radio bi day def ne suma ko taré limay jang daf makoy yak man ko da nga war di deglu suñu émission yi da nga war di deglu mang siaré bu baxa bax mam nogay ci ngoro mang koy nuyu bu baax baax diko ziaré mbollem ko xane rek yaangi tewlu kaddu gi soppe yi ñom ya ummi jaak ya bu saag ya lotak bay ousmane ak bay serigne waker ale wa sakal allo bayi wun ken ya waker njay balé waker soulay wa fas suñu yaay mam bu solo ñom ñep ziar nañu lu bare bare bare bare wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: kenn ki téwon pël la joggé sonn mag la oma téléphone mané ko comme la nga sonn mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak bu ñu garab mu nan ko nénam bu soba yalla bu ñaané ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bi ñoko ay wone fek muy bëreng ma mané ko tak tak ma bi ndax doom sama talib la mako jox virta ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do Allah ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat muunta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne martin ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu rap jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawakkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma xam febar rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram do nakal di metti mu aw lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sa ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra fièvre do koy fecc
1: tawakkal
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggéey leen sono mom
0: liggéey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñudul jeex ñu liggéey bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj len lo xamne bama len ko jox dama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu neew jox da fay dañ dem ci kap neko
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dela la ci djublu won mom da fay de ah wey mom da fay de parce que lolu djulu ta deego ko affaire bi dañ na ciow la djem te bal bo tire mu delti wat ci yow kenn munu ko tul da lay dugg parce que ya ko tire mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël pal fatal tire sa bop goyté
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lool la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme imiso ba waji jeex mënuma leen indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa imiso ba ngi waji jeex comme ni nga waxe rek xamna imiso mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante inshallah diko numutati
0: waaw diko tolle waat
1: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane fatali numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: aduna bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bokk ko amul bayra bokk ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñep ñam bayra serign bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la

0: moom dafa wax ne lépp looy teg sa bët te mënoo koo ñàkk, ay magasin laa ci am. Yàlla nee na lépp looy teg sa bët te mënoo koo ñàkk mbaa mu teelaa nelaw, loola moom ay magasin laa ci am. Te moom di loola wax ci alquran, wa inna min shay'in ila indana qasa'inuhu. Ah waaw, ba noppi nag ne la nag addahoo ni astakib la kub ñaan ma may la. Mu mel ne mbokk yi waxtu bi daf ma jot 88 628 13 37. Mbokk mi fëgg, assalaamaaleykum.
1: Maaleykum salaam.
0: Baye Balla Dieng lañ koy wooyee.
1: Maam Balla Dieng, maa ngi lay siyaare di ñaanal jàmm.
0: Dieng, maa ngi la koy delloo.
1: Di siyaare sa fay Maam Balla Dieng yëpp.
0: Waaw, ñu ngi koy dégg.
1: Di leen ñaanal xonu bu doon ak wér.
0: Amiin amiin.
1: Di leen jox sama loxo xool nag.
0: Waaw kay.
1: Képp ku waaye dégg si Maam Balla Dieng rek maa ngi lay sama loxo la siyaare la ñaanal jàmm.
0: Dëgg la Dieng.
1: Yàlla defal leen xonu bu doon ak wér ak wér la.
0: Amiin Dieng.
1: Dafa ko jur yëppal teel ak
0: ñëpp. Amiin Dieng.
1: Barke fi xanaa seen bàmm.
0: Amiin Dieng.
1: Ñu dem màkk yàlla yóbbu leen jàmm, ñu dem ak jàmm, ñu ak jàmm, ñu fa ñaareel nangu.
0: Ngi tabaski, ñu bëgg tabaski it.
1: Ñu tabaski itam lépp luñ bëgg nañ ko am, ñu tabaski luñ bëgg nañ ko am, luñ bëgg nañ ko ne am.
0: Waaw.
1: Yàlla dafa leen dimbale yërmande.
0: Ah.
1: Lépp luñ jàmm yàlla yàlla nangu.
0: Amiin.
1: Sëriñ Cheikh Mbacke Sall Mbacke yàlla na fi yàgg di wër, ko yàlla fekk di wër.
0: Yàlla na fi yàgg te wër moom noonu. Jërëjëf, Baye Balla Dieng. Aywa 88 628 13 37 88 628 13 37, ngir ànd seen mbokkum talibi Abibillahi Maam Balla Ndion. Ñaan yàlla ojaa ji kon ñi waaj a dem ak ñi yegg ak ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a dem ñëpp rek ñoom ñaan yàlla yombalal te jaal te nangu. Am na mbokk muy fëgg, mbokk mi asalaamaaleykum.
2: Salaam.
0: Mbokk mi ko wax.
2: Fayal
0: ko rajo bi waay.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
2: Dañ Maam Balla Ndion.
0: Mbokk mi ko wax.
2: Mbeng Bilalu Touba Boko.
0: Abdou Mbeng
2: Bilalu Touba Boko.
0: Ah bi aw góor may nodd ca jàkkee Touba Boko.
2: Fayal
0: waaw. Bilal na nga def.
2: Maa ngi sant bu baax.
0: Waaw kay ñu ngi lay siyaaral.
2: Li may jëkk a def nag.
0: Waaw.
2: Mooy sant yàlla bu baax.
0: Waaw góor.
2: Bi ma la jotee.
0: Waaw góor.
2: Li ma gën a bëgg nag xam ne moo tax ma jënd crédit.
0: Mooy lan.
2: Mooy sa numéro rek.
0: Waaw waaw waaw waaw.
2: Gis nga koo kii njëmbe boobu nga naan. mooy sa jëwriñ.
0: mooy jëwriñ soppi Maam Balla waaw.
2: ma ne.
0: waaw.
2: bu ñu wootee woon naa moom ma wax ko.
0: ah bu ngeen demoon élection soppi Maam Balla.
2: waaw bu ñu wootee woon.
0: ma wax ko. ah loolu waaw fàttali ma tur bi fàttali ma tur bi.
2: li ma lay ñaanal.
0: mooy.
2: dund bu dund sàppi nga dugg daal dara du àjjana.
0: yàlla ñu ko yàlla boole.
2: tey fekkoo ne Rilwaan mi nga xam ne moo yor tey bi àjjana.
0: waaw.
2: man maa yoroon cee bi ja.
0: yow yaa ko yor.
2: waaw daru xaraar la lañu.
0: allahu akbar foofu la yàlla ñu fa yàlla boole dajale.
2: daru xaraar.
0: daru xaraar yow tur bi sa tur bi naka laa tëngee nii nan Mbeng.
2: Abdou Mbeng.
0: Abdou Mbeng Bilalu.
2: Touba Boko.
0: Touba Boko Abdou Mbeng.
2: boobu Sëñ Fallu.
0: waaw léet Touba Boko rek mu ngi koy. waaw.
2: dama yuru ci ay bët nag.
0: ah ndeysaan.
2: waaye kon bu soobee yàlla foo nekk ci Touba daa na fekk.
0: dëgg la.
2: ak néegu yàlla bi nga xam ne moom maa fi noddu
0: waxtu. waaw yaa fi noddu waxtu waaw loolu tënk la.
2: waaw man daal sa numéro dong.
0: waaw léegi bu fekkee kii nga bul copé léegi technicien bi dana la ko jox. Abdoulaye joxal ma ko.
2: ma ne.
0: waaw nga ne.
2: li ma la ma bëgg nga dimbali ma ko.
0: mooy lan.
2: ma jox la sama numéro boo noppee rek woo ma.
0: ay wa ñëwal waxal.
2: 75.
0: waaw.
2: 386.
0: waaw.
2: 13. 78.
0: en 78.
2: waaw
0: waaw waaw ay wa
2: 99.
0: ay wa 386.
2: am naa sama rakk joo xam ne ñu ngi fii si Ndiol ni ngeen ci tableau kii bitiku Kaba.
0: waaw.
2: nee na mbokkam nga mas na ñuy waxtaan.
0: nu mu tudd.
2: Moussa Diop.
0: wax na dëgg de.
2: man nag tey laa mos a woote.
0: 98 moo mujj.
2: waaw 99.
0: ah 99 waaw ñaari 9.
2: waaw jur 99.
0: waaw.
2: man nag ñetti sëriñ laa am.
0: ah ñett.
2: kenn ko moom yàlla ko yàlla xareel àjjana muy sañ daam si
0: la. sañ daam si la waaw men.
2: ak yow moom yii.
0: waaw.
2: ak ismu taraxee wa Asaba.
0: ah Asaba waaw góor.
2: yow daal li tax gis nga li tax ma bëgg la.
0: waaw.
2: ñeent tax ma bëgg la.
0: ñeent.
2: yàlla ji nga yàlla nu yone yàlla mi nee na yorente bi sëñ Touba nee na.
0: ah waaw.
2: te it ñu xamal nga ma loo xam ne lii. gis bu ne rek dana dikk ci loo moo ma gënal ay milliards.
0: allahu akbar.
2: parce que suñ wàllu moo ma gënal ay milliards.
0: raw dëgg la.
2: waaw moo ma gënal ay milliards ba noppi nag.
0: dëgg la waaw.
2: dëgg gi nga dëgg ñeme dëgg gi nga ñeme dëgg ak fit bi. moom rek tax ma bëgg la.
0: allahu ndeysaan.
2: waaw moom rek ndax lu mu ko

0: dafa jariñu
1: ndax yalla waaw deug la de
0: num gënu dafa jariñu
1: deug la mbeng
0: taman taman señ tuba rek la gëm mom la wul
1: ah maak yow mbeng
0: waaw
1: maak yow
0: waaw
1: jerejeuf
0: dere ma da sa ni mo se ni ma yow nema kar rek na ma may bal ma bal
1: ñoo da la kar rek manam
0: sa ni mo tay la ma jënd kër di yow do nga am ko jara
1: waaw wallahi ndeysaan wallahi
0: ndeysaan
1: wallahi deug la mbeg
0: yi ni buma joge jakk ci suba bi
1: waaw
0: bala ma am jam dama japp jant bi efen
1: waaw ndeysaan
0: gis buma ci raw sax kéro dama amul naqan ndax amna luma raw
1: waaw ñi ngi jéglu ak leg rek tv ki ak yoy Okay, mungok ndeysaan bay Abdou Mbeng Bilalu Bogo Touba Bogo jerejeuf Bilalu Touba Bogo 88 628 13 37 jerejeuf bay Abdou Mbeng mi ma bokki Touba Bogo yeb ni nu mbollem sang se ñu bax ñu fa nek ñepp lolé ngey def nak lu am solo la noddu dañu wax ne bu yowmal khiyamé ñi noddu seen baat yi day guddene baati geleem lepp di wurus di wurus woy ler yi ba ler nañ ñu ne waaw ñi ñoy ñam ñu ne ñi ñu daan yëkëti kaddu yalla gi muy noddu kat yi lom taw lom naaj lom sedd lom lendem lom ngelaw ñoom danañ jaayante jog dem ca jakk ja wote bi yalla bi subhanahu wa ta'ala kon ku ko doon santal yalla aw seeni baati day melne baati geleem baati wurus lay doon ni ngi ko waxe fess tel ci leer nak waw ñi japp it japp mi mom itam non lay mel ñi japp rek ñi ko xamé lab yow amul xiyamé seen tanke yi fi japp mi yam yépp ak leer lay doon motax amna ci lenn ci ñenn ño xay ñom dañuy raxas ci woom yi ab tariixa la nak bëgguma tuddu ben tariixa way ñom seeni talibé ndigal lool lañ am mom lañuy def ñom buñu raxas tanki dañuy dem ba ci woom yi ndax gënaaw ay leer ak leer lay doon ak leer nak rumu gëna kawé mom mo gën num gatté ño taxit fofu lañ xeyna ci lool lay sukkandiko yañ sukkandiko ci xam xam bay mu ko 88 628 13 37 mbokk mi fëgg assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam
1: wa rahmatullah ay wa yaay radio bi mom gëna ko digg di
2: wallahi
1: ah na nga def
2: téré ko
1: ana wa maris
2: téré fa net
1: ah deug la kay deug la ndeysaan
2: ginaaw bu nu su
1: aha
2: sant yalla mo xam
1: sallallahu alayhi wasallam
2: daara ji te ni ngi len di ci na
1: len
2: sant ci dox ak ci len ñana len
1: ndeysaan
2: nga xam ni sa ci ñu gën di bari
1: deug la sek
2: yalla yalla bi
1: amin sek
2: waxtaan am ci solon
1: alhamdullilah sek
2: am tam yalla di ren dem nañu nañ jël sek
1: alhamdullilah
2: upp la xamanteni ñaan nañ ko
1: ko
2: yalla nam
1: amin sek amin sek amin sek
2: barkala
1: amin sek amin
2: ba ci sunu
1: jawriñ
2: wa amna bay bal
1: la jeng waaw
2: ak sa mu doon wote ma jappul xam la doon
1: ndeysaan
2: am nak siar bi sen doxal ñep
1: inshallah
2: bu waxtaan am solo
1: ndeysaan
2: siar ñaanal na ni docteur ma sa ci la ma sa fa ci
1: ndeysaan
2: ñep
1: rek ndeysaan
2: deug bu sel bo
1: ba deug la sek ndeysaan
2: ci ñaan nak jam
1: moy lepp amin
2: yalla may bu jam ko mu jam
1: wallahi ko mu jamal nga am jam
2: delu jam
1: deug la sek
2: tay na sa sa ak maam ko sa xadim
1: sa ndeysam
2: ma sere lu bar an ki
1: deug la
2: mu ci ba def taw xex al borom yalla
1: amin sek amin waaw kay ndeysaan soxna sek yaay radio bi machallah mer sek fele ca maris yaakaarna mu ñëpp xam ko diko dégg tubarkàlla ñu ngi koy ziar ak ñoom soxna faama faal ak sëñ yadna sar ngën saar ak yaay ñoom ay fidèle auditeur lañ ngalaan ba bay bàll la jàllee moom docteur Massamba Diagne sëñ Moudou Fall moom sëñ Bara Paty Mbodj moom itam ak mbooleem mbokk yooyu yëpp 88 628 13 37 88 628 13 37 li ñu tuddee fidèle la auditeur nga xam ne moom lépp lu jàll rek mën na la ko wax heure baag ka ko wax ak fa mu ko waxee aywa ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu yéen ziara 88 628 13 37 88 628 13 37. Am na mbokk muy fëgg, mbokk muy jël ko ci 88 628 13 37. Asalaamaaleykum.
3: Waaleykum asalaam wa rahmatulah.
1: Docteur Massamba Diagne.
3: Man daa leen gën Habibullah.
1: Mbengeen yéen ngeen ngeen ñi jiitu nañ la de.
3: Man de damay dëkk ci man balle
1: balle Baye Balla Diagne moom sëñ Cheikh Aliou.
3: Waaw Baye Balla Diagne laa wax.
1: Ah ba
3: Baye Diagne de Baye Balla Diagne. Jëwuñu jëwuñu soppay man balle Ndiol.
1: Waaw.
3: Man nag dama ko bëgg a wax nag Diagne Sala.
1: Waaw.
3: Ne ko yow jëwuñ bi. Bi tant que am ko mooy yaay jëkk woote ci rajo bi.
1: ndeysaan.
3: Bu fekkee ne daal am na koo xam ne moo ko ëpp jëkk woote. tey ba mu wooteeg moom.
1: Waaw.
3: Waaye bu fekkee ne amul kenn koo xam ne daal. ñu Baye Balla Ndiol Baye Balla Diagne bi wootee. tàmbali bi. jotoo ko. xam naa loo bëgg maam Balla Ndiol bëgg-bëgg. soo doon ngay ma si bëgg bi rek.
1: ndeysaan.
3: ndax man ñi di wax ak yow de. may coordinateur bi waaye xam naa ne moom moo ma ëpp. muy woote.
1: ndeysaan.
3: xam naa xolam it ñu ngi mel ci maam Balla. sori na sori boo xam ne. bu ko bokk ak kenn.
1: waaw.
3: waaw ñu ngi woon ñëpp nag. ci ñu dégg bëgg maam Balla maam Balla surtout kooku woote ca Bago.
1: waaw Touba Bago waaw dëkk Sëñ Fall.
3: ndeysaan kooku ku la bëgg la.
1: waaw ndeysaan waaw Baye Mbengue
3: Baye Mbengue. waaw dëgg nga nee na mu ngi soog a bind crédit.
1: waaw.
3: te xolam rek a tax mu ne bu ñu doon woote ak maam Baye Balla moo koy wat.
1: mooy wat.
3: waaw waaw waaw moom xolam a ko jiitu.
1: ndeysaan ndeysaan.
3: ah li la bëggee it moom la li ñëpp a bëgg. ndax jamono bi dafa lëndëm. ba nit ñi amuñu lamp. te yow ngay lamp boo xam ne doo fay guddi doo fay bëccëg.
1: ndeysaan.
3: te ragaloo gaynde ragaloo bukki. ah fit googu nga am nag moo tax mu bëgg la.
1: ndeysaan.
3: fit gi du fitu dof. fitu nit la.
1: fitu nit.
3: ndax ñuy tibbee tax. moo tax ku bëgg lislaam bëgg lu baax. du la gisee rek da lay bëgg.
1: ndeysaan ndeysaan.
3: moo tax maamul boobu kooku di ñu nodd foofu.
1: Bilal waaw si ngeen du
3: mbeng waaw. rek moo la moom.
1: ndeysaan ndeysaan.
3: ah bi loolu passé it ñu doon waxtaane. muy ponk lislaam di aji màkk.
1: muy aji màkk.
3: ñu ngi ñaanal ñu képp ku dem yàlla na yàlla yóbbu ci jàmm. nga aj ci jàmm yàlla nangu nga delluwaat ci jàmm bokk say njaboot ñu ñëpp ñu bokk tuyaaba ji ndax ñëpp kañ nañu.
1: amiin Diagne.
3: ndax rasulilah sallallahu alayhi wa sallam ku dem ba tiim ko. sa xel war naa dal. ndax da nga koy sori sa xel dal wutamaa nga dem ba ñëw jàkk.
1: waaw.
3: ba mu tëdd. li nga daan wax rek taayaatulilaahi zakkiyaatulilaahi taybaatu salaamaatulilaahi salaamu alayka yaa rasulullah. kooku taxaw wax ko see boo sa xel dal.
1: ndeysaan.
3: waaw sa xel dal.
1: ndeysaan.
3: loo tiitoon fee boo nga dellu ginnaaw te xam ne yow alhamdulilah rabbil
1: alamin. alhamdulilah rabbil alamin.
3: wëlbatu bu génn jàkkaarloo dégg moom Ababacar Sadiq. ak Omar ñu tudd ci wetam.
1: walaay.
3: loolu day lu rëy. lu màgg. loo xam ne jullit bu nekk ku ko am. dara mënu ko wecc.
1: dëgg la.
3: doon a bërëb génn jàkkaarloog Bakhtiya. ñu baax ñëpp tëdd ko.
1: waaw waaw.
3: kooku it xam nga ne ku ko am. looy waxati.
1: dara sant rek.
3: doon a màkk wër Kaaba gi ndeysaan muy benn nekk ci àddina. kooku it. xam nga ne am nga taw féex li Serigne Touba di wax.
1: dëgg la.
3: nga jaar Arafat taxaw ko. julli tisbar. door ak takusaan. fan lañ ko mën a def ci àddina amul fenn.
1: amul fenn wallaay wallaay wallaay ñëpp bokk maasee yam président beeg Khalifa Sénégal beeg ñëpp xàmmee doo leen xàmmee.
3: mën na la benn baat moo foofu moom moo yombal xayamit Imam Balla ndax ñëpp dañuy weex. moom amul ku ñuul amul ku weex am ñëpp weex.
1: weex tàll rek.
3: ñëpp Allah Allah Allah rek.
1: terax laayu.
3: ñëpp seen
1: jaay rek. war du terax laayu.
3: war du terax laayu rek.
1: ca
3: amul takk téere amul takk montar amul takk dara.
1: say.
3: kooku moom ñu mën a gis tënk bi ñëpp taxaw.
1: xanaa lu bat bi nga xam ne dañ la koy xàmmikoo rek boo réewee.
3: waaw loolu xàmmiku rek.
1: waaw waaw
3: xàmmiku rek.
1: ndeysaan.
3: waaye doo dañuy nuf dalifa lay gën a garaaw ndax ñëpp dañuy toog ci suuf amul ministre amul président amul.
1: amul mos dalifa doo am ay baas ak yooyu.
3: ah déedéet guddi lay nekk.
1: ah waay guddi la waaw waaw waaw ndax boo jógee alfa da ngay dem mos dalifa.
3: guddi amul baas.
1: oh
3: ñu ñëpp def mel na ngur ngur xar rek gis nga doo dañuy jënd tabax.
1: te fii ne doo di ku fa jaan màtt di xanaa.
3: ah ah déedéet loolu mu amul moom.
1: oh.
3: jaan wala bu fi di natt natt ne diw loolu mu am waaye sëñ bi ko yàlla woo ba yegg ci foofu du
1: moo lay sécuriser moo lay sécuriser.
3: wallaay nga dem mun na dégg ma muy meleti noonu.
1: wallaay ndeysaan.
3: kon diggante yooyu yëpp ku ko def. war ngaa sant. kon maam Balla maa ngi lay santati bu baax rek.
1: waaw koy jërëjëf Diagne.
3: baaxa baax di sant Ablaye moom Sambu moom
4: Ablaye Sambu technicien waaw
3: sant Serigne bi nga xamne mo def DTL bu ñepp man ko deg ma la deg
4: man ci jarign waaw deug la de
3: parti mo sama mbokk njanguri
4: waaw
3: parti Touré Babacar Ndey Diaw Ladji Aya ak ñepp ño xamne rek ñi ngi njambur ak ñu wër njambur yépp
4: ndeysaan
3: di ñaan ñu ñaanal ñu gudd fa nak wër
4: amin inshallah
3: jerejeuf
4: jerejeuf jaay barkallah jerejeuf koku moy docteur ma Samba Jaay docteur dongay ak daara yi waye moy coordinateur soppey mambal lañ yoon ci machallah yi ko bax ay wa 88 628 13 37 maka moy neeg barab bo xay mom fa deme la nga xamne rek yalla dal tabarakallah moy yalla subhanahu wa ta'ala ndax sahairi lillah ya fatiyaw ya fadaj yeb ci ay barab yu meuna xame yalla ay barab yu meuna mana delawat sun bop ci Allah subhanahu wa ta'ala ni ngi nuyu mbok yeb 88 628 13 37 yi siare mbok tar bi yeb mbok yi fu meuna nek 88 628 13 37 ni ngi nuyu Seigne Mbay Beng ma nga fele ci are gis gi ngi koy ziaré sumu magla ngi koy ziaré siare Seigne Moussa Diouf ma nga fele ci tire ak ñom Seigne Gala Sar mbok yele ci daru mukhti Seigne Abdou Khodous Diagne ngi koy nuyu ñom Seigne Mor Fall Seigne Galas Ndiaye ñom Seigne Jamba Ndiaye fele ci kër Ali Ndiaye mbok yoy yep ñu ci daru mukhti di ñu bayyi ci di ñu bayyi xel di siaré mbokki tire ak ndargu ndaw mbokki ndamlo ay mbokki lukul mbokki kër mako mbanjol mbokki dekk yoy yep rek mbokki lukul Seigne Gora Sall ñom ak Seigne Ndiaye ñom ak Seigne Moudi Ndiaye ak Seigne Ablaye Ndiaye mbokk yoy yep rek Seigne Mamour Gueye Seigne Sam Gueye mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu leen ziaral mbokk Law Ñande mbokk Cieski ak liko wër mbokk Keb ak Dabaye ak Sam Sam mbokk yepp nek yep ñu ngi leen di nuyu di leen ziaral ba ca Ron Sumpu Touba Touré da ngay jaar fofu dugg jaar dem Touba Fall dem ci Sumpu ga ñu ziaré mbokk yepp nek yep di siaré mbokk yeb Serigne Mbacke Boussam Serigne Omar Kemb ñu ngi koy nuyu diko ziaré ku ñaanal tawfiq taysir saada tu daré ni yalla yalla defal tawfiq defal mu taysir insha Allah taala di siaré mbokk tal bi yeb bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñan mo Serigne Modou Diéri ci la ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu fofu mbokk lu ko yeb di nuyu Serigne Bada Seck sama Serigne Mbaye Ngaye bobu ñu ngi koy nuyu waye di ziaré ku melni Serigne Abdou Karim waye duñ fatte Serigne Bara Diagne Serigne Papa Ndiaye soxna Kuna mbokk yoy soxna Issa Diagne mi ngi fofu ñu ngi koy nuyu diko ziaré mbokki mbokk yoy yep ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré mbokki mborom ñu ngi nuyu ku melni soxna Anta Diop soxna Fatou Mouride Serigne Aliou Diagne Seigne Alhaji Fall Alcorane soxna Aïda Kanté mbokk yoy yep ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal tawfiq taysir saada te Seigne Mangunta Gueye mu ngi fofu mom itam ñu koy ziar ziar mbolem mbokk tal bi yoy yep bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan fu mbokk nek rek ñu lay nuyu di la ziar ziar mbolem mbokk yi nga xamne soxna Aliatu Kumba Jombaxe ma nga fele ca
5: Ndiem
4: ñang ci yottu Ndiagne ak mbokki Ndiagne yi mbokki kër daam ak kër njuga ak kër njuga kër solay ak kër Mamour Gueye mbokki jewe nak cali nak lam do takku ba sap mbokk yoy way Seigne Moussa Ngambou fi ci gelé ñi ngi koy ziaral diko ñaanal tawfiq tay ci saada de tare ni mbokki ndamum Ndiagne mama kër Ali Baye Serigne Lo sohna Fatlo sohna Umidia ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn Seigne Yalma Sarr Gën Sarr ñu ngi koy nuyu waaye di siaré mbokk yi Touba Sam Gueye bàyyi wuñ kenn waaye mbokki Ngéen ñu ngi leen di nuyu di leen siaara mbokki Kiise Kër Mat Ndaw Seigne Mbacke Cisse mi ngi foofu waaye Seigne Mor Seye mi ngi foofu ci Njaxate Xaaxaam ñu ngi koy siaara baax ak Seigne Aliou mbokk yooyu yëpp moom foofu ci Cékkeen moom itam Aliou Kala def naa mooy juumut foofu ci Cékkeen ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay si saadatu daara ni bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn mbokk yi fii ci mbokk yi Messere Mamballa ak Darou Rahman ak Seigne Fallou Assidié yi waaye mbokk yi Arafa ak Koso mbokk yi fa nekk yëpp Seigne Moutou Gueye ñu ngi koy nuyu foofu ci Arafa ak mbokk yi Arafa Seigne Mokhtar Diop mi ngi foofu ci Koso Moudou Mokhtar Diop ak mbokk yooyu yëpp ñi ngi leen di nuyu di leen ziaro di leen ñaanal tawfiq tay si sahadatu darini bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek dañu bàyyi xel ñu ngi lay ziaro mbokk yi Touba yi li ko wër mbokk yi fi nekk yëpp mbokk yooyu ca Mbacke Bor ku mel ne sëñ Alhaji Sow ñu ngi koy ziaro baax moom itam foofu ci Ndia ba quartier Ndiayeen ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp rek bayiwuñ kenn bayiwuñ fenn bayiwuñ ñenn fu mbokk na mbokk yi ci Aliya ñu ngi nuyu mbokki Aliya yëpp rek fuñ mën a nekk sëñ Dambaye ñu ngi koy nuyu borom café gi ñu ngi koy ziaro sëñ Cheikh Diag mbokk yooyu waaye sëñ Mbayloo ñu ngi koy nuyu di ko ziaro di ko ñaanal tawfiq tay siir di nuyu mbokki Aliya yëpp fu mbokk nekk rek ñu ngi lay ziaro baax di ñaanal tawfiq tay siir soxna Ndey Sall ñu ngi koy nuyu di ko ziaro fële ca sañ ci Kamara ak soxna Nianga foofu ci Daru Khadim ak booleem mbokki talibe yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di ziaro baax di leen ñaanal xanaa rek gannaaw loolu ñuy waajal tabaski insha allahu taala di ñaan yàlla ñu fekkee ko te tal ko te sunu borom jàpp ndal lépp waaye ñu yàlla dogal ñu mën a def lépp lu jëm ci ndimbal ci ñi ko aajowoo ñu bàyyi ko xel xam ne aw yiwal gi jëw rey ku ne xam na ne tabaski gi réew mi tabaski moom dañ koy yanu yanu bi boo xam ne dafa dem ba romb sunna ngaay moom damaa jàpp ne sax moom est ce que rombul farat te sunna rek la ci ko ko man nga def ko waaye dañuy dem ba gis ne fañ ko yóbbu ba tax na coono yu baree baree bare rek da ci dal nit ñi di néew doole yeeg ñi nga xam ne camp social yeeg ñi nga xam ne lépp rek ni ñu ko xamee ah ba tax na rek ku ko man nga jàppale leen te yàlla tax kenn ko nag yaa xam na nga ko mënee yaa xam na nga ko mënee nga jàppale leen ci mel ne kon waxtu bi jot na li ñu cërale woon ci waxtu boot na sunu yaay Thiala Mbaye ñu ngi koy ziaro baax di ko ñaanal tawfiq tay si soxna Antelo mi ngi foofu waaye duñ fàtte soxna Safietu Siseg soxna Nargiou foofu ci garasu Daru Moteg mbokk yi nekk foofu ci garasu te ñu bàyyi xel mboon si quartier bëgg Bamba ku mel ne soxna yëm moom Mbaye mi ngi foofoog mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di ziaro mboolem fu mbokk nekk te dañu bàyyi xel ñu ngi lay ziaro baax di la ñaanal tawfiq tay si sans de dara ni kon nañ wàccee foofu suñ kaal rek bu benn incha allah li ñu cërale woon ci waxtu xanaa di siyaare Baye Balla Dieng lu bare bare bare bare waaye di siyaare sëñ Abdou Mbeng Bilal la foofu ci Bogo ñu ngi Touba Bogo waaye di siyaare ku mel ne Merseek Yaay rajo mi ngi foofu waaye docteur Massamba Diagne ak mboole mbokk yi nga xam ne teewuñu wootewuñ waaye wutewuñ te it li ci xol yi moo gën a wér li ci xef yi kon ñu ngi siyaare ñëpp bàyyi wuñ kenn asalaamaaleykum wa
6: rahmatullah fulira seeti ku jegalu badirin
7: dialam ñoom le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Tiener FM et LRK FM
8: le réseau
7: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett leer yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Diantib FM indi Lergue FM di baati jam jappalante ak wolante gu and ak yaakaar
9: mbokki assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi delu am bëtt delu soit di leen nuyu te di leen ziara fii ci cabinet sa deex traditionnel ñu ngi fekk fajkatu cosaan ak aada bu mag lool di faj ci gàncax ak ci ren ñu gën koo xam ci borom ñetti jàngoro yi kon ñu jox ko mu nuyoo ñu tàbbi ci waxtaan wi
10: bismillahi arrahmani arrahim mbokki assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu fii muy cabinet sadde traditionnel fajkat cosaan duma seet duma listahaara duma bindi duma petaaw sama faj bi may faj mooy ku am febre colopathie ku am faiblesse sexuelle problème sëy ci sa wàllu sëy ku am maladie hémorroïde bu ci biir wala buy génni ku am febre ndox mu siti lii mooy sama faj lii mooy sama liggéey duma seet duma listahaara duma bindi duma petaaw lii mooy sama faj.
9: dañ ni mu ko waxee nee na du seet du bind du listahaar du petaaw ñett jàngoro rek la ko sunu borom jagleel mu di ko faj ñu jokkee jàngoro bi nga xam ne moom la ñuy wax faiblesse sexuelle muy problème sëy di jàngoro bu sonal góor yi Sénégal lool dem sax bay indi ay problème ci neegu sëy yi muy jàngoro yu sëy lan la ci cabinet sa deex traditionnel indil askan wi ki mu dal bu agsee ci yow nan nga koy fajale ba mu wér.
10: Abdoulaye laaj nga ma problème sëy góor soo nekkee ak sa soxna ci benn lal maanaam doo am envie sa xel du ci dem doo yëngatu loolu problème sëy la loolu problème sëy la wala nga nekk ak sa soxna
8: une minute, deux minutes, fekk yow sedd nga guuy paré nga lolou problème sey la parce que goor ci ñu am ñu bugu manam mu sey ci guddi yi ñaar yoon wala ñetti yoon faaw sa xel mu necc bu paré fekk yow ya nga am avis ci nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi wala chaque deux jours nga mëna sey ñaar yoon ci guddi gi parce que li xam ci sama xam xam moy goor su fekke amutu benn problème amu benn problème stress amu benn problème ak sa soxna sa yo nek mom sa xel da ci dem so paré ay 1 heure de temps encore wala 2 heures de temps ci guddigi sa xel da ci wara demat encore mais
11: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekk tay mbokki delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yeungu te itam di ci jappalas kan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ñu dugg ci waxtan assalamu alaykum
12: bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi no ngi nuyu bax kep kuy deg suñu kaddu muy seen bokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no ngi lay nuyu bax le ziar
11: serigne abdoulaye da nga yeungu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangoro yi dal dooma adam lan moy ijaba
12: wa kay jerejeuf señu abdoulaye laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne dooma adama bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak leggey turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañu tudde ijaba ijaba fimne señu abdoulaye bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ni ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo ci se leg leg mbir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ca kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contrôle bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
11: ci ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulaye logay khassida fatli numéro rek ba lañuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di deglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanou Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbole mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanou Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanou Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxe bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bonopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanou Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanou Louga wala itam fi nga nekk ci diwanou Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61. Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
12: wa kay jere def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikke ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ koy liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
11: mom tal nit
12: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ap tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñ défé ni def paré non
11: machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
12: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye lool yépp fi na bu dikké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak wuun ray ci aw xew magal bo la ci dakh bob alxemes bo la ci sagaru lawbe amna luy liggey duggal ko ci bir wewu nagwa sun ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place buy dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëppuna
11: jërëjëf lolu lér nak kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di dégglu Serigne Abdoulaye Logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanou Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci japp rappelé bu délo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logoy Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu bu dé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanu Louga wala itam fi nga nekke ci diwanu Touba kon su ko defé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logoy Khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 fatali nañ kërëm mi ngi nekké fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër Serigne Abdoulaye Logoy Khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki ba nopi bëgg ay keuy ba ci kine fi bëgg ay keuy ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba lolu mëna am
13: wa kay gëre def Serigne Abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaar yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demine wu gaaw wu téy wax xamni alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci mel ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki bu paré ay keuy te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay keuy yo xamne daf ko te mom te bu dikke sun ko liggeey liñ koy liggeeyal ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdullilah lima don sakku lepp jotna ci mu jikka ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Serigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né deed la
11: kon Serigne Abdoulaye Logoy lepp lu muy liggeey daf ko laytaay ijaabu bu ma deg
13: waw kay waw lepp lu ñuy liggeey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamne lima la waxon leg rek lu wex tal sun né da ñuul day ñuul bu né da wex day wex lepp lo xamantene bi né dal sunu yitt la ban dogo ci sun borom dañ ci fekk ci nañ ko bëgge ci katna mak yermaa dem ci lu gaawa nak dama bok ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan go bax ak posen ayam posen bok naane legi ñepp xamne nan go ko nga xamne nan go
14: bal la bu teel rek
13: ñepp yek ko wa dama wax nak man ku joge ci man bo joge ci man xamne ci man nga joge
11: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamne mom modi walu fay ciow ak li nga xamne mom modi walu setal nit ki ak it lu aju ci bañ bu met yett yi yan taxaway nga ci
13: wa kay jere def Serigne Abdoulaye bu de fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamne dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo di ke ci sansé lan koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga ne jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yag mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbir nga doga ñëw bañ bi met timit bo di ke timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw bo fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yoné timit bu galay safara ni soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullilah
11: damay fa li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
13: wa kay jere jere Serigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mu jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek la ñu tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtané loolu lañu wax bayr gilem ci biir bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yo halasina amono sa daayantu mo ci sut gëlé mo sutti rabbi jigeelu gilem mo ci sutat yoyu lañu bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañu wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jañ di souf bobu da ci bokku bu tawé ba sewet amna fu ndox mi jaar di jall leg la nga fekk bant bo xamne day tiyam balit mi ndox mi rek kay jall bant bobu da ciy bok yoy la ni bolé sun ko liggéey ba nopi sun la ko joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërseug bu bari lool te lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
11: machallah mi ngok kon mbokki kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak Serigne Abdoulaye Logoy Khassida mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokki nga xamne yeen nek ci Dakar di deglu Serigne Abdoulaye Logoy Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logoy Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu bu dé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 bi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi rek jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laacc ci kër Serigne Abdoulaye Logoy ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan nga koy jappalé bu mbir momi mu man ca jot
13: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mo mom bëgg ja jot mom lool mom ni ñu koy défé sax dafa yéme mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nepp jox lok so démé ya may woné alhamdullahi rabbil alamin lima doon wut jot na ci ni mu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dañ ci jot ci niñ ko bëggé non nga cey joté
11: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
13: señ abdoulaye jaaro bi lu doy waar ngogo jaaro bi ñetti faaso la dafa am bo xamné day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamné ci bayre kessa lay dox am bo xamné mom lañu fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay bo tedé nelaw
11: mom jaaro
13: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
11: waaw bobu jaaro amna solo lol tubarkallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamné mom modi nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni sénégal légui liñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen yi nga xamné classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarkallah machallah bolé bu doy waar yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
13: jërëjëf señ abdoullahi wa kay nop sëriñ ci ko wax mu né dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagga ñeent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war defit bokkuñu waye sëriñ ci ko wax mu né dama koy nop kini nop señ abdoullahi moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu né la bëgguma la koku lañu nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la né ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu dil ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ak ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamné dañ koy nop am ko xamné dañ koy not yoy nak du nakaré ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban faaso lañ ko wara défal ci yini suñ ko défalé bu joggé day wax alhamdullahi rabbil alamin
11: ma sha Allah señ abdoulaye amna ño xamni bañu dalé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina té lool rek liñuy wër suba ba ngone
13: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamné altan lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante né ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaaré bu fekkante né katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yenen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñëw baxna budé ku mënta ñëwit buñ liggéey liñ liggéey buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teuddé am bu sabé
11: di fatali tam ni yeen bokki nga xamné yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamné soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamné yi rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé bu dé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indi lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamné itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 wala ngeen fekk ko kërëm fi ci Touba Gédé ci kaw 30 ma job bi rek digënté marché Gédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau ma job bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo djublu penku bo doxé ci 30 bi rek fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam njarté lolu ban taxaway nga ci
13: wa jërëjëf budé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari te bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool te du ci jariñu am ko xamné fimné foku tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayré njaay la bu nit ki diké amna luñ koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bok ci bis même lo bëggu ta jaay sax mu ko socialalé day jar ci carte nok yalla
11: machallah jërëjëf kon mbokki mi ngok muy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Logey khassida rawatina commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne loolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
13: waaw loolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor micro wax rek loolu day dox ci yow loolu liñ ci liggéey ñu koy liggéey ci ngaddu guro wu wex bo diké amna lu ci liggéey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxandi ko ko so di man ba ci all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lo fo may nek dañ la wërsi def loloko ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo ci am moy Abdoulaye
11: Sall lolu amna solo jerejeuf señ Abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna ta mu ñaka baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def def ñi naan nangam lolu yeen taxaway nga ci am
13: wa kay jerejeuf señ Abdoulaye lolu lima waxon legui rek bu diké buñ xolé ba xam lako waral dañi safara lolu ba nopi bu nopi dañ la jox cangay lo xamne boko sango bo gene yaay tann bo gene nit ñi dañ la wuy ci buré ko goor ke buré ko jigen ke nit ñi dañ la wuy ci bëgg la mbëggel go xamne su baba yaay tann kala gëna la kala neex
11: nga xamni kon mom mo di nak galaju sacc mu melni sacc ci sonal nañu nit ñi lool lo tek rek ñu jël ko wad ci kër yeek duggu ci kër yi même porte quelle heure ndax am nga galaju sacc go xamni kiko def kër man nako aar wala bëru liggéey kayam ba ñi nga xamni ñom ñoy samba sura bal yi duñ ko ginnam
13: galaju sacc gu wër lool
11: mom nga yor
13: mom la yor nga xamne ci bej jenu xarum tebeski la koy def
11: bej jenu xarum tebeski
13: waaw na lo yu bari bari la ci dajale ñu bari dañ ko fi wut ci waye lu ñu wut ci wut ci temu dess ndax dama koy fagu waxtu tebeski bu jot waye suñ ko ci defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo tedde nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut gardien jërul dara fam nek doyna fa gardien
11: jërëjëf tuwarkal ma sha Allah mbokki wolen ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 amna ci buñu wax new captain ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new captain ci seen biir neegu sey dem bu ñuy sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawo
13: wa bu dé new captain mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lekana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
11: moy garabu captain
13: garabu captain mom bo amul tay ak suba bo di ke suma la joxé li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop budé emirate budé socciet budé xéet yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di ke dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci kat nak yalla ak yermandem
11: amna gal laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñuy wax walu takatil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci takatil muy gal laaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
13: wa takatil mom man do nga ma ñimé wax né boy ñew indalel sa ginar indala sa bali fetal indala sa fetal suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol séd lool mom man do nga mako ñimé wax amna yenen gal laaj timit yu mu jéggel ba nuro ak ñom muy wouté
11: wouté
13: sa dama wax né nak mo gën gal laaj yépp wouté mo fi ne señab lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam di xewon na légui fimné auto duggu auto fimné bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitté ju la taxaw wacc wouté fimné kiko yor nek ci réew mu ni ramancé wala dëkk bu ni ramancé wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon nañ def nangam ak nangam wouté fimné bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan yaang monté barap sangam bala nga yegg ñu taal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wouté fimné bok xasse señ Abdoulaye même bu nit dugon di la liggéey sëriñ bu mu dem nga xamné bu fa démé bu ko koku liggéey japp la bu démé du fa fekk sëriñ bi wouté mom doyna war lool amna benen bu mu nurool momit muy xalaas momit fimné bok xasse lo dugg genn ci lo dugg luma garaw garaw garaw ban nan kay du ci genn nit ñe toy bu ñu ne xalaas man da yakuna di wudu genn ci nangam waaw jëmmi faja galaaj mom señ Abdoulaye dama neubutu rek neubutu gi nak dara wërul ko lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baaxu señ Touba gi lool rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waaju ju baax bo mo ñew mo dem ba yex rek waye man len rek la bëgga doon muy lool ma la wax legi
11: man man la señ Abdoulaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo taxone li nga wax ni boba ak legi yaangi ci saroxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutti bi la wara yam nga yamale ko ci eutti bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutti bi penci me ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penci man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mo tax tubarakallah ma sha Allah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Abdoulaye lan ngay taggo
13: wa li ni taggo moy señ Abdoulaye sante la rek geureum la ndax nit ku baax nga li nga wax legui rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legui yakna man nañu tet té yéene nit ñi jariñu rek motax nga mu koy wax waxtu wone man mi timen nekku ne iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotay bi waye loolu ma wax legui rek day tolok ne man yalla ma def may nit ko xamné jang xasside señ Touba yi ak waxtane baaxam di ak jangale diine loolu rek ko moma ñor li nak dem na ba da ci aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Abdoulaye mo meuna fajj aaju bi dan nan la xamuñu ko ci lool muy rew mi ñu nek muy bitim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñ borom dogal na nak ci barke señ Mamène Bakay Mata de Taif yitté ju baye indi lum reey reey reey señ Mamène Bakay buma diré mu teye ma jam ko
11: machallah
13: wala yalla dogal na
11: machallah gay nañ señ Abdoulaye nak du may secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
13: jërëjëf señ Abdoulaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye señ Abdoulaye da am lo xamné man xel nu ngou ko dal xam nga señ Abdoulaye fimné maye secret moy nga dem ci ab ministre nako abdoulaye la bëgg moyel da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam boko jëndé man nga dem defaral sa bop abdoulaye jënd yoy taxul nga ma defaral sa bop abdoulaye ci ma defaru blal moy defaru blal
11: xam xam
13: ba wa man dal lima xam moy ku am yitté da ngay ñew ci man ma xol liñ la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit di faj ciat fekk liggéey ko japp nit di faj liggéey fekk da boomu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci rukam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop problème man la lima xam ku am yitté bo di keer nak japp nga xamne japp nak lolou mom kuy jog nako xam doora jog Serigne Abdoulaye
14: machallah jeureujeuf
15: di fatali tam ni yeen bokk yi nga xamne yeen nek ci Dakarou di deglu Serigne Abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanou Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanou Dakarou ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanou Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanou Dakarou wala itam fi nga nek ci diwanou Louga wala itam fi nga nek ci diwanou Touba
14: yi wala ngeen fekk ko ci kërëm fi ci Touba Guédé ci misar rek kërëm bo fi ñew bo joggé marché Guédé jëm ci fi nga xamne mo di poulaya bala nga aksi poulaya rek ci digënté bi amna fa ñu wax tableau mo job bobu ci 30 bi nga xamne fi la tableau bi sampu jëm penku waccal ci tableau bi rek nga jël 30 bi bo doxé tout inshallah bo laccé kër Serigne Abdoulaye Nogué dañ la ko won wala bo aksé ba ci tableau mo job ci wettu poulaya nga taxaw wo ko fatali ni nak ni li ci gëna gaaw moy tata card bi nga xamne moy wër cornice bi boko jëlé rek bo ñëlen tableau mo job dañ la waccé inshallah bo waccé ci tableau bi rek taxawal nga laccé kër Serigne Abdoulaye Nogué khassida wala nga wo ko numéro yaangi ni 76 127 82 61 moy itam WhatsApp bi man ngeen ko enregistrer itam fatline amna WhatsApp muy 76 127 82 61. Inshallah su ko defé ngeen jokko ak mom Serigne Abdoulaye Logay Khassida mbokk jeere ngeen jëf ci présentation sen bokkum talibé ndongalé Abdoulaye Sambou assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
16: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in ya'udhuha bika wazratuha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamzati

0: joxal leele sax am ci nak mo xamni ñi aji and ak mom bu ñëwé dañ la na li ci bar da doon xay ñu koy defal wala bok mu jël ci wala nangam ndax doole ak legi amatu ko
1: wa nga deug de aji da metti de
0: da li ci doon bax nak mo yow nga dem ba ñëw nga sama yobbu kenn wala bok nga and ak ci nga yobbu ndax xamo bala ak ñu jël ci waat man nga fay faatu wala man nga wéré ci waran na la ci defo ko nak ni la top ci dara
1: hmm
0: na kon to bis ki la
1: wow
0: lan weyel non nga xamni non lan ko bax wona def rek moy mo mesure dal ci man ko dal
1: wow
0: man nga dibir sa baye do nak ci wute sa bop bax na bo xamé ni nak mom bo wutele sa bop sa baye mom na am jafé jafé ah lu jox sa baye mom bu to bis ki
1: wow wow
0: comme ni ko waxe muy yena walu yef da al islam def nako aw tam ci ñu na mu tebe ci daal yi na wala xet yépp tam ci moom law so yaa ko yéde xomu daaw jéx ci morog bi
1: waaw
0: malik bi non la def
1: wa daaw jéx la
0: wa daaw jéx ci ané 90 jéx def nako
1: waaw
0: ndax xéré nangu na lolu ndax lay la lay am ci ko sa yu ñew yo xamni buñu ko deful dina am population bi ñu laru dina ñu ko man nako ay lem loxe dafa yaa ci jamono bu boba lol lol mom moko waral ko jamono ko bi la won xowa dal mais am na at ñu ko defé
1: waaw
0: waaw lol nak mom kon fere and nga nako kon bu taxaw ci point bobu dal ci ndax ñepp la wala kenn ci mom
1: waaw
0: lol comme leral nañ ci ci do xon wax rek ñu jall ci ci def
1: wa kay xamna buñu sentam nga ñewon ci mam seyna ibrahim alayhi salam
0: waaw
1: digenté mak mam sayyidina ismaïl alayhi salam mi nga xamné tabaski borom bi subhanahu wa ta'ala digel nako mu rendi domam fofu tan yakarna amna jangal yu am solo yu fam
0: waaw xam nga ibrahim alayhi salam dafa don ci xamni mom la xindi lan joxo ñoon sayyidina muhammad alayhi salam ni ko nga fop ngir ibrahim daadi ibrahim nak yow di ko xasse ni ñu la bok nasalani ci ñu la bok mo ci alquran ni ibrahima di yahudi nasalan way ak jidit la waaw ibrahima momu tamit mom mo lu tuddé ay jidit té ñu wax ni lepp liku nak ay la
1: waaw
0: yo mu bok ci askan bu baax ma tan ibrahima yahudi wala nasalan wala kin kana hajjif al muslima wala kan melu mushrikin
1: eske
0: ko la ngi ni toon xecé mom sa borom xefa lay baye ma ci ni bindi bokku ci mom mom xam nga am yonenté bu genté limu genn mom day melni ayana la dañ ko ko digal
1: waaw
0: bañ ko jikee won ci nela ngir mu wara rendi ibrahim ngeen ismaïl ben mom dem na ba am am nañu wax bo dem ci sax tawax al biya bi nga xam ni mom la yor kër bu am solo ben sia ci lané moko bindi day wax ni ibrahim mo am na 120 ans tax na am 90 ans ñu ba am doom
1: ke man dé
0: légui nak bu mu amé doom doom bu goor la dañu wuko doom gi ko xol bi del ci ko yonent la mu ni la bëggel gogu la borom bi dem bindi ci xolam ba yalla rek ni ci xol bi ni nak legi ci la ko digale nak ni ko ki mom dang koy rendi dakkat ni xamni ñatt bako ci koy xene na bi da nga dawale papa yi ci doon bi legi mu dag na ci xar ni la rem bi mom pour mom doom bi ñak na ko doom bi genn ko xol bi yim xole nak mu di am xar waye téréwul ndax lam ko won ci xol bu mom lam ci bëggal ci borom am nako moy xol bi legi yalla wéto nako dañu waxe non lañu dañu xol waye liñ cey jàng rek moy ibrahim momu ko di tax ngom xef buñ tan ni sama ko matal agit ni hu awa jox ko ay fay yo xam ni yalla ni mo nako tan mu nek sama xare bér ko lolu def ko muy ki gën ci yoonte yépp ginaawal fatu salam def ko mu jiddi ci benn xarna boo xam ni dafa la jeeg malikul zaman bu ñu defam jamono am doole lool muy namrud namrud mu najju moone yi mu xamni ñoko doon xolal ñoko ni amna ci jubbi ci ak ni ndax dama gën ci gis leer go xamni dafa fakk jaaxal ko lool bu ñu yow mu wo najju moone yi nga xamni ñoo xam ka ci balé yi ñu leen sama gën ci ni ngam la gën ni ko lool li ñuy tek ci moy yow fat ki lay xol yi moy jubbi ci ak ni mu leen ndax jubbi na ñu ko jubbe gu fu muy def ñu ko ci réew mi ci lay jubbe te gor lay doon mo ni bis ni ko taw mu ñoom tambali xol jigen du ëmb du ne nañ ko sër kale wat ko bis ni amé doom bu dé gor ñu ray ko
1: day day
0: lay leen degg ñu na dañ dégé di xott biir jigen ñi waye dañ dédé moom néna du lolu day lay sër kale bis bu amé doom bu dé gor ñu ray dëgg nak yaayu la woon yalla ci xalam dina li mu am lepp digeen ni kenn mu ko xol ba xamni am na waaw dëgg nak bu dé ba war am doom yalla ci xal ni mu bénn dem ci doj ya
1: waaw
0: am na ci doj yu am ay xunt yu mag ay nepp mu dugg fa am doom de ak sir laxat ko Ibrahima jaay ji sax daalam bi bu mu to saw gën yaay ji xel mi da yaay ji yonto kër bi loolu ñu sétti ko
1: Allahu akbar
0: ñen Ibrahima di mag bi li nit di mag seen ak mu mag ko ci wër non li nit di mag ci wër mu mag ko ci sene ba am fukki wër ba am fukki at ak ñaar ci at ak ñet yaay ji sogu ñu and ak mom ci kër bi bi yaay ji ñëwé tamit la di baay di ñu ko yow ci kal la mën ko ki ñu dem la mum da nga bu netti li ko mën nga yow dañ lay bëgg sank ba la bokk ni di so boor bi bokk ci mu najju boor yi xam tax ni di defar ay yalla diko jaay ñu nga indi ci doom di go ci bu ko boor yi ngeen xamay ray waye dina lam ci boor ma leer ci ko dañ netti li lepp yo ya ko def waye ibrahim mo mu ko dañ wax ni asara mi alquran wax ni mom moy bayam ni ni asara djidiko moy bayam bu ndaw ni ni tarikh mo ko djid wax tarikh mo do non ci djel yalla ci ci djital ci lam té lol liko yi deug moy alquran wax ni wax ni mom day dafa jaar ci ndig ni sel ba ak ci wajjal bu goor mom al fisla lam azal an kullu min asla bi ta'irina ila arhami ta'irat ni ni kon leg leg lutax alquran ni wa iskhal ibrahim li abihi azara atakhadhu asnaman salih muni ko ko bay taxam la dako yar te ala ni dafa ci won lol bo yero so do mu frere
1: waw
0: ilaw la ni yoy bayam ko ko ko dal al ligay ay xeram diko jox ay njabotam ni doy jaay waye juru ibrahim waye tarikh ni ibrahim ba la gel na mana
1: waaw waaw na iskhal ibrahim li abi azara
0: waaw azara waaw azara da ko yar waye nak tarikh moko dir tarikh nak legi mom da fa fat ay mo ngi di xamé waaw mom biñ ebe ibrahim da ci ko rek manam buñ ko ëndër la la di faati légui nak biñuy jënd ci xunt ni mom a sala mi yor yaayam mom moko bayo moko bayo way duñ ko
1: waw
0: mom momu di soroxal namrud ndax yalla sam nako lol moy woné ni sam bu yalla subhanahu wa ta'ala ibrahim bimu nekké ci biir ci ni ñu gënné na guddi la jëk jënd ko ci mom ko dina yalla ni parce que mom mi ngi ko ñu ñu di al fitra ci la bin nekkon moy yalla ci sal xam
1: waaw
0: yalla ni ci xel mi bu gene na mun hasa ilahi ni mo ko yalla ni dox ci bidu yi so muna man sama yalla du sox beer yi gene mun ya sama yalla ni sox ñew ni beer yi soxe mu ne ma de bon yalla dibul mom xana mom dina sanko docteur mu ngi jand gi nak mu ne ha ta akbar waaw ni mo sama yalla waye bi jand bi so tane loxom yalla fofu nak ci ay tele ñew nak and ak mom nak ñu dem ci kër ga wala ciowlu nak am oxtuari ak leba bi tambali ndax ginaaw kër gi ñewon mom xale yepp dañuy jël ay yalla diko jaay mom jox ay yalla niko demal jaay ko mu jël ak bum tax ko ci yalla bi diko dirina he damen kuy ñew jël lu ko dul dal ci diko lor ñi ñi waay ki sa ba xaw ñu bon li mu def yalla bi diko womat dama mom ba ci tafas da door ko ci ndax ñu ne ko ma nga tan graw yalla ko fay nek biñ ko waxe baye bi muy akara nak ci la ñewé nak wo ko nak yedd ko xop ko da dem ci bur nak bur wote balay xew xew islam bi jagal way dañ koy tekk ni rek ci jaar bi ndaym
1: waaw
0: comme ni ko sakko non do digge ba ibrahim mo ba digge ba ismaila don ba bi ibrahim mo gënte pour la ko reñ bi shaytané bi yak ay yak ay don bi yak xel yaay bi ñom ñett ko na sañ ko di ñaar jamra moy gënte jambay ñu sañ ko ci makk digge ismaila tamit war la safa marwa yi yaay yi don dox bi ñu ci dox ba sam sam gënni ñu waral seen sam sam bi ba legi kenn mënu ko déplacer ndox mo nga xamni kon lu mak ci bopam dafa am histoire bopam bo xamni di ci yawat di xol di ci jangé ba nu ngo tok ci bëlé ci dara ñu ko mu xaar fa yalla mu nu ngo ñaan yalla xamni ñaan bi tamit yalla man nako nangu ci yow sa ban nga ko baña tok di ñangé jégg man ci déggal borom këram xali goor ma war ci déggal ay wajuram wajurit ñi ma jé responsabilité waay bu ñu démé ba yow nga ci def ci xar mo xay neegul sa jabar rek yow ñi mo woko
1: ak deug de
0: Ibrahim mom rayen ci domam manam biñu mëna jangi da bar dem am ci
1: wa nga deug jangati bare ci bir de
0: waaw ay Allah
1: wa sa xamna juroom mini mo ñu déssé
0: waaw
1: waay dañ koy teunk légui dañuy sétlu ñu bare bare bu ne ci julikaay ba buñ selmal rek dañ daal juk dem duñu xaar imam sax khutba bi wala buy rendi dañuy selmal rek ñaa juk da dem lolou tam lan nga neene baxé ñaa bi tam maam xarum tabaski mi fani da ngay dégg ñen ñi na ci rajé xoma ay lan lañu ñu na nangam ci xarmi bo ci défé li day jariñ li nangam ak nangam xarmi tam nga léraññu manam boko amé ba rendi ko lan mo ci war ak lu ci warut
0: waaw xam nga am tabaski ginaaw bu ñatte ay moy ni xat baaxo mo ñaan li ko man xal ma manke bu man ci bet bi ci tanke bi bu manke ci nangam ba sa ñaari way yalla yi bu dem di beuy sax ñu ci xam ñaari way yalla legi nak ñi nga xam ni ñu wax ni bo wuté nangam ci xal mom def ko nangam non lañ ko waxe pourtant ci parce que lu waxe ci nagu de waaw ñu kay ñu def ci xam xam yoy waaw ce brief nagu de bo ta amé nangam gatti ci du bo ta amé nangam am ce ci bo ta amé nangam waye li tax lolu wuri ci brief bi ñu diko defandiko da ngay def lo xamni day haram te la japp ni era wu ndax xam ce ci lew na pour yow dara neku ci fekk na la way nak yow la koy defé mo xara alquran mo ngi wuy da la ci ara kon nañu may ci yoy ndax da nga gën ni jël ci yoy yi nga xamni ay opté la nga xamni man na bexé ga ci ndax la mbokk mo non di waji da bejje ni ko tan dem ko mu genn ko sanni ko ni ko dama tax ngeen nga arma nga dima gañ waaw moy lele nga jufandiko yo xamni waxuma la gañ bi la gañ ni waye ni ngi am na bakkar bi lay dig kon dal liñ ci wax moy mu may ci yoy legi nak fu ni wax nonu dañ ko fetu ci jakk ju bari ak beur ju bari
1: waaw
0: indi xalé yi ndaw yi bu ñu deglu inna assalamu alaykum nga dem te dañu bëgg dala nga rel bi kut bëgg da bok ci jindi gi ñaar rak yi rek ci jindi gi ko imam dam ci dindi ñaar ko ba yépp dindi ko bul wax mu dindi gi jexé na bu dul ñu ngant lo xamni mo tax mu no xaar waxtane peut être yagul na lay lay am wax xol nit yi ba paré maam nga dañ koy tey nit yi nak waxtane bi la yagul la
1: waaw waaw la deug la
0: waaw ci nga nek tangana
1: waaw
0: so wal wir gu yalam man na am sax nga tour dox
1: waaw waaw
0: wo wala xalé bi ki na wala yina non mo gënul yoy na togol xaar ko imam parce que tilal na xaram manam bu rel le
1: waaw
0: nga dem rel li sa fa tay ñat nga jëm ba dem nga xaar sa bo xam imam warna rel bi ba sogal parce que lañu bañu jëkante imam bu jëk ko rel bi donc am nañu ni galaw laay ñu upp ci ñu li nga xam moy da ngay bayyi ben imam bi la jité bo jini ci ñu digi imam bi li gëna jité wote ba xam bi rek na sa goray waaw
1: ma sha Allah xamna fi ñi teje moy dañuy wax ne bis tabaski bo amul carte bi bis ba ca top boko amé baxna ba ca topat boko amé baxna fofu tamé lan nga ci doli mbokk yi
0: ni ma am jaxay ci la gila won ci li ñu ko xana xamoy ci doli ni jëngé ni ak bo jël
1: waaw
0: ak faalé ni mbokk sa bajjal fam faali
1: waaw
0: ñom dugum dekk ñu bu len rawé
1: waaw
0: bëggut ni ñaar bi ci di top ndax amna fi na faalé boxe boko non mën na la uti am gatt dé waya bu ci bëgg la ko indi
1: waaw
0: dana ak ko kon dal na lebi rek
1: ak deug dé
0: c'est ce que ça boko am ci di jëk ni mais baax na ci ñaar bi def ñettel bi
1: waaw
0: li ko l'islam dafa yëbal ay ndiram
1: hmm
0: lool nak momit ci bokk na ci ni xey dal mo xawa di ci ni ko fekk na lu wéx la hmm ki boku mu tam ci bi parce que kun nit ñi xamni amoko won nga am logique ni comme yow da nga manki hein motax nga leg lu seer ngir te xam nga moy lo xam li nga gëndu jëri ko
1: waaw waaw lo deug la mom lo bari dafa
0: def waaw xam ku ndaw so xamni wala beuy ci ndaw ko xamni hein bok baye won ba ci alli ci man nga am ñaaram
1: waaw
0: waaw wax deug yalla lol dal mom war nañ ci baye xel bu ba xamni sayda dal hein ci selul dara waaye nit
1: ni defé sala mom moy diital lu wax mom ala ala dañuy sel tamit ko xam day yor ñaari soxna
0: waaw
1: ku ne mu jëndal la xar mom du am xar koko do ko dolli
0: ay ko ay soxna ni doy digal
1: waaw
0: akala ñaari soxna yi bokku ñu kër
1: waaw
0: légui mom na dem jëndi ñaari xaram
1: waaw
0: fas li xar mi ni moy sama mas
1: waaw
0: xar mi ci def samay doom ak samay jabar
1: mashallah
0: leg nak su ko yobbu
1: waaw
0: day da wacc xarma rek ni xarma ngi ni ne du gene xarma ngi ni
1: dana xarma ngi ni
0: waaw xarma ngi ni
1: waay du ko xone sa xarma ngi
0: waaw dede ko
1: mashallah
0: leg fas na mel ni mom la digi def ñaari jabar yi akay dom
1: waaw
0: ba mi ngi non
1: waaw
0: naw non dal mom su ko defé
1: waaw
0: mom tabaskina
1: jabo diten ci nañu ma sha Allah addu sala xamna buñu jël ci waté dañu gëna addu yeneen laaj yo xamni sét nañ ci
0: di meññi insha Allah
1: waaw yu sew sar yo xamni ñi duñ ko baye xel rek da wara leer insha Allah
0: waaw def nañ ci ben dimat
1: waaw def nañ ben insha Allah insha Allah
0: insha Allah
1: baana lan ngay taggo ci jotaay bi
0: xala lu ñuy taggo ñaan Yalla yombal li nga xal buñu ko ñak ci
1: bis hmm
0: waay ñu fet ñu tudde ni Yalla wéral leen ci sarati
1: hmm
0: fuk fañu teddi
1: hmm
0: té ñu maytu nak xam nga maam ci xam ci bu gisé xéx taki
1: waaw waaw ba deug de
0: kif ni fini gënné xali
1: hmm
0: marté yi
1: waaw
0: ci jaay
1: waaw
0: mbolo né bi otay
1: waaw
0: ak yé dëgëri
1: hmm
0: ak lan bu ñu wayaxé transporteur yi ñoo
1: hmm
0: nañu ragal yalla ñoo nak
1: waaw
0: bir yeewu ci tere bir ab turisti tan fi nekkat manam aduna ci teegul inshallah
1: waaw nga deug de
0: waaw waye melni mom tebiki di nit evenement dal mom mo baxul
1: da ci profiter de jew
0: waaw da ci profiter de profiter
1: de rar
0: no ak ni jaay dug be yepp rek
1: waaw
0: lañu ragal yalla dal ci sen mbokk nit ñi mbokk senegal yow sulu dug
1: inshallah
0: kon ñu ngi taggu ñepp di ñu ñepp rek la mil mu sama doom jëj soxna maam fatti bak
1: du barki dem rek dafa ma gis yow la ñëk laaj
0: ndeysaan ndeysaan dama ko wëj gis nak
1: barki dem gis na ma dama genn yam ci ñu yoré mëna ana bay habib man ko sax jour mu laacc la mëni dina la wo
0: ndeysaan xamna nak mom neena mom bay tewul waxtaan
1: wa taxay tewul taxay tewul dar du ko jërëc
0: dem ba luga nak wa ko ci sambay ñu xamna buñu jëlé ñu di dox sun aliyu rek dina ko tax ibra ñepp
1: waaw
0: tax ñoom dañuy top waxtaan
1: ñu ci top waaw
0: waaw fofu ci leer bi
1: machallah
0: ak yeneen mbokk yi fete tiwat yi wote leg ñun ñep rek
1: inshallah
0: yow ñing lay gëreum bu baax baax ndax ñi ngay traité tawi la ngay dibli ki wax ndax dang koy fat ak deko gagal
1: machallah
0: way be fek mo nak
1: alhamdulillah
0: ñaan serigne cheikh yene yep rek yalla agale ko
1: amin amin amin
0: jeri gën te xuna ba bay balé ren mom
1: waaw xamna amna ci limu ne
0: waaw am ñoom xam nga dañu gudd ak dañu ci mat
1: waaw jeri jeri ba habib ge ko imam ba habib ge ñu kessano diko gërem diko ñaanal yalla yalla def ko taw ak tay ci inshallah ko xamna dañu joxaan mbokk yi da ci dimanche amana ñu émission inshallah buñ ñëwaaté yi 500 ni ci dess nañ ci ñëw gën ko lérul baax baax sant nañ ñëpp gërem nañ ñëpp lu jub yalla lu dëngënuna waye luñ jublu won rek moy lepp tégg ci yoon sant nañ ñëpp gërem nañ ñëpp sunu yaay merci ak mu woté ñing koy ziaru baax baax diko ñaanal yalla yalla defa ko taw ak taysir barakat rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñi xam tam bëggoon nañu dugg te dugg ñu ñu ngi leen di ziar ñoon tamit di leen ñaanal yalla yalla defa ñu tawfiq ci waxu kaagi seen bokk maam cheikh lo fekke won ak imam bahabi gey ana ndjay sop maraxi mo ne ci machine bi feggu alhadj ibrahim cissé abdoulaye sam mo nek touba seigne cheikh lo mo nek fof ci lergu fem lu jub yalla lu dengununa in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li rabbi

0: lol rek ci la bëggoon nu ëksi ci goor yebul goor waye boba jom ak jom dafa am goor yebul goor waye boba ndam la nit ñi bëgg muy ndam lu rafet amun jay gawlo lolou mo way cheikh demba borso njay ma bu minne na njay mo wax lo amad fatelom pour sulu new yender geej borom abu adama awsasin samustalian alla yasalu masfulan fi zanim walam yasal sarrafan yunni wa min sarrafan min khumli asraf fi baytil min quraysimi aya laylatul asfarat an yawm mawlidihi ma sajalabtu min al khairat wa ni cheikh demba borso mo wax lol boba jom dafa am jom dafa am loy di wuro yo da koy nuru top lan seigne touba ñun mouride sami ci nawel jaara bu sami ci proxan ca fi la bawon ñepp dem ci geej gi juroom ñett at yu mang ci touti wa ñeku wa del ci fekkat fi ñepp ku ci nek mu adjal la fa nga bëggoon àgg ci yàlla mu yeggale la ba pare moom ci jëmmi boppam jël saabu ci boppam yàqalul kenn te ku fi yorub tariixa Serigne Bamba jaar na ci yow yëkkatil la sab tariixa ba mu jóg mu defaral la ba fa nga bëggoon àgg ci sun borom mu àggale la fa yàlla nangu moo ñëku nag toog di ñu dimbali wax na ñaari
1: daanse
0: kenn ñu may koo wet ndax moo ni mel kullu nafsin zaiqatin mawti fa kullu man alayha fani wa yabqa mu ne ila nafsihi ba mu des sa bakkan ñu ni waxin la ban waxin ban ko nga yem ci ginnaagu xottiku kenn du siñ bam xolal nu nara fa naa ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu subaa ñu yenn ci xasaasam ñi ak wàcce alquran xam na yàlla soriwu ko bëgg na yàlla soriwu ko bëgg sayidina muhammad soriwu ko xam sayidina muhammad soriwu ko mel nag ni mu mel rek sax ci dàkk heure bu xëyee rek mu gën a riir gën a neex waaye ab coonam fekke ko sëriñ bi rek lay doon billahi la ilaha illa hu buggul di kenn te ku sañoon di moom su ma daan naa fata dallee fa kaana xaaba xaw sa yàlla mën a maye loo mën a tëggoo ci àddina bu dee lu féeteeg àddina Serigne Bamba fi la ko baax loo mën a tëggoo te mu jëm ci yàlla Serigne Bamba ànd na caag yow te dala koy dollil sowatiwut sax mu far ko moom ba pare mayaat la ko fa anta jaaru naa wa nixma jaar yaa xëyu yaa xëyu yaa jàbbaar kenn du Serigne Touba ñen nekk rek sell bi di sàcc xari jàmbur di jaay lu leen neex suñu waxee ngeen ni sëñ bay dawal di sàcc mëtoy jàmbur di wax lu dul dëgg di nubuy tux tux lu ne lu ne gendarmerie dóor naa dóor a dóor jàpp na noo jàpp ceena na noo ceene lu ne def nan ko kenn mun ci yéen dara ngeen ne këj rek na bu ñorul ñii di naan sàngara fii di wacc ci digg mbedd yi su tedd bi si Serigne Bamba jënde woon deretam ak siditam ak ngoram aku fitam noo ñeku di ko xaja mag bu nu waxee nga jàlloo rek ca seexi Serigne sa naa mooy sama Serigne yéen a bon bilaay yaa bon dongo yi sax amatu nu lu lekk ndax lekk axa kay liggéey déedéet teraangaa kaay kenn ku nekk tiriyaa nga ligéyo dara lo xamni man na barké man na ca wacc ba nga bokk ko julli ci yalla yi motax ku jekoti na nga yeurum bu len kenn man xagn ko amu xal boko mané may def ko ngir yalla yonent bi serigne touba ku yeurum nit te man ko dimbali dimbali ko ngir serigne touba ku xol nit mu leer ne la ki amul doole dok boko xamé boko xamul dimbali ko ngir yalla yonent bi serigne touba gis nga fi nu toll waju ñaaw dekkul famu jëm famu jogale ta tesano kile xagn ali xagnalatu du wax lu bax du ko def te bu joge na aw mom mo la gëna am pop bu ñakoon ñakatu xamoon du ma waxal bu ñakoon ñakatu way suñu yoon bu ñu yeboo diko jox adina ak li ci biiram waye ñi nga xamni ay sel makhalan ñu ngi tok fi ñi nga xamni ben tank lañu yor ñi ben bu loxo mënu no gor mënu no yett wañe ko tok ci juma ji ñi di yalwaan ñi di tok bu guddi doomi gor yo xamni febaral leen daane amatu ñu doole mënatu no dem ca dañ da voyage ni ñepp lu ñu am bokku nañ ko ak seeni bokk mo ñe ko waxu ñoo bu ci yow ne la gaynde dimbali ma ngal bu ko wiif bokul ko dew suñu wiif ndax man nga ko ci nax mu tok dunde yaakar ci wiif foko dara li moy sa telephone mu dunde yaakar ne la waaw waaw li day moy sama telephone nga ne ko dina la ci wiif wagne ko wor ko nax ko bo demé ci yalla billahi wal kitab sa wor ko ci sa ko lay kep ci do ko fajj do gis ko lako fajj nek ak say dom mëno xottil ñepp ba mu daj nga ne sa soxna ramal rek dugg ci bal pog jaay bu rafet nga tan ci bo ñew bu guddé dina la jox nga jënd madar nga fut ko ba mu set wër ko ci ligne bi na ta takal ko ligne jawna wa mu defar ba mu jek gudi jotat mo ñew ko daldi ko passer bam ni ner kenn ko ma passer la top complet dal dem marché jënd ay dal wa ñew ko def ko ci mbuss tak ba mu deugar mo ñew ko ñoo tek bugul ko xamal dal ñu xey mo ñepp nal jigen ñi lettu non ba paré mu yëkëti kenn ko nek sa complet jox lako nga sol say dal donel ko nak yomb bu ngeen demé juma je ba ñew nga ndutul ne kenn ku nek teeru am xalam ma nga teer sew beuy mom la la yalla jox du mo la ko jox mom yalla lo ci ëpp reey wala nga ñeku di ci am dara loy xalaat ndekum beuy man tiboske nako billahi wallahi wa taala barke cheikh al khadim ndekum beuy wu gor tiboske nako mom ko jox loolu lama jox loolu la ko delo duma sacc duma lepp duma duglu ci lo xamne bo legge muy jolu ngone mu mopp doole lankat na duma ko lepp waye luma yalla jox nak dara ko terele wala tun borom boppe ma boole ci samay bop ku jekoti de na nga yeeram doole yamul la way kat bokhon de sama yaay bul khalat ginaaw kuy magna li nga ligeyon ba fi mom lan may fe ko so demé ba sam xel dik nga wagne ko amulo talalal yalla lo xoy yalla ju mo bindu do ma damay tamanna ci jaarale ci kune diw ño bokk bay mbadu alalam je tax ki duma ko ñaanim xat jom na ko yow yaay yefal deug ya bon ya iñan ya sis li tax do ko ñaanim
1: FM
0: yalla jox na ko wërsegum mu jël lolu wërseug wowe diko jox ñu bax ñi yeena bokku bay nga ñeku ni ci tikal ne ko bala nga fa jaan de ku wër mbay ci sewul tak mo wax nga ne ko yewal na xar male señ señ du mom la bëgg mën la daan da nga am lu mu xar nga ne ko yaam ko jox waaye yewal ma man dafa naaj damay dem mu ni yew leen jox ko pare nga ne ko indi ma dem jëndi pomme terre ak soble waa so waay yow nii nga ma bëgg a def nga ne ko yaay bàyyi bàyyi amatu ko awma ko ca duma ko lebi mbaa ma koy sàcc yaa ngi nii di jox doomu aadama yi li nga leen di jox bu ko bàyyi sax ci yàlla lay fay duma la fay kenn du la fay yàlla moom daw mu lam poosam daal ne te xeet ñaari junni tàllal gestu na la jëlal fee saako pomme terre ak saako soble nga ne ko waa góor sant naa la bu baax waaye nag defaloo defaloo ma ko sa baay bi nu bokk ca mu tëdd yow malxiyaam ak sa waa kër ñee dage ci sama ndigli ñoom ñooñu nga ko defal bu doon man nag saa bopp du ma la laajum xar damay ñëw bu ñam bi paree ma raxasu ba set sukk ca kenn du ma xa dara waaye nag maa ngi lay xamal ñi ngi ko defal yàlla na la yàlla fay fay la fay goo xam fay teranga lay doon gërëm naa la nag sant naa la li nga ma ci defal mooy lenn la may sa rakk yaakaar la nga ñëw wuuf ma wuuf boo xam ni tabarkàlla macha allah nit noonu lay nite waaye iñaan moroom nga naax du ma ko laaj bu ma génnee dinaa dem ci Youssou Leb ko yàlla na nga dem Youssou Leb la téeméeri junni waaye goriwoo ca dangaa siis dangay ñeetaate kuy ñeetaate nag du def lu baax yow nga waroon a dem taxaw ci xefam mu defal la la la gënal boo léegee ko si bile nga ne man day xooma ku amul mag wala ku amul rek waaye man day am naa la am naa mag mu rafet lool ci bokk nan leen bàyyi iñaanan tey muufu ko neex sunu borom la koy def li naa yóbbante bi yàllaa wóor boo bëggee mu def ci sa ndab boo bañee mu def ci sa ndab ak ñàkk la dugal ci sa ndab nang ko am am la dugal ca ndab lee nangul ko ko téyene ko ko oyof yeq du tee rafetu càmm gor fa nga lool lool du tee dogle nan leen bàyyi iñaanante diw am na lii man dama ko war a am yàlla da la ko yéene ba di la ko jox yéeneegu la ko toogal rek ca ñaan yàlla ya rabbi la tasirni fardan man ta xayral warisin yàlla yàlla nag ma may may ñépp may julli ci yàlla yi bis bu la mayee la mu toll rek nga bokk ko julli ci yàlla yi lii mooy teranga waaye wàññeeku di fu la fekk ngay bitter ñu ko rek sa kanam di ñañ ñañ nga mel ne rek siiru mu jàpp doo yéene kenn dara lu waaye am nga ni moo barki démboo njaay fii la fi toog ci kii li ma ko defal ci àddina daa am dara yii de ay bori jàmbur yeeg la lu mu dajale bitigam bee mu defar day wala otom bi mu yor day lépp yi fi jàmbur la yàpp sa bopp jët a saa saaxe daas jaasi ba mu ñëw ngay gor sa bi yell yooyu rafetut ku manqué rek koy def ku tekkiwul dara bàll njàppeen moo xam ne day wër di taxawaalu nday ji ëmb ko ci xol bu tàng wasin ko ci xol bu tàng mu wàññeeku dëkke xol bu tàng màgg tekkiwul dara ndax xol bu tàng ñooñu rek la ko yàlla yi defal yëggatuñu cëgg wal xaw raw leen nan leen bàyyi ñaanante nit lu mu am yàlla ko yàlla jëme kanam lu waay am ci wërsëg am ko ci teranga yàlla ko yàlla jëme kanam yàlla bu kenn daan yàlla bu kenn ñàkk yàlla bu kenn tuurànge yàlla bu kenn xiif yàlla bu kenn mar nan leen góorgóorlu ci jàpp ci sëñ Touba xëy mat na garab waaw nañ leen ànd ca jàpp ci sëñ Touba xëy mat na garab ndax gu dund ci rëy wex ba ne xat xëy mat na garab kon ni wér ci wër mooy nit day nite yéene mbokkam yéene dëkkandoom yéene ko ku mu xam yéene ko mu xamul yéene ñëpp rek lu mu am bokkoog nit ñi oyof yeq du tee rafetu càmm Serigne Moustapha Bousso ñu ngi lay ziar Bali Massamba Cheikh ñu ziar Sohna Ndey Bousso Sohna Fama Ndiaye ñu ngi leen di ziar ak Dial Mbaye ak wa kërëm Nane Ndiaye sama doom Fatou Mbaye Mam Diara di ziar ñëpp rek bawunu kenn di ñaan Yalla señ bi Yalla na la Yalla jappalé yi ngay naal di wañéku di ci daan sa doole nango ko bokk ak ñepp yalla yalla nango bokk gi yow la suñu borom am yalla ko nango bokk ak yow bepp julit señ cheikhuna ngi lay siar bari ma samba cheikh di siar soxna aram di siar señ modou bousso ngi siar soxna ndey bousso di en siar bu baakha baakha baakha di len ñaanal yalla yalla yalla guddal seenu fan yaatu ngeen nu ngeen dekk ak nun tubarkasa tubarkalla ma sha allah yeeram ngeen yu yene ngeen kon bali ma samba ak cheikh suma togo fu melni warna ko wax señ modou bousso soxna ummi kamarak soxna ndey bousso ndey mbacke ñun ñep ñu ngi len di ziar Assou Bousso borom gawane mamam soxna Assou Bousso borom gawane moy mamam soxna Marema mbacke lañu jël jox ko señ mbacke Bousso muy ndale fa soxna Magga Diop soxna Astu Ndiaye ñent no and ak mom ñu gëdé
1: Jamtibe FM ci ñare FM Lergue FM
0: ñu jël soxna Magga Diop jox ko mam Omar Top baye As Bousso ak Bakhir baye As Top ak Bakhir Top tubarkala ma sha allah ñu nekk ci gëdë nak tekki dara soxna Magga Diop ji seen yaay ndax soxna Magga Diop bayam da ko jëlon jox ko mam cheikh anta borom gawan jënd aw fas boole ak mom nuko fas wi la ko gorale suma señon damay am doom di gor bu tuddelu jox la ko adina ak allah xna Magga Diop nek fi liggey bu rafet ma Omar Top min ko joxone ko ko le señ Mbacke Bousso ni kepp ko bëgg dem aljana ku bëgg gis ku dem aljana ni ñew xor Omar Top rom gi jaay na mako ñett yoon kon bax ñu lay xiar bax ke ñano gis nak yag na waye keur ndjugup da lak la kala keur ci tax dama ñak wër rek motax fi may ñew sax jomako fit rek ma fi indi ak bëgguma Ablaye Sam bëgg di jël auto nako jëlil ma bay ma teen mu ñew bu may yibbi mu jël auto niko yobul ma bay ma teen mu dem bëgg nag yéego koy fay ci àddina weeru koor la fekk jóg jotul jiw bu weesul fafas war a ràmb ca xaju ba am xela fay daw ku doon yàmmaa koo ko yàkko yëg bari xar du ma tax a ngeen te doom ju mu jum dama bëgg ñal dagg sama émission waaye sama doom a ngi ca sama kër muy doomi kan Papa Ndiaye ma Penda Ndiaye Magi Assou Mbacke mi nga xam ni mercelé ko djuf ay duma la laal pen ndax suma la laalé rek émission filéel gannak sini ak sanda ma so se borom jand ki guma ci alga nit bi xam nit ay bokkama tax waye nang ci tan ñe tekki won dara ci musuno delu ginaaw nit bu baxé rek way ñepp lay do way bo melé naka su dul nono ben way rek nga muy sa bop
2: Cheñe FM
0: kon lu bax rek la li ci fat de sama waji Cheikh Abdou Karim borom makane mal akhlaq tabarakallah machallah sama goor bu jek gi dawul ngeenel xetali jirim la yor di bayula amal fuqara du wali bañe Cheikh Abdou Karim du tuddu kenn fu mu niwul boko ñane mu may la bo toñe mu bal la simam yettame wal mazakin lam yasal wallahi sa buri serigne bakki mam serigne fall moy sa bay waye da nga jël ngor le serigne fall defalon bayam nga defal ko serigne modou bu sejeng moy sa mak nga ko yow magantou mak yow sa bay rek ci seigne modou bu gone bayam lol dis gone seigne abdou karim tok fi mu tok ci ndindi ba mu gissatul seigne modou mu japp ci abou baraka ndax alhaji baara dem muy ku gore ku bax ku yene ñepp jam suñu ñaan mag ñalay top ak bayyi ci seen barké rek lay ñaan ba mu jex tak mu ni barké Cheikh Al Khadim bëgg ma xam yi nak ci gëm leen gëm Seigne Abdou Karim ku mu bokkal Serigne Touba rek gëm gëm la gëm barké yonent bi kenn mënu la ko wax ñepp la gëm xartuk ñep ku bax ku am yermande bo demé ci yaay mbacké té señ bi la joggé légui ñaanal na ñep nga dem ci yapuy ci señ bi la joggé ñaanal na ñep buy wone koy xol dom mi tubarakallah machallah ñep la yéne jàpp bu jambar ñi ñëw ma raw
3: yene gi deglu Tenier FM 88.6
0: man ñoyam xol señ abdourahman ñang señ baara ñay bayam baara ñogu maté bayam ñogu mati ak ma lamine mati lepp di afé ni limi xet ndey bay taxul ni wax ku bax no wax la ko han so melé na la neex nak ni tende fa rek ni ko nu xaan jile fo wuy di tende fa rek jile fo wuy ba nu set ba man la ñu me nak sogo ñew te bu ñewé lu lox deug lay doon ci bën fuqul yax ba fa nekkon ne la mes ku ko jël kon nit day nité nit day amum xel mi di bayla di ko ziar bax ko so bali yalla yalla guddal fan wi
1: jantibe fm cieñere fm lergue fm
0: bal rek lañu jël jox ko serigne bu soobi mam fatti balla lañu jox serigne bu soobe mu tawlo ci seigne cheikh tek ci serigne mbacke bousso kon bax yag na ci adina serigne samba fati dim ciar moy wajuru mamodou khari jur serigne bacci mi fi nek bax labit yatou beugante yalla nga wex serigne bacci bu so yalla nga wex ak kep ko bokal serigne samba fati ak ko bokal serigne mbacke bu so
2: Cheñer FM
0: kon bax mi ci adina woy bu diglewul fajur wo jeulul di woy woy dang koy tek fo xam bu deme fajj fa dara ma mu def fa dara ma mu indi fa dara ay buñu joge rek tal telephone yu bon yi mi ngene ma ngoy ay boy boy wa jeex lolou amul ben jari 88 628 1337 88 628 1337 ubi nanu assalamu alaykum mbokk mi
4: alaykum salam
0: boku bay balé jeng sama xarit
4: ang lay jaar la ñaanal jam
0: jeri jeuf jeng
4: ci jaar mbolam critical radio bi
0: jeri jeuf wi ko fal yasin
4: ci jaar na goor ndjay ndanan lu bare bare
0: jar nako
4: ande jeuf galay
0: ma nga ca bay bal ga waw
4: cepp kuy tawal ma jaar la ñaanal jam
0: jeri jeuf
4: ak mer fek maris
0: deug la
4: ma gën fa fal tu way jëm
0: jeri jeuf
4: ñoom ñu ma ngi ci jaar
0: jeri jeuf
4: sona khadi lo mang ko jaar lu bare ak sona ñang
0: jeri jeuf jeri jeuf
4: tepp ko taw ma sha Allah ñaanal jam
0: jere jeuf
4: serigne samba ci feul nga jall nga ci wër ko yalla fa ci wër jere jeuf
0: amin kontan na na yow jeng bo fi nekul won kon musiba gor fi dox bu yonne ngeen di fajj gatché ca ta xardu wum ko ko matul tubarkalla am nga yar am nga ramñé am nga xamé am nga bëgg assalamu alaykum mbokk mi
5: assalamu alaykum

0: ñi di wagneeku seeni bokk di leen mayum xar ñi nga xamni mënuno dem fenn bëgg nañu ñaan baanu ki waye mënunu ko seeni sidit mayu leen dajek jaay yalla mu xol leen xamni ñi kat ñu degg lañu mo ñeeku jox leenum xar lepp ngeen ko sacc rek jëndel lu bon tubay ju xotteeku ci omb nu tek ci morso Lagos nga watu watef gu bon set ndaw so amul kilifa nga and ak mom la nga yor jeex nga ñe koy taxawal ci na ko sama xab yeb ya ko lek bala ngeen na taggo xex te konté ci amul njariñ yalla jepp leen bu yamal qiyamem duma leen ko koy fajj ten du ko fajj jafé fajj lay doon mbejum borom keur kon nit ne xamé ci rañé gone nak bu réwé amul kilifa war nay def doucement ndaysan day fexé ba xamé bayam ak kër bayam ak kadan dimbali bayam su ko deful rek djoum lamuy dajalé diko def fent ngir bo ëllëgé mo ñëku taxaw na sa bay kenn duko tudd ak sa bay kenn duko laal laal deug laal deug moko def bo ëllëgéen wax la lo xamni da ngay fat say nop ba nga daw ba nga daanu ci teel da la naqali matal sa bakkan bota kep do fiya tabax sa hôpital par
1: yene gi deglu tenier fm 90.6
0: do am ko ni yar te ko mo am ab dof lay don ba legge ki su bire nga yor jolo ngone wax man po jëm ak mom bay nak woku tok nas pusu ken munu ko bolé pici mu musta naw yalla nga dajé ak mom bu nawé firim rew man dé na jor That's so. That's cheap. Daw jitu taxlu jitu yalla sak njit sahar bu jubé gar lit mamu jaxal ju yar ba ca bu ko jaxale bo legge ci biré ju yar ba lan na def nga musiba ko nekkon ba ki def ni moni sahar ge litul di wutul lay kitabu erreur boko jange def nga erreur lo def erreur la lo wax erreur la waxtan da am waxtaj am as gor day tey ci teylu as gor day waxe na nga xamni bu ëllëgé ci sibiré ñepp xamni dëgg lay wax jarub gerté nak mën ta ñak boussé il faut ko no rambass la ci bokul ndax gër ñi ñuy gërëm waaw waaw bëri fi ñu gul waye nak ñun feñ nañu xaar ca dara xewul yag bawul dara ci yag moy dindi tuuma bax ndey bax bay bax imam baxu askan bu lako yalla defale dang koy li garniture li ter yi wax garniture ba pare suwer ko wik heure bo xey retourne mu rafet ci yow rafet ci doom adama yi ñu la koy wax te ken du la jippi nit day yar wala bu yaro ma ci tangal bay billahi boy bay ali ñay ko xol neena ba do la ngi yem ci jur sa dom te yaroko fofu la ba do la tambale fala yem bu ngeen julote dem day len ko yar gor baxna jigen baxna bay bay ko muni fed ni no bu ñurul fu ne mu fanan fa fu ne mu yend fa bo legge ci subire koko joxit ray ngako yar len sen njabot gi njabot gu gor ak njabot gu jigen neem goor baxna jigen baxna ñaar la koy tak tubay ñaar la koy takum sir lo ne won buma don goor def ko bo don goor do def dara xana jey yar len sen domi sey yu bare ngi di tacc mali foro da ngay dal di gis ku japp domam legi may ko domi bajjana ñi domi ko dom wolu bu ginnaw suba ndaw si ne bu jukkom bu suba ndaw si ne bu jukkom buñ ci tege une semaine moniko fang ci digeet ba ni ni la mel ah dom ñun de bu no xamone duñ dugg ci yow muni ma bo xamone duma ci jindi na jatt fekk woor na fepp wante nan ko fepp balu pog jaay na fune bereng nako ta bi mi ñew dañ ko takka ki sa njaay ay bu mu yeñ bu neeku tipp ci marché ba ku tan rafet la ku tan ñaaw la montre yu bax yépp bokk heure yi ci def nak ñoy jox horloge yi dépasse nañ leen di sétlu bala no dugati ci gomi duggu ba paré retourne mat sa loxo wi tax ni duggu na dé waye bi layli ma duggu ken xamul lan la way gon duma ci jaar mukk ci adina da nga taggu sétlu bëgg ko fi la jonge ko soolaf nga dem ba ci biir nga ne yacc
2: ci FM ci ñare FM
0: yëkatu ci duwal ko faraw la yar leen xalé yi banano seyé ci fanan ci kër ñetti fan retourné kenn ku nekk yu rëccu ci rayonu nak rayum xar togi salat lu le nga def ko ba paré wa ñëku rëccu ñu na téer rek dina masbah ñu masbah ñoñu tuya bala ñuy sakku kula na dina bax rek tuya bala lay sakku ndax bu ko bëggula wax jolo ngone ko tass bu ko defé ngay mat so loxo di dor ci ak aka fof sandiko leg leg nga xati mpes ca du dal ndax lu wadé ni bu kenn dor lo mën ta fajj nak dang cey goré ca bu lu wané bu kenn dor kenn du dor wayé nak ko jaxla daw ci ñom ni len daayer yena téré dor mo tax duma dor ko na sañ nga ko ndax bu ko door ba fanani fu la neexul adina dang koy jang

0: gile fatma kuma major maram ngal gol dembane awan awan baylani woya kul ibra digen tanor njam makoldu ibra digen tanor awaser digen tanor maram ngal gol dembane awan baylani woya kul kessa de kessa de suni buntu kala jakar rowon mayar ci kanama ku bax ndey bunam rek lañu woyé yaay mu am dom tudde ndey bunam yoru fas tudde ndey bunam mordakh ñang yarnu kon bax lu am solo la ku ko defati rek no wax lako adina day jeex tak ana ndaw dem na way ndam la fi bayyi mako mom makoy vieté wo amul fenn bu don lolu ben auto bu jalé rek
1: kentu ci dégat benen ci ñaré fem lergué fem
0: mako mom makoy vieté wo amul fenn to de balle ba do lepp kapor ñori nak da ngay ñeku taxaw ku wax nga ni ko man na way ké fekk mëno way kenn lo wax erreur

0: jantin birnam ganlianate uladikam
1: yo jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
2: leer gi fm 94.6
0: jamla kham day jokale kasakundam la tek ko ci sa kanam tadi ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ko manaje de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara di way di joom na ñanta xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan weru ci ma bo leg ligey reminu mo wi senegal bam raw moro ko joom gelala fatte ko lu fatte ko lu man jokku non ci genn bu dehrotul ustaak salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.